0: Sa pensyon?
1: Basta malapit-lapit lang siguro kapagunggit. Pero ramon niyang inawat baka may advice at confirmation ron sa doon nga itong social welfare administration kung hindi nyo kita ng kami. O pa pero anyway, pag ibang sa bahay kamong kamba kung may kapasakit ibang sa bahay ano kung naman may requirements kaya. So sa amin nga pag-uistoryan, masama ina ako na batian nga medyo na namin balita para sa mga magkakit ng ibang.
0: Ay, June, July, dapat na-release yun eh.
1: Oo, hindi dapat-dapat. Masa yung mga Diyo nga August na, masa yung gumawa ng July.
0: July? July. Siyempre, second quarter eh. Sin kating katiner makaroon, Chief Darius? Ay, under renovation do'y mga palasyo.
1: Wala ko sa Rizal, kay nang ima nga kuhan, kay nang ima nga bagay, nang ima migariyo man.
0: Okay. Nakawat, kina liningning ko, sin tawa ko ni mo nag-istar, kunda, ay harang gina-inubrat, oran nga mansyon nga ra. Ya kan ini
1: sari sari. Kita belajar tak perlu bulan mengamun mikir yang bahasanya yang kita mau ulama, kita mesti apa, nanti kita mesti
0: mengamun. Important. Important ya gagun manami man pagbakasyon ni Tintin.
1: Nah, asal dia dah dapat tempat yang kaya kat Tondong dia tak pernah kami di tempat pick up signal yang dia tonton.
0: Mataas-taas. Agni mabot baha. Agni mabot baha.
1: Very important yung mga importante yung masagak dito manaming signal ko. Dito.
0: Ngayon kung mag-blessing ka, dapat kangayon mo kung mag-blessing ka.
1: Oo, katodong jet. Hindi na yung mga sarang kung may baha. Kung waro nag-dito. Diba? Ayun na lang sa inyo. Kung may resursal, may information gagi. Diba?
0: Okay, Chef. Thank you, Chef. Salamat.
1: Okay, salamat yung katodong jet. Kaya sa tanan na itong senior citizen, yung kabay pa, kung doon yan, maganda ng kamumukan. Yan makaroon sa 10th floor to nor, ang validation, kung raya ng mga senior citizen, yan kuha ng information, yung submit sa doon yung Philippine Statistics Authority.
0: Thank you, good. Chief Darius Popoy Vilcarejo, Rong President, Ita Federation of Senior Citizen Poblacion Kalibo.
2: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Yan, ikaw ka pamati ka, Nanay Lilia, bukot Lilia de la Cruz, ha? Lilia Dulog. Nanay Lilia, report ka sa PISCAP Kalibo. Importante mga dokumento mo, may dapat ayuson. Ay importante gidra. Nanay Lilia Dulog, mag-agto ka sa PISCAP. Usoyin mo si Miss Roberto, nagahuwat kay mo sa PISCAP ng opisina makaron. Sa kabilugan man ko aton nga pag ililiba, balikan tarong nabas. Ha? Dayang nabas sa Ordinance 2023-125. Dayang ordinance charging environmental and or utilization fees to outing enthusiast, guest, tourists and other non-nabasnon entering and or utilizing areas within the jurisdiction of LGU Nabas for leisure, picnic and other related recreational purposes. Authored by SB Gooding Sadyasa, inaprobahanda January 30, 2023, gindeklara itsang gud ang panalubigan pinagi sa resolution 2023-181 valid and operative in its entirety dayang ordinance 2023-125 but ang bagon bukod it ultra vires bukod unconstitutional what nakitang problema ruaton nga sangguni ang panalubigan sa pagkolekta it environmental fees and other charges sa mga lugar nga gagtunan it turista like mga basang abi hurum-hurum ano pa bungan-bungan magic island nga makontrobersyal makaron ro Laurel Island Banwa rong Crystal Cove agtanan nga mga turist, ha? Nasa pawa, may una man. Tanan nga mga agtunat turista, nga naga-picnic-picnic. Hay nagasukot sa dat environmental pay. Ag natural kung may negosyo ka, ag una ka sa nabas, dapat magbuok at business permit and other permit sa local government unit. Ag sambilog gani sa great controversy, regara nga, Magic Island. Dayang Aaron's Magic Island.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, nakabatong kita't mensahe aling kay board member Rinaldo Boy Mejares Quimpo nga nagapangutana nga ni Imaw. Had the areas been identified and Aaron Magic Island specifically included sa ordinansa? For sure. Ah, si SP Kuno Dalisay Aguilinero ay nag-object kagi. Kung kaibahan doon nasambit nga isla sa ordinansa o galing doon ordinansa general, wa imot gin specified nga mga lugar kundi bilog nga territorial jurisdiction itnabas. Agbangod gina claim itnabas dong Magic Island ag dong Crystal Cove the natural part Imaw it ordinansa ay gina claim itnabas gina claim itnabas.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Karon balikan taron sa kabilugan kwa ito nga pag ililibanaw, balik it Libakaw, si Katodong Reynald ikto makaron sa Libakaw. Ay ginpagtunan tagid dong management it Libakaw College of Science and Technology. Ay may kapabayaan sa natabo nga ra. Ag doon nag-asaper makaron doon mga estudyante. Ha? Mga estudyante nga ruan ng mga subject banwa, hindi makredit. Kung nagtaliwan ng mga dinomingo, tatlong kakursugang, pero base sa resulta at PTA meeting nagagawa. Ngora piktado ta banwa bilog gitang eskwelahan. Tehamat na tabura, dating Mayor Vincent Agcharito Navarroza. Hamaan na tabura, management. It Libakaw College of Science and Technology ngagin pinabay-an nyo ra nga umabot igarang punto nga nagasaper makaron pro mga estudyante nga mabalik sa puno, mabalik sa first year college ay hindi nga ni makredit, hindi mabaton it mga eskwelahan nga andang gin transferan ay ro mga subject banwa agrong kurso mismo what permit sa di sa Commission on Higher Education. So, wala ikaw third year, second year, or manog fourth year ka, balik at first year college. Kung graduate ka, hindi ka makabuo itimong diploma. Hindi ka man makredit. Pag nag-apply ka trabaho, ruin mong kurso, baliwala. Dahil what permit sa Commission on Higher Education?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag ano rong plano ko na't pamuruan it na Libakaw Local Government Unit? Ano ka pong kong Mayor Makaron, Mayor Tim Brian Chudosyo? O ginpahapitan ta to. Rong alkalde it Libakaw, Mayor Tim Brian Chudosyo, ko na rong disposition mga Local Government Unit it Manuang Libakaw, sarayang kabaho nga problema nga na't mga ginikanan ng estudyante. It Libakaw College of Science and Technology.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa bihag kaparte sa adlaw nga Biyernes, pag-asabto ni dating Mayor Agis Bemember Makaron, Giseril Toto Templo Nuevo. Rong aligasyon, natuhoy ko ini ko na mapusdan nga 17.5 million nga ginapunduhan it local government unit it Manuang Numansya. Dayang pyrolysis machine, nga 13.5 million aga rayang water tank nga masobra man 3 milyones or gabot-abot man mga 13 o mga 3.5 million nga nakatiwangwang ag indi kuno mapuslan it no man siya hanon e sa Biyernes pag-asabton doon ni dating Mayor Giseril Toto Templo Nuevo.
2: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, radyo, todo!
0: Samtang kahapon, sesyonit Batan Sangguniang Bayan, wapakit at binati, kung ano na tabo sa sesyonit Batan Sangguniang Bayan, wapakit at binati,

0: Good morning kay Minay, una sa dungon. Kay Aileen Chudo-Chudonato, good morning man. Good morning Jet, please greet, happy viewing kay Chan Marlo Chudo-Chorobado, una sa Sniper Volcanizing Center sa Tuting Reyes. Aling kay nung Ricky de la Cruz, nung manager at Imperial Appliance Plaza. Good morning kay nung Ricky. Aga kay nung Jan Marlo Chudo-Chorobado. Happy Tuesday man, Engineer Bernardo Biray Moises. Una sa New Buzwang. Madam Gima Tolentino, good morning gid. Arlon Francisco. No audio sa radyo. May audio na. Nakabalik na po kami sa radyo. Namisok malang okay na dong, di ba? Wala pa, okay na. Wala pa. Pakicheck be. Ah, wala audio gid man sa radyo dahil nga blackout ito sa transmitter. Hindi pa nakabalik ang power. Hindi pa dong. Nag-okay na, nag-off na naman. Kita mo gilang. JM Hipte, sir, anong nangyayari sa supply at kuryente? Bakit nagpapatay sindi? Dalawang beses na nagpatay sindi. JM Hipte, what is happening to our country?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano natabo amanita patay sindero atong supply kuryente sa istansya? Ah, unscheduled da. Wa man kita ita manual load dropping notisya din sa NGCP. Pero pamataw twice na napatay ang supply at kuryente.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alingid sa New Washington. Eh, hindi lang gali sa istansya, kundi hasta pagtot New Washington, what supply kuryente makaroon. Yani, hali. Yan lang si Arlon Francisco naghalin sa kuan, IPB Live. May IPB Live ka pa, Arlon Francisco. Good morning, nawala po ang signals FM radio. Lagi po yun. Aling kay Dino Salminaw. Di, lagi kapag laging may fluctuation, ay talagang laging nawawala, Dino Salminaw. Good morning, watching sa Das Makabite. Shoutout dyan sa mga kapatid ko, Joby Tasoy, Nonito Tasoy, sa Tamalagon, Tagaypon, Tangalan. Ingat kayo dyan, God bless us all. Aling kay Madam Mary Jane de la Puerta. Okon, nagbalikon, katulungit. Do, sugod sa radyo, abogin nga thanks. Padayin sa manami nga balita, pirmi. Ay, napatay na naman nga ni. Nagbalik, ag napatay na naman. Good morning, it kagawad. Aye, de la Cruz, Milgarejo, ita libtong. Madam Bill Arzola, God bless sa Hong Kong. Wa guman, jet. Nami, namuslok guman nung akil ko iya sa poblasyon niyo, Washington. Tayambay ko, gid. Nag-on, nag-off, nag-on, ag nag-off. Ay, kasadya. Good morning, Jet. Ask ko lang, parte sa pabahay nga sa ligayan, kung haman, wa pa maton over sa LGU or DOTR, kung human yon. Ay, wa pa siguro na human. May mga kugang-kugang pa. Kaya wa pa i-turn over nga na. Dahil kung human yun doon, dapat gin-turn over yun doon ni Rotaplex. Ah, sa DOTR. Agdong DOTR, i-turn over man sa local government unit at kalibo. Agod nga i-turn over man sa mga beneficiary, koreng pabahay nga ra, nga ginpondohan it Department of Transportation and Communication. Teka pareho martindahan it kalibo. Nga, kabuhay-buhay matapos, dong MMG, kanugang ginobra ding dong. Kanugang! Ginobra ng MMG nga ron nga bagong building, kabaho-baho man dun, angan-angan, buksan yun. Atong tindahan nga kano pa ginumpisahan hasta makaroon tao kung saan oron mahuman. May fountain pa kuno ron. Ano ka ba tuod nga may fountain? Dahil ang kauna-unahan nga tindahan sa Aklan nga may fountain. Atong nga fountain sa plaza, wa nagagana. Pero tindahan, it kalibo, nga hindi mahuman-human. Nauna pat humandong fountain, ikaw nagtaliwan ko nung gabi eh, napanuhan nga gintesting dong

0: Fountain, may nagapuslit. O base ko nasama dong linyat gripo lang, nagpuslit ba ah? Fountain gin man, fountain ko no, abo eh. Ha? Ah? Dahil kita morong tubi, ha? Ah? Nagabusamak, pasaka sa ibabaw. Ay, roan naman lang, ha? Nagaserving perimeter fence ay galvanize. Kung ano lang, same lang eh. So may nakaagi, ginlingling, may fountain man ang sasugod. Ay, roplasa nga nga fountain at kalibo. Wa nga ni, ha? Nagaganap, palpak, med patindahan, may fountain. Unang tindahan sa Aklan nga may fountain or base sa bilog nga panay, kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay kung dungin pa obrabit fountain nga ron, agro yung sarok, sarok nga ron. Kung gindugang nyo ron para maggapad, ha? Pag idong building, dong main building itindahan, kundi mas manami pa? Mas manami pa banwa? Manami, ha? Kung mas magapad, mas konbinyente, mas abo makumudar. Ibig sagin butang ko rin fountain nga ron, mga sarok nga rin, para sa alin dun?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, ambot. Dahil nga rin nga pabahay, makagwapo, gaban-yaban, hindi para tapos. Dahil kung tapos yung daging turnover, yung dapat da. So, dahil nga wapa may turnover, hindi pa tapos. Ha? Hindi pa yan tapos. Good morning kay Ruel Marcelino. Happy Tuesday everyone. Lord, today I place everything in your hands. My family, my health, my home, and my future. Keep us safe. Beneath your loving care, strengthen me when I am weak. Calm my fears and fill my heart with peace. Thank you Lord. Amen. Want to greet my nephew Mark Lawrence Isagan. A happy birthday today. Good health always. Thanks and God bless you. Likewise, thank you man ang Roland Goyo Tabor. Kay Nung Noel. Kay Madam Dina Jimenez, good morning. Paki-shout out sa Bit Zalum. Sakto ba? Bit Zalum gidman or Salon. Sa Manok-Manok Boracay. Thank you gid sa Bit Zalon una sa Manok-Manok Boracay. Kay Madam Dina Jimenez. Sir Isabel, God bless man una sa California. Blinda Taay, God bless you man. Blessed morning man, dating Isbit Nabas, Longlong de Asis, una sa Hibon. Kay Francis Rick Ratay, good morning. Kagawad to be, Kennedy de la Cruz Ablaon, itistansya. Bujong Inday, una sa DYJJ, Bujong Panay. Madam Faith de la Cruz, buhay nga, wa kapamati sa imong programa. Nasamad ang radyo, ay ahay. Kaya na-miss ko tayong boses yet. Abugit akong wa habati-i nga mga balita. Ay, very good. Ay, nakabalik ka na sa radyo. Good morning, Gilda. Madam Faith de la Cruz. Kay ex-kapitan ni Opemio de la Sena, Kap. Good morning, una sa Poblasyon Makato. Kay Isbe Nini Nerly. Madam Emma Vega, ma'am. Happy monitoring sa mga taga-Andagaw. Hope makonsider man it DepEd the problem at LCST. At Ched Yatara eh. Dahil college sara Engineer Bernard eh. So said home that Commission on Higher Education. The problema ita LCST. Ay bukon man it saga it mga estudyante. Tama kagid. Ha? Kabay pa nga makaabot man sa concern agency. Yabigid kay Senador Bam Aquino. Ay suggest nga ipabot gid it mga piktado sa anang opisina pagi kay Congressman Jess Marquez. Sugat, abi ka mo kay Congressman Jess Marquez para maimbestigahan dahit Senate Committee on Education ni Senador Bam Aquino or bisan sa kwan lang ipabot lang ni Congressman Jess Marquez sa House Committee on Education sa House of Representatives.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dahil mga kapalpakan nga nagkapabayaan, ha? Long inaiwan nga nga hindi manami, it nagtaliwang administrasyon. Kapingid sa mga ginikana nag-inunga kung liba kaukalit sa science and technology, kabatas. Harap porma sadyay sa PTA meeting, nagagawa banwa. Sino sa linya? Okay na, nakabalik.

0: Ang nagahimakas, ang nagatinguha, nga mapatapos, mapaiskwela ng mga unga, naging butang tanyo sa entonces. Ha? Oh, makahuya-huya agad manda. Mayor Benz, makahuya-huya agad manda. Paano, abe? Ha? Ay, pero mga posisyon nga dapat pilapan. Uwa tapag pilape. Haman, si kita, budget sa education, 200 mil, annual budget. Dahil doong Libakaw College of Science and Technology, under sa local government unit at Libakaw. Hindi gali ka mo makasarang, hama nagbinutang ka mo at iskwelahan, nga hindi nyo kaya gali nga padayunon. Hindi nyo kayang isustener, nga hindi ka mo maka-appoint at mga plantilla position nga gina-require banwa at Commission on Education. Inyong mga gamit sa inyong iskwelahan, uwa nga ni gali, kurang-kurang kung may aktual ng mga training, uwa, haman, uwa nga ni itgamit doong eskwelahan, mariones ni garapon, ay wa na ila kunurong local government unit, butangan doong plantilla position, ay dapat job order yang ay kung mag-regular gon, hindi gon makontrol. Ha? Agbago kay apointo na, dapat sigurohon mo bilog ka pamilya mo, mabuto kanda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Ginamit pa sa politika, dong eskwelahan. Di sino mo ko nang makaguguoy? Hararong sugat to. Ita Commission on Higher Education. Pero prior ko rin sugat nga ra. May mga previous communication na. Ched. Sa local government unit, itbanwang Libakaw Raya ang pinakalatest nga communication dated February 9, 2026 bago na tabo. Ah, Raya nga pinakauling development nga rong mismong eskwelahan wa it permit sa CHED. Buta magun wa uta ginakilaga ha CHED. Mag-graduate ka man kanugon yang remong kursong ginbuol. Ah, halimbawa, naka first year to third year ka na, mapa-fourth year ka na, ay wagon eh, pundo na. Ah, pinapundo na at chedong operation, natural, matransfer kita sa eskwelahan. Tanan nga subject mong binuol, hindi makredit it mga private school. Pareho ko rin nag-post, kahapon. Hararuan ang post, kahapon ha. Ni Joanna Nakulanga. Masa taga Ogsipra eh. Kasi nakatagro ako nga anting si Robby Sorca eh. Hararo problema it mga ginikanan. Back to zero. Mga unga ta, sayang lang dong pilang dagon. Ngagin, paikot-ikot lang kita sa ng mga pagad. Nakita nyo yan? Wag accept dong NBC it haliniya katon sa LCST. Dahil wa kita COPC. Atong school. Haron hindi lang magbaton, mabalik gid ang sa una kong makara. Sorry gid sir, hindi na mo ma-accept road transfer from Libakaw kasi wasa na COPC. Hindi makredit anda nga mga subject. Kung gusto nanda, balik gid sa first chair. Kita, ay papaano ra? Hindi man aton mabasuro mga private school. Nga pabalikon ka sa puno. Ay rin mong subject gani, hindi makredit dahil what permit? Sa Commission on Higher Education.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ay, katuntog itang klaseng eskwelahan. Ito baka rin si Katunong Reynald. Pamatian tabi. Arong explanation karat pamunuanit Libakaw College of Science and Technology. Ag nanorong disposition mo. Mayor Tim Brian Chulusyot Libakaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Uwa pa kuno sa radyo, sa CPI anay kita. Aba ni Toto Rex Morello di Pilipi. Pero nakabalik na dong. Okay na? Okay na. Okay na Toto Rex. Buksin na yung radyo. Kabin gagahon man kagawad Michael Villanueva Sulina. Brownout yata alin istansya pagtot ni Washington. Bilogan ni Washington. Good morning kay Toto G. Lord Ihoy. Una sa huyaw-huyaw. Madam Edna de la Cruz. Good morning man. From Numan siya. Basi may dolphin pa doon. Nagabugat tubi. Karon maagi fountain kasi may mga isda. Kabaligya.

0: ayos ka arbitorya. Abi, pag pamati kami una, mag-shat-shat kami na. Ag mag-iho-iho katisda na sa kwan, kalookan, Toto Arby. Kay paring Lionel Valencia Vlogs, good morning again, muna sa istansya. Pwedeng-pwede, man ko naman yung makagwapo, Arby. Bukon pangalit, tapos, Jit. Tapos ginahambay nga, pwede ko nga maghalin ito sa night time. Uwa pa nga ni, sa night susi, kaginabuitan. Nag-inspeksyon ma lang sa daig to. Ininspeksyon na roon ang halinan nga bagay. Hay bagay, kunot sa lampate. Itbaho, wago sanda. Hay, pila man ang maigo ko pabahay nga ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Gintanaw na roon ang halinan nga bagay. Hay, dismayado si Herman Baltazar, makagwapo. Thanks, Gid. Narinig ko ang page shout-out mo. Okay. What problema, Madam Dina Jimenez? It a bit salon na sa Boracay. Back on jet to power sa poblasyon. Very good. Back na ko ng power. Good morning, Gid. Kagawad, Robert Luis Kahilig. Una sa Katipunan, B. Naliw Point, Borwanga. Sinyo to? Kuhuya, Gid man, kapin si... Nagasala espiritu nyo, malas mo pa ma-viral ka mo sa okay, arbitorya. Good morning kay Madam Rosie Isog, San Dagao. Dali lang ito nga. Sir Mario Turia sa San Francisco, California. Pinabay Anit Administration. Masakit nga isipon kung natapos yun ikaw, third year college, mabalik ko mat first year, sus Ginoo. Tama, kagid, Madam Bill Arsula. Pero sa mga post nga at mga estudyante, ginikanan, Itlibakaw College of Science and Technology. Hindi yun magamon, banwa itsapat, rumagin na pinanghambay kara. Sa pamunuan, Itlibakaw College of Science and Technology, tiwa na huya ka mo kara. Hindi nyo pa gustong ipamidya. Ha? Ay makahuhuya. Hay, kahuhuya, ginman ka mo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ikaw, Mayor Vince Navarosa, wa ka na huya, kara? Ha? Wa ka na huya sa natabo kara, Mayor Anay, ex-Mayor Vincent Navarosa?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Diyos mio, ha? Morning, pakigreet ng happiest 18th birthday. Birthday greet, imong akwan. Imong, Monique, happy birthday kid kay Marjon Angelo Ariel. Nga nga birthday today. Mainit nga sir sa tindahan kaya need ng fountain. Ag para na no, maligos dahil no mga kwan, negosyante tindahan kung matapos yun. May fountain eh. Abo nga nakakita, gintesting na ako nagtaliwan nga gabi eh. May isang kakapitan panganin nga nagbuno ka, may fountain, tagali manajit dong tindahan. Ay pag-agi man na namon, may nagapuslit-puslit sa ginpondohan na gintanaw namon sa guwa, fountain kita. So first time ha, nga may maurang tindahan sa aklan nagbali basi sa Bilogga Panay nga may fountain, ha, public market.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngani, kakaiba gid man si Rotaplex. Kakaiba ka talaga, Rotaplex. Naiba ka sa lahat.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest ba na? Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, kid. Toto Joseph Tolentino. Una sa Atietian County Inn. Pamilya Tolentino sa Taihawan de Sona. Kanang Dora gali. Kay Igbata de Dorigues sa California. Nagapamatigon. Magandang morning, kid. Paring Roger Lozero Nagalis. Good health ang permiman ah. God bless you man, Toto Roger Lozero Nagales. Jet, bukong tayo dolphin, dugabugat tubi. Medyo bangos, taro ang hakita. Arby, bukong yung dolphin, dugabugat tubi. Bangos sa mga iniba ng Pete de la Cruz. Good morning, shout out po kay Antonio Kabuhay.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Okay na, Ma'am Lilian Laurente, nakabalik na ang power. Nag-brown out kasi twice eh. sa may Estancia ni Washington area. Happy monitoring gin pamilya Aranas kay Toto Ijo BG Aranas una sa Ontario, Toronto, Canada. Ag sa imong bilog nga pamilya, dating SB ang kagawad Buenjoy Villanueva Prince. Good morning. Bawa, may alin hindi na sa New Washington ay agamat ikaw nagapangkangay bukod ka matagay New Washington. Taga poblasyon kalibo kating. Wa man nagapangkangay si Mayor Simonet nga ni. Good morning Jet. Pa-shout out sa compounded pero sa Villaruel sa Estancia. Good morning Jet. Toto Berlin. Kainong Benny. Ma'am Pila Serna. Thank you Jet sa manami minsahe. Happy monitoring una sa Barangay Naluok. Ano ra? Kay Aba Toto Bini Nama Apolinario. Good morning Bong. Nyaman lang kami. Gaspastener, mantener, para kimo. Thank you Gid. Ampod Bini Nama Apolinario. Kay Ampod Marian Apolinario na sa Banwa Ita Numansia. Wow, ta sa ayos anang project nga ron, Jet. Ginutang malang rong pagpaubra ka ron. Tama ka, gin makagwapo. Good morning, gid, sa mga taga-Tabayon. Sir Manolito Manalo. Abugon, hagto na lugar. Yes, sa Manila. Pabatangas, Patagaytay, Kalibo lang. May fountain nga tindahan. Gina-check ko nga ni. Ha? Pero pagtanaw kita, bit. Mga nakakita, fountain kita eh. Hindi man pwede man na rin nga. Linya ita nawasa nga na putog ang pubuswak abo abe tas kinit kara sa plaza o di mayroon pa nga sa tindahan nagagana ang sa plaza wa nagagana ano natabo sa plaza ang fountain nga ron
1: may punto ang bawat komentaryo Jujet Reyes
0: diba dapat nung ginapanami tanaton rato nang ginapagan ng fountain ay agto na tawo pasyalan plaza dapat. Pero atong fountain nakatiwangwang ta sa plaza. Here comes atong tindahan, may fountain ta. Mao ta sigurong kumugabos ang budget dahil sa fountain. Alas 8.30 is eyes. Atong kinyot Bimeg Premium, kitang-kitang galing.
1: Komentaryo.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kitang.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
0: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, gutatayon ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Mga buti ka! Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine. sa disease prevention and overall health protection. Kaupod pagihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
10: Yes, Jan, thank you, Kid, and thank you, Kid, sa aton yung mga loyal, Kid, ng mga tagpalamati sa Simingation.
9: Okay, pag-isturihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import din makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga ana since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
6: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Tanunan Deacon.
12: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: DGX 500.
16: Ulang bangkay. O sa prutas at kulay.
15: Umawi ka na lang.
16: Sa DGX 500.
15: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
16: Panglaban
15: sa mga free radicals.
16: Na nagdudulot ng sakit.
15: At pagkasira ng katawan.
16: Ang DGX 500.
15: Araw-araw.
16: Bibili sa mga butik.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-25384, Series of 2026.
4: Live amidst nature. With wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Todo komentaryo. Todo komentaryo sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Balik zaton nga pagpangalagad. Good morning kay Nungliland, Antinia Ninya Laurente. Thank you, Gid. Kay Paring Abel de la Cruz, wala sa Purukdos, sa Sila Serna. Toto Arbitore, wanit parapol makarong yung sagakyan. Wala ng parapol. Kay... Dali lang. J-Lo Flaviano. O, pa-shoutout sa Flaviano Compound. Una sa Mubo. Base di karon sa bagong tindahan, ginaheld ng concert. Andi, concert. Maisot. Ha? Maisot dong area concert. Igbata di Dorigues. Inobrat ang amusement park dong tindahan. Matsa 2-in-1 yuta. Bagakan agpamasyaran. O, parang ganun. Public market and park. Eh, di ba? Uso eh. Di ba kung may memorial park at crematorium, may kalibo public market and park. May fountain eh. Ay, nako. karon ko galing balikan dong fountain. Aro may nag-confirm ka ton. Confirm gid man. Ay may naka sugod dito. Ginagto na gidana ko no sa sugod eh. Tinan-aw gid nana. Anang hambal. May una gid man nung pilang beses kong hakita. Nagsugod ako sa obra. Ako magsugod ako sa obra. Eh may una gid man ko no. Confirm nga may fountain gid man. Gakotod og signal nyo, kaina pa. Oo. Pasensya gid ng bini ha. Actually na tigok na naman ang kuryente. I-check kami dong, sigurado kita dong power gid dong ka problema. Ay matsa tatlo apat beses na eh. Nahugat pa si Mayor Tim Bryan, may meeting pa. Okay, sige. Si Katulong Rinal, ito mo kay Mayor Tim Bryan Chudusyot Libakaw. May meeting pa kuno. Power gid man do problema. So tatlong beses na. Tatlong beses na nga napatay ang supply kuryente sa istansya New Washington area. Kuryente man din abot New Washington eh. Sa New Washington thrice yun napatay ang supply kuryente. Ano ang natabo? Akelco, NGCP.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
9: Bakit patay sindi ang supply ng kuryente? Balik kita at Libakaw, samtang ginahugat na ton si Mayor Tim Bryan Chudusyo. May contact ba kita sa, o sige nga contact dong, Libakaw College of Science and Technology? Kung may number, or sinorong head at Libakaw Science and Technology? Mga ginikanan at Libakaw College of Science and Technology, or estudyante nga nagapamati, makon nga may contact number ka mo sa pinaka-presidente at eskwelahan. Amat nagkinatabo ra aga runabutang sa intonses agrimalasot ang mabahura nabutang sa ang agang mga estudyante nga ra ag siyempre rugo mga ginikanan nga naggilinastos ka pagkatapos dayro imong abot-abutan ay ko Pebrero 9 pagang actually si Mayor Tim Chudusyo nakabaton yut it's sugat halin sa Commission on Higher Education Regional Office 6. Pero prior ko rayang February 9, 2026 nga sugat. May mga previous communication na. Kay dating Mayor Vince Navarroza, rong Ched, about ko problema tanang eskwelahan. Ini na mapunan do mga kinanganon nga mga plantilla position. Like librarian, guidance counselor, ag iba pa nga mga position. Pero ginabinutang ta, it dating administration, mga contract of service employee, mga job order. Mga job order. Do ginabinutang, wa ta ginapil api, it local government unit. Agatong nasayuran nga rong budget, gali. It local government unit para sa education, ay andar ang eskwelahan, 200 mil gilang. Sus, mereka gusip, 20,000. Sweldo ko ang panis siguro sa sweldo rot ng mga manugturo aga mga office staff at eskwelahan. Paano nung maintenance and other operating expenses? Sika ka kita 200,000 annual budget? Eskwelahan? College? Ito local government unit?
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
9: Pero umpisa nga nabaton na yung sugat do pangutan na ano ginobra ni Mayor Tim Bryan Chudusyo? Ay February 9, rong letter gahambal, Dear Honorable Chudusyo, this has reference to the documents submitted by Libakaw College of Science and Technology. Relative to the application for initial permit. Initial permit yata na. Ga-apply pa gangit. Initial permit. Dalawa nga ni pagtawit permit. Sanda? To operate the Bachelor of Industrial Technology, Major in Automotive Technology. Wakanit siyap. Gali ang eskwelahan. May imong kursong automotive technology. Wakait siyap. Bisan guba ang sagakyan nga may retukihon ng mga estudyante, wa nga ni gali. Bachelor of Science in Hospitality Management. Ag Bachelor of Science or Bachelor of Special Needs Education Program for academic year 2026-2027. Tatlong kakurso pa nga, pero makaroon bilog at ang eskwelahan. Based on the analysis of the submitted documents, the institution did not comply with the minimum requirements. Minimum requirements pa nga ni, bukon pat maximum requirements of CHED. You're hereby informed that this office cannot give due consideration on your application. You are advised not to accept student into the program without authority from the CHED Regional Office 6. Please be guided accordingly. Ay, dong communication ay electronic, ha? Pero pag-transmit ka na sa Office of the Mayor. Nabaton da February 9, 2020. Na-release February 9, 2020. Siyempre electronic ba lang eh? Ha? Electronic transmittal ba lang eh?
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
9: Ay nagbinaton pa kamot enrollees sa rayang tatlong kakurso. Despite ko order it, CHED, stop na. Hindi na. Dahil wala kayong permit sa mga kurso. Makaroon nagagawa ta nga hindi lang tatlong kakurso. Matsabilog itang eskwelahan doon may problema. Bilog nga liba ko College of Science and Technology. Now, kung ako karami, your team to do show, kung hindi kayang i-operate that local government unit, ang nabutang sa entonces ng mga estudyante, isara nyo na lang. Agod hindi man namanan pero mga ginikanan nga naginastos yun kuha ng mga estudyante. Hindi man namanan do mga inunga. Nagtao takamot paggaom. Ha? Ngawa tagalit paggaom. Pagsalig nga hindi tagali masaligan sa nagkinatabo nga ra. Iba makakon mo, nagpa-enroll do iba. Dahil wow nga ni, stop na ito. So kailan mag-transfer ka sa ibang mga private school. Iya sa kalibo. Ano hambat eskwelahan? Balik ka sa first year college. Third year yun ha. May enroll ka fourth year. Pabalikon ka sa first year college. Haman, imong kurso, imong subject, hindi mahuyap makredit iti eskwelahan. Bilang fourth year or third year lang abigid. Ha? Nga estudyante. Pero imong kurso, what permit sa CHED? Pero imong subject, ini makredit. It mga private school naman. Wa nga ni it permit sa Commission on Higher Education. Dahil wa makaabot sa minimum requirements langgid. Nagintaga na CHED ng eskwelahan. Pero pangutanaham, an? Ay, sa nagtaliwan nga 23 anyos, 23 years, naka-operate man. Naka-operate man ng Libacaw College of Science and Technology. May mga nag-graduate man yan eh. Pero haman ko, ulihi ko tang mga dinag-on, Mayor Vince Navarroza, haman nagkalitsilitsi na the operation at Libacaw College of Science and Technology. Management at eskwelahan, anor na tabo. Dapat sabton nyo ron sa mga ginikanan ng estudyante. Anor yung ginaobrang tikang makaroon.
8: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
9: Pati rong number it Libacaw College of Science and Technology. Down. Down yun dong eskwelahan. Pati number. Down. Di paano kita makakontak? Kaya rong anang number. Down. Pati number. Down. Down pa eskwelahan. Down pati number.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
9: Ay, Diyos Mayo. Pero standby ka mo. Ay, ginahugat-hugat na itong linya ni Mayor Tim Brian Chudosyot Libacaw, ha? Ay, imorong nga Mayor. Aganat local government unit, da. So, sino abi manabat ka ra? Ha? Natural. Command responsibility. Mayor Tim Chudosyogid.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
9: Kung kay Bujong Inday pa, nagtaot false hope sa mga estudyante. Ngani, kaguguoy taro mga estudyante makaroon. Sanda taro nag-suffer makaroon. Ama akong muta, strong psychological nga epekto sa mga estudyante. Mano graduate ka gun, pabalikon ka sa first year college. nagtiis ka tatlo apat dagon tapos ay manug buragwak ka na, mabalik ka timo sa first year. Ay rin mo tanang kurso, hindi accredited, what permit sa CHED? Manug fourth year or manug third year ka, mabalik ka sa first year college. Ay, nagkaedad ka na sa eskwelahan, tapos pabalikon ka sa puno, ay wa ganit permit, agin pinabayan tatay eskwelahan.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Kon kay Tres Hermanos pa, masakit ang panghitabo, mig. Kon magbinatod dun, natabo. Ag binatod nga nga natabo sa Libakaw. Araw, no? Ah, di yun makaon ni Tawuro nga ginabinuhian nga pamisaga kontra sa management. Yan sa Facebook o mga ginikanan, estudyante. Hindi pa na nagustong ipamidya. Ah, adlock sanay, base ko nung mahuyan sanda. Mahuyan eskwelahan? Anong nahuyan? Ha? Bukod at eskwelahan nung mahuyan, kamot aro makahuya.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Hay palin doon. Pamangkot karon. Abo rong consequences karon. Tama ka, Tres Hermanos. Close the whole school. Agpasabat. Dumay saga. Pay. Paychad Libakaw from Skyler Chan. Magandang morning. Have an awesome day, everyone. Alin kay Skyler Chan from Singapore. Dali lang gid, ha? Wa pa lang ang si Reynald. May meeting nga bigo no si Kwan, eh. May meeting nga bigo no si Mayor at Timbra introduce yo. I don't know, Rung Kwan. Dong school management, kung na okay na. Pa, good morning, gid. Amigo kong mabuot, aga maaluan, aga permit get out ayuda. Captain Joyne Maglonzo. Good morning, Gid. Okay, Engineer Titoy. Ano balita, Engineer Titoy? Matsawa takitad balita sa aton nga banwang pinalangga kun.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Ah, ano natabogon sa mayuriya ta isbibatan daw, humipos man kamo? Ah, matagulpi lang ka mong naghipos man.
8: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
9: Paadin man bagaro mga benefits at mga admin at teaching employees or staff. Ano sa na doon, Jet? GSIS? Basi wamanit remittances? Nagtatanong lang po. Sambilog pa ron. May ginig, in-remind mo ako. Pero nakaroon nga mga benepisyo. Ha? Basi mamuslo ko man ng kurente. Back on ergon. Oh, nakabalik na ko na kita sa kwan sa radyo dahil nagbalik naman ng power. Kabay pag inyon mamuslok, last na kontakto nga pagkamuslok at kuryente. Inyon mamuslok ito man. Apeche means bobo. Pardon my words. Ah, okay, okay, okay. Thank you, Gida. Skyler-chan, happy monitoring uman sa Singapore.
8: Punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
9: Ah. Morning, umpisa pa gang sa loob itas call. Side sandang may internal problem, ginasikaso rotanan. Dapat base kung ginasikaso man siguro. O galing ay wagang it compliance nga natabo. Ah? Base kung may ginobra man sa nang tikang, base kung sa mga kanta pa, Ma'am P. Stanislaw ay, ginobra man ang darong ikasarang, o galing ay, kuwabos gid. Kung baga, Skyler Chan, kung baga, makagwapo ay, just once. Ha? Kung sa mga kanta pa baga ay, di baga, Vince Navarosa, kung sa mga kanta pa ay, just once ha, I did my best, but I guess my best was not good enough.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Nawala. Oh, nawala nga. Ilang beses na. Tatlong beses. Apat na beses nang nawala sa iri kasi blackout. Yun eh. Nag-plactuit ng kuryente. Sorry, Gida. Nag-plactuit na birong kuryente. Ilang beses yun. Kuwang rato niya power supply siguro.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Alas 9:08, waton talaga na ya, rong aton nga Mayor Tibakaw, basi kung may ginaubra man imong tikang, agkabaypay pangamuyo ninyo mga ginikanan na estudyante nga maidiyahan da, nga masulbar na yung problema, kamo tarong kaguoy, kamo tarong gasaper, kuraya nga, kapalpakan ni Tibakaw College of Science and Technology. Alas 9:08, aton kinyot, Bimig Premium, kitang kita ang galing.
0: Todo komentaryo.
10: Man, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo nga, kitang kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinumog ako at daudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pin nga daudlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pansik hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gut adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gida nga ako na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio ba okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Matatas, mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
10: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
9: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDTHome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng atin.
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Todo komentaryo. Walang ariyong atrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad oras alas 9.19 na. Good morning ane kay Madam Ria. Ria De La Cruz nga nagamonitor makaron.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Hambang ni Tres Hermanos, kaguoy ta mga student. May K to 12 nga ni, balik pa sa nasa uno, anak ng Teting. Tama kagid, anak ng Teting talaga, Tres Hermanos. Hay, ano rong solusyon ba karon? Wagid kita ita mahuman kon na magbagasugan pa. Solusyon ko tagot, hindi man sanda madelay. Tama, kahapon nag-meeting ko ng PTA. Ha? Nag-meeting ko ng PTA kahapon. Ang baganot ta school management, hindi nga ni pag-ipamidya ay kahuya. Nahuya pa kamo sa inyong kasagunan. Nagbalibad si Mayor Dags. Ay, grabe ah. Agang-agang gid ko no. Kabuhay ang hugat, pagwa, tapos pagwat security, inagtunan na hay agang-agang gid ko no. Daba, Mayor Tim Brian Chodosyo, sir. Kabaho-baho nga problema at mga ginikanan da. Ha? Matsa agang-agang ka? Or hindi ka makadeside makaron? Agang-agang ka? Or matsa wa kahit posisyon? Klaro ha, bira Mayor Tim Chodosyo. Kung ano plano mo kara? Bilang mayor, ikaw taro mayor makaron. Ha? Hindi tanong itong pwede na nga ituro kay Vince Navarroza nga aksyonan mo ra Mayor Vince Navarroza. Bukod natin mo ra mayor yun. Ha? Ikaw ito mayor, Mayor Tim Brian Chodosyo. Sa imo tang mga alima, raro pangutana, ano dong tikang obrahot local government unit ka na? Hindi mo pwedeng totalik na nagdodagaganan mo ang ra, Mayor Tim Brian Chodosyo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Sa bagay, ano abibuo natin kay Mayor Chodosyo, kay Tonton Navarroza. Ay nako, libakaw nga nagahapa ang nagakamang bugtaw.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Akon malangra, dapat i-comport ng mga student. Di natin alam baka mas stress nung iba kanda. Stress yung ngayon iba. Ako nagpautwas, may ganyan ginapautwasan pa na na social media. May pautwasan sa nakuha na nga problema. Ag tama ka, abutang nagkinatabo, kabay pang wa, ha? It kung ano man nga matabo. Ag wa it, kung ano pang maisipan ng mga estudyante nga ra. Ha? Kabay pang maayos da. Ay, di ka nga naton mabatian kung ano rong plano ka ni Mayor Tim Brian Chodosyo. Ha? Wa, wa, ta kita't nabatian na ni kay Mayor Tim Brian Chodosyo makaroon. Niho niha, wa, kita't nabatian sa local government unit di Bacau. Kamu mga SB members, kamu. Nano rin yung disposisyon ka ra.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Hambay nganit kapitat kalibot, tanan yung problema, may solusyon. Tama, karbitore. Napangutana, ano yung mong solusyon, Mayor Chodosyo? Napangutana, tanan yung problema, may solusyon. Napangutana, ano nga yung mong solusyon?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Good morning kay Ixjan Briones. Ano ra Madam Mary Jane Villanueva? Pwede mag-request ng follow-up kung ano na ang result ng bomb threat sa mga school sa Kalibo. Actually, may na-identify nga sa bilog ag may minor to abi. Minor. May isang bilog nga naaresto sa tangalan. Eksakto ba dong? Ag kinasuhan. Ag kinasuhan na. Inaresto ita PNP sa may part itangalan. Vlogger to eh. Ah, vlogger. Inaresto sa tangalan. Dahil nga nasayuran nga halin ka na ag una ka na rong cellphone nga ginamit. sa Bamtrit. So inaristo to aga masa nakasuhan na yata. Nepal na rong kaso kontra sa nasabit nga vlogger.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan.

0: an ordinance charging environmental and or utilization fees to outing enthusiasts, guests, tourists, and other non-Nabasnon entering and or utilizing areas within the jurisdiction of Nabas for leisure, picnic, and other related recreational purposes. Dayong legal nga basihan ni Mayor Jim Solanoy sa pag-implementar ita fees and charges sa Magic Island nga gina-claim it malay nga andaman kuno. Agdayang Ordinance number 2023-125 ko March 13, 2023, pinagi sa Resolution number 2023-181, a resolution declaring valid and operative Ordinance number 2023-125 kung munisipyo Itnabas. So, sabi ko nga ni, di ko nag-agi na sa sanggunay ang panalawigan, ano rong inubra ni SP Jupiter Galinero ay taga-Malay Imaw? Anong inubra ni SP Lulong Dalisay ay taga-Nabas si SP Lulong Dalisay? Ti Daywon kamuuna, ah, halin sa Nabas ag sa Banwat Malay, ay nag-agi kinyo doong ordinansa. Gindeklara man ninyo nga valid and operative, ah, in its entirety. Wa it problema. Ah, butambagon nga bukon it ultra vires or unconstitutional dong proposed ordinance. Nakabatong kita't mensahe aling kay SP Reynaldo Boy Mijares Quimpo kahapon. Hambay ni SP Boy Quimpo, ginaprobahan doon nasambit nga ordinansa dahil kuno nga wamanit problema. Ha? Wamanit problema. Actually, bukon man ni Mount Ultra Vires. Hambay ni SP Boy, oh. SP Aklan approved the 2024 Revenue Code of LGU Nabas imposing environmental or utilization fees areas within the jurisdiction of LGU Nabas as it is within the authority of SB Nabas. O naman sa authority, it is binabas to inak and the measure is not ultra vires. O galing may paikog sa SP Boy, anong hambag? Please note that the areas were not identified nor specified. Daya dong gina-question makaron. Ay kung na-identify ko no, Long Aron Magic Island, specifically, included sa ordinance, for sure, ramay ni SP Boy, SP member Dalisay and Galinero would have reacted or objected doong proposed legislation it LGU Nabas. Ag tama man banwa, ay ginbasa ko rong ordinansa, wa matulit na kabutang nga specific nga lugar kung sin dapat magsukot it dahil ginatawag nga utilization fees or environmental fees or whatever fees and charges imposed by the local government unit of Nabas. Dahil nga ni nga ro Nabas doong presumption na bimauray nga rong Magic Island as well as dong Crystal Cove sakop banwa it Nabas base sa tax declaration umpisa 1945 as sa 1975 maliban sa ginahambay nga PK nga tax declaration nga nagawa ko 1985 nakabutang tabi hay Laurel Island part it Nabas not Malay. So thinking man siguro it Nabas nga inyong kinangan ibutang sa ordinansa dahil unang-una rong Magic Island ag Crystal Cove, sakop na nait Nabas. Bukon tat sakop it Malay. Nga ni hindi man kailangan specify do mga lugar nga sakop it Nabas. Dahil unang-una, sa pag-intended Nabas, sakop nanda, rulaywa ka isla. Nga ni haman i-specified pa namon sa ordinansa, ay sakop po nga ni namon. Nga gina-claim makaroon, it banwang Malay nga andaman ko nung isla.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan.

0: Radyo 5 FM. Radyo, radyo todo.
1: O galing, pabwasan lang naton doon. Pabwasan ta lang. Dapat maksyonan at matulungan sila. Nagpakahirap yung mga mag-aral at parents nila. Super naawa ako sa mga student. Kagabi, habang kabidyo ko sila. Oh, rayo rong sabilog sa kaistorya ko mga inunga. Actually, nagpadat minsay mo kahapon da, anang hambagara. Good evening sir, yung issue tungkol sa Libacaw College of Science and Technology. Baka pwedeng matulungan, kawawa naman yung mga mag-graduate na sana. May tumawag sa akin, umiiyak lahat. Kasi nag-announce daw ang school na di sila makakagraduate dahil walang COPC. At din napirmahan ng CHED, nakakaawa makita na umiiyak sila. O, kabiira. Nga miss nga kwan nga video call it re nga mga inunga sa sambilog man sa aton nga friend hindi aton paghambaw na nga gana sambilog sa mga friend namon friend it radyo todo sa ina si mayor Tim Brian Judicio Libacaw wa pagid kitat nabatian halin kana ha pati sa pamunot eskwelahan wa man kita sabatian halin sa school management. Pero, gabaw sa tanan, dapat mabatian natin. Ano rong disposisyon ni Mayor Tim Brian Judicio Cara? Bila alkaldit Libacaw. Ay, doong Libacaw College of Science and Technology, anat local government unit. Ha? Anarat local government unit. Agdong problema gilang itiskwilahan, hindi mapilapan doon mga plantilya position nga gina-require. Mandatory position nga gina-require kung Commission on Higher Education. Mga pasilidad din eskwelahan nga dapat una para matunat mga estudyante, wala! Wala! Wala as in wala. Kaya nga sabi ng CHED, minimum requirements, hindi nga makomply. Hindi nga makomply, minimum requirements, it commission in higher education. Kaya ni matawat permit. Di pa paano ra, nabutang sa entonces mga inunga. Ayusin nyo to, Mayor Tim Brian Judicio, sir.
0: Punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
1: Siguro dapat umabot yun da sa kwan eh. Sa CHED National Office. Umabot yun dapat da sa Commission on Higher Education National. Dapat maimbisigahan da. Imbisigahan ta dapat ng local government unit at Libacaw kung ano ro natabo. Hamanit nagkalit-silit cherong eskwelahan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
1: Diyos mio. Diyos mio mga kasimanwa. Okay. Okay na ito ma'am Mary Jane Villanueva. Magiging pailan at kaso ang pulis ka to. With your respect kay Papsi. Dan, parte sa pagdimoles sa mga panimagay sa Nalook. Pamanggaligin dimoles ang bagay. Hay may court order. Ngawasan at halinan, please enlighten mo kami sa mga natabo. May ginpromesa matakanda nga kwan. Nga pabagay. Haron nga ni, oh, sana trutaplex nga bagay. Ha? Rin nga rutaplex yung gina, huwag pa maiton over, makagwapo. Pero yun doon ang ginahalinan nga panimagay. Kung galing, no problema, wa pa maton over. Ag! Siyempre, si Papa Dan, sheriff, manog implementar malatay mao. It ordered korte. Hindi naman korte si Papa Dan. Ha? Siyo goon manog imot korte. Ay, hamag it korte, hamag judge. Ay, may decided case eh. Ha? May decision yun ta. Dong korte. Nga rin habat korte, inimolis dong structure. Ha? Inimolis dong structure. Pabor sa gobyerno. Ang inaordiran, si Papa Dan, delikarong sheriff, implement mo. Rakon nga order. Yan ang mahimo ni Papa Dan. Natural request mo at police. Security. Implementar dong court order. Ag, mag-report ka sa huwis na yun. Ha? Kung na-implementar gun. Doon man lang nung papilit, siya rin pakagwapo eh. Ag may court order, may kaso abi, gin kaso abi. Agro nang inhalinan, haron ro pabahay dugon gin pormesa ka ng halina nanda. Aron nga pabahay nga ulit DOTR. Aron nga project nga ro nga pabahay para gin mataron, intended gin mataron para sa mga apektado nga mga pumuyo it Pook International Airport Development and Expansion Project. Para gin matakan daron sa mga apektado it Pook Expansion and Development Project.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kung kugang galing, inaga ko lang pamanan makagwapo. Naayos yun, Jetro Bullying Case, Sandagaw, nga school. O, okay na to. Igbata ni Dureyes, nag-minsay ka kundong nanay, sa bilog sa nanay at mga nagreklamo nga, okay yun, nag-istoryan sa dat maestra, nagkapatawaran, nagkaiyakan pangani daw, aga settle na to. Okay yun to. O ayaro na tabo sa Tacloban sa isang high school ng eskwelahan. May bullying ko no. Inapadagman pa man ng investigation na. Rason sa pagpamaril sa Sugunit School. Tama kagid. Igbata Dido Reyes. Pero under investigation pa man. Kasi dapat may relocation sanda. Dipor nga inimulis. Andang ginaistaran. Kung gahambay nga may andagon nga halinan o galing wapaman galing matao sa DOTR agod matauman sa LGU, agi katauman sa apektado at airport expansion. O ginaklaim abi ni Mr. Baltasar una bisa rap eh. Sa resettlement

0: nga mga pumuhuyo ay kung unay mo sa rap nakabutang eh. Ito problema ay man sa dong rap ay wa masunod according ha kay Mr. Baltasar, wa masunod kung ano nakabutang sa rap sa resettlement action plan para sa areyang project gara ag sa mga maapektuhan it project.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: I doubt nga pati rong relocation ay saklaw at korte. Pero ipa-clarify na to na. I doubt nga pati rong relocation saklaw at kaso sa korte. Dahil rong relocation na bi, separate nga issue taron sa kwan eh. Sa case sa korte. Ha? Iba tarong ginasunto sa korte, iba matarong issue sa relocation. Anaw tarot local government unit nga papel. Anaw tarot LGU nga papel. Sa kaso sa gugta, doon sa korte. Pero sa relocation, mga kasimanwa, ay anaw taron it local government unit. LGU concern nyo taron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Ang dahil nga ngayong pundo ginton over ko ta, may budget abing 200 million plus kung nagmagsaga. Gin-download ito DOTR sa local government unit Kalibo. Ha? Doon nag-implementar ko tabi, LGU Kalibo. Dahil doon pundo gin-download ta sa LGU. So nag-implementar ko ta at pabahay nga ron para sa mga apektado at expansion, LGU. That's why, anaw ta LGU. Nga obligasyon. So, rupang ko tanah ham-an nga ni, huwag ihapon may turnover do pabahay nga ron. Ah, ay matsa, delay man dong completion ko pabahay nga ni, nga ra. Hey, rotaplex manabi. Ah, diba, delay nga ni tindahan. Rotaplex sabi. Agaro, rotaplex ay, bad image yun pag-abot sa implementation at project sa Kalibo. Ano may nakinatabon? Dumdum ko ani, okay yung doon nga housing nga ra. Eh, wapang nga ni may turnover. Wapang nga ni may turnover gali. Kahapon, nag-agto si Baltasar ito, ginpasugta ni mga magsugod, nga mag-inspeksyon ko anong ginhalinan. Ha? Ginhalinan na. Wapang pasudlat taga Rotaplex. Siyempre, do property, ana pa tabi Rotaplex eh. Wapang tama turnover sa local government unit. That's why nga wagid makapilit ng mga media kahapon nga magsunod kay Herman Baltasar sa pagka nakita inspeksyon. Imawang do nakasaka to sana nga hagalinan nga housing unit do mga media nabilin. Ay di pagpasunod to Rotaplex dahil wapa it turnover daw. Ha? Wapa daw it turnover nga natabo. So inagagaling sugpon na natin makagwapo. Ha? Inagasugpon na natin si makagwapo. Si makagwapo. Sugpunan na akong makagwapo galing ron. Doon natabo tayo. Rap. Rap na nga nga. R-O-U-G-H. Agang-agang namin nagasinyas na kako no eh. Nangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Robiso. Sangagan banwa akong bilog ka Perside Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na ni kinyo temporaryo. It mahida iton, mahilwayon. Nag-init na gidman, mainit nga gahon, it Martes, Hunyo 23 kita. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagakamang. Mangin hilway ka!

0: pakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na

0: D3Bio Health News. D3Bio. Ang D3Bio yung may bisyo. Ang bisyo yung may D3. Mga buti ka.
1: Sorihanda sa bang sa D3Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3Bio ready ka na. Kaya D3Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo. Kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tagid ang lawas ta with D3Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system,
2: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
1: system
2: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
1: amo na kay picto sang D3Bio sakto Sir Kevin, no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
2: sa Mega World,
1: o sa Plaza. Huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. Ang D3Bio yung may bisyo. Ang bisyo yung may D3.
2: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay saton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
1: Yes, exactly.
2: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag saton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
1: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
2: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatas,
1: magabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid la mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami isang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
2: boringot
1: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa atong tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
2: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
1: Cool.
2: Kung may araiban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
1: Buringot.
2: No? So, sa hormones na to, di ba si ang isa, taas iya happy hormones. No?
1: Correct.
2: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
1: None.
2: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
1: Correct.
2: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
1: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man ka patulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo man ka patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
2: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
1: Oy,
2: piki ina,
1: piki na,
2: no? Kag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no? ang Veget Up ang inyo pwede kantuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no, sige on lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
1: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
0: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for a longer life.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 o sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
6: E3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
7: Ang D3.
6: Yung may VCO.
7: VCO.
6: Yung may D3.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
3: Lalakas.
6: At gaganda ka pa.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sun Zone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sun Zone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa,

0: Magluwa saan ang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May andapagid nga outlet sa Calibo Public Market, Sila Serna Street, Calibo, Agusmenia Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede mangani ka mo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Roan ang Facebook page na Vara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ang manamit nga frozen food products dapat tatak na Vara.
1: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Lapi kuya mo.

0: Kuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaudlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabalhaw git ang benepisyo ra anang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment and early medical consult that is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
6: May family history ba na kamuhusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: May powerful compound!
6: Yan ang panubo sang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Para mismo!
7: DTX 500!
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita agad kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
9: Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Maluwas na manamit gin,
9: may free collagen,
8: ang gutatayon ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
3: lalakas,
6: at gagawin.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
2: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, po okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-detect ng coffee dahil kapag nag-detect ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng chan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung chan ko.
1: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
3: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, Go-Maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganit carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurid not, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyo nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano naton punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
11: Sa ito yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ganyan akong kadabugtaw na itong magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa ngatong skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sirila. No? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da, DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kung gusto mo na mag-ayo, ay siyempre, mag-D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
12: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
9: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong.
9: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
12: Hindi ka naka-guess to?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ho. Ikumpara ba lang ang skin ni Tirso Cruz kag ni Boy? No? Daw? Ang katot, ang kay Daddy Sir Boy si Tirso Cruz, lantawa ba lang mga skin na mo? Balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
11: isang...
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi mayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, kini, grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno ba lang, naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. Andi nang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
12: kulong?
9: Eh.
12: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napitawan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
12: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka, kampiyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga akon tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akon, kay basic ka DTX 500. Ha? Gasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
11: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boy sa nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
9: Dasig mag-ayo.
11: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balin, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At yan, amuna na pari Richard, thank you again sa...
11: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
11: No? So, ang ini nga mga vitamins.
9: Small amounts. No?
11: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. Gusto. So, in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
12: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
9: mga. Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
12: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula baw ilok, ha?
12: Mm-hmm.
9: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy.
12: Mm-hmm.
9: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba.
12: Mm-hmm.
9: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagi di akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
12: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kaya gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. question. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga, Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw, gasul, butangan lang nila siyang buluban yusang mga artamisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ito nga tiyan. No? Gas is the product of fermentation man sang food sa ito nga tiyan. No? It's because sa mga bakterya nga ara sa ito tiyan. So, paano ini naton malikawan? No? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton. Kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
12: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men supplement, good for men, it's also good for women nga. Ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit siyang muscle mo.
12: So, sakto lang init, kampiyon.
9: Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
12: Ang isa sakit dyan.
9: Ay!
12: Ang isa gireklamo, nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
12: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Mm. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3Bio as a topical solution? Ining ining unod sa D3Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, oh, or sibit, tinlo. Ay butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganin mga skin diseases, oh. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na daang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3Bio? Once matumal mo D3Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly, patyun niya man ang mga mikrobyo nga

0: mga H. pylori that causes also distress sa imo dyan, kayang-kaya man pat yun. Sang nga tawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tungod sa monolarim, no? Ang muna nga tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapan nami imo memory, ginapan nami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant ka may VCO, nga kaya...

Odds AV. From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, isa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:33.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tangali, Aklan. Magandang tangali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 23 na po tayo sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radyotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, homemade shotgun isinuko sa Libacaw Municipal Police Station.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, babae timbog sa pagpapatayan ng illegal na bukis.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At 50 puno ng pine tree pinagkaloob na sa BGMP para sa tree planting activity.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, klase sa Kalibo sa araw ng Feast of San Juan na suspendido.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, radio broadcaster sa Roa City nakaligtas sa ambush. PRO 6, kinundi na ang pamamaril.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang regional, PRO 6, nasamsamang 75.9 million pesos na halaga ng droga sa Western Visayas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balitang national, bilang ng mga nasawi sa pamamaril sa Tacloban City umakyat na sa 4, 20 sugatan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa kagnay na balita, PBBM nag-utas ng masusing imbestigasyon sa pamamaril sa aparalan ng sa Tacloban City.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Sa kagnay na balita, shooting incident sa San Juan National High School, itinuturing ng DepEd bilang high alert situation.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Representative Martin Romualdez nakiramay sa mga biktima ng pamamaril sa Tacloban.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang international. Dating Justice Minister ng South Korea, hinatulan ng 25 years ng pagkakulong sa kasong insurrection.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, pagsabog sa Qatar Hub, may nasugatan at meron pang nawawala.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Eman Pacquiao nabigo sa PBF title fight.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa headline balitang showbiz, balitang artista, baby shower para sa unang anak ni Alex G at Mikey Morada na puno ng saya at pasasalamat.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, diesel at kerosene posibleng bumaba sa 9 pesos kada litro.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa headline balitang pangkalusugan of health news, PhilHealth benefits palalawakin pa para sa mga members.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11:37 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Isinuko sa Libacaw Municipal Police Station ang isang improvised o homemade pistolized shotgun ni punong barangay Rodolfo Villorente ng barangay Bato-Bato matapos itong i-turn over sa kanya ng isang concerned resident. Ayon sa pulisya, ang pagsuko ng naturang baril ay bahagi ng patuloy ng kampanya laban sa mga loose at hindi rehistradong armas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Pinuri ni ng Libacaw Municipal Police Station si punong barangay Villorente at ang mga residente ng barangay Bato-Bato sa kanilang pakikipagtulungan sa programa ng pamahalaan laban sa illegal na armas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Timbog naman ang isang babae matapos na mahuli na nagpapatayan ng EZ2 bukis sa barangay Tabayon Bangan itong hapon ng Lunes. Ang suspect na hindi na pinangalanan ng motoridad ay 45 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa ulat ng pulisya, nahuli mismo ang suspect habang tumatanggap ng tayang pera mula sa isang pulisa na nagsilbing pusher bettor sa operasyon. Nakumpiska sa operasyon ang marked money, pero ang pinaniniwalaang mula sa illegal na tayaan, mga kuteho o resibo ng pustahan, mga ballpen at isang itim na shoulder bag. Umabot sa 295 pesos ang kabuang halaga ng nakuhang pera at iba pang ebidensya. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9287 o Illegal Numbers Game Law. Dinila ang suspect sa Bangan Municipal Police Station para sa dokumentasyon at karampatang disposisyon.
1: Sa karagdagang balita, nagkaloob ang Aklan Agri-Aqua de Demonstration Farm and Training Center ng 50 punla ng pine tree sa Bureau of Jail Management and Penology or BJMP bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-35 na anibersaryo ng ahensya. Gagamitin ang punla sa isasagawang tree planting activity ng BJMP bilang simbolo ng kanilang pakikiisa sa pangangalaga ng kalikasan para sa susunod na henerasyon ayon sa AADFTC. Layunin ng naturang inisyatiba na hikayatin ang mas maraming sektor na makibahagi sa mga programang pangkalikasan at makatulong sa pagpapanatili ng balansing ekolohiya.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pang detalye balitang lokal, inanunsyo ni Calibo Mayor Jury Sucro na walang pasok sa lahat ng antas sa mapa public at private private schools sa bayan ng Calibo sa June 24, 2026. Ito ay base sa Executive Order Number 43 na inilabas ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng paghahanda sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan de Bautista. Sa halip na face-to-face classes, asynchronous learning ang ipatutupad sa naturang araw. Ito ay taunang selebrasyon ng kapistahan na sa bayanan ng Calibo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Mas 11:41 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Nakaligtas sa isang ambush ang radio broadcaster na si Jay Lava Piesa matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang kanyang sasakyan sa barangay Cagay, Rojas City, madaling araw noong Lunes. Patay sa inisyal na investigasyon, patungo si Lava Piesa sa kanyang himpilan ng radyo nang harangin umano nang hindi bababa sa dalawang sospek na sakay ng motorsiklo. Agad umanong pinaputukan ng mga ito ang kanyang sasakyan bago mabilis na tumakas. Sa isinagawang investigasyon sa lugar, apat na basyo ng bala ang narecover ng mga otoridad bilang bahagi ng ebidensya. Patuloy naman ang follow-up operations at case build-up upang matukoy ang pagkakilanlan at motibo ng mga salarin. Samantala, mariing kinundina naman ng Police Regional Office 6 ang nangyaring pamamarila. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Regional Director ng PRO 6, hindi palalampasin ng pulisya ang insidente at tiniyak niyang gagawin ng mga otoridad ang lahat ng hakbang upang agad na maaresto at mapanagot ang mga responsable.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nasamsam ng Police Regional Office 6 o PRO 6 ang mahigit 75.9 million pesos na halaga ng hinihinalang illegal na droga at 168 na suspect ang naaresto sa unang 30 days ng pamumuno ni Acting Regional Director Randolph Tuanyo. Patay sa tala ng PRO 6, umabot sa 133 anti-illegal drug operations ang isinagawa na nagresulta sa pagkumpiska ng 11,168.95 grams ng hinihinalang shabu at counting marijuana. Isa sa pinakamalaking operasyon ng Bybust sa Barangay Buray, Uton, Iloilo noong June 21, kung saan halos 14 million pesos ang halaga ng hinihinalang shabu ng nasamsama. Tatlong high-value drug targets ang naaresto sa nasabing operasyon. Ayon kay Tuanyo, bunga ito ng koordinadong aksyon ng PRO 6 personnel at mas pinaiting na kampanya laban sa illegal na droga sa Western Visayas.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Umakyat na sa apat ang bilang ng mga nasawi habang 20 naman ang nasugatan sa naganap na pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. Ayon sa pulisya, dalawang minor de edad na kapwa-estudyante ang naaresto bilang mga sospek sa insidente at kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga otoridad sa isinagawang investigasyon. Mahigit 14 na basyo ng bala ang narecover sa pinangyarihan ng krimen. Narecover din ang isang 9mm Glock pistol at isang 38 caliber revolver na pinaniniwalaang ginamit sa pamamaril. Ayon sa pulisya, ang mga baril ay nakarehistro sa mga kamag-anak ng mga sospek. Samantala, nananatiling suspindido ang mga klase sa San Jose National High School, San Jose Central School at Manlorip Elementary School bilang bahagi ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga kawani.
2: Sa kaugnay na balita, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagsasagawa ng masusing imbestigasyon kaugnay ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 4 na katao at ikinasugat ng 20 pa. Sa payag ni Palace Press Officer Claire Castro, sinabi nitong labis na ikinalulungkot ng Pangulo ang insidente at nakikiramay siya sa mga pamilya ng mga biktima. Ayon pa sa Malacanang, inatasan din ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensya na tiyakin ang kaligtasan ng publiko, lalo na sa mga paaralan, upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Batay sa ulat ng Police Regional Office 8, naganap ang pamamaril bandang alas 9 ng umaga sa loob ng San Jose National High School sa Barangay San Jose sa Tacloban City. Todo National.
1: Sa karagdagang balita, itinuturing ng Department of Education na isang high alert situation ang pamamaril na naganap sa San Jose National High School sa Tacloban City. Dahil dito, agad na ipinadala sa lugar ang mga opisyal mula sa central office kasama ang mga personnel ng regional at division offices upang makipag-ugnayan sa mga otoridad at tiyakin ang siguridad sa paaralan. Kasabay nito, inihahanda rin ang pagbibigay ng medical na tulong at psychosocial support para sa mga apektadong mag-aaral at kawani. Kaugnay nito, maring kinundina ng DepEd ang insidente at nagpahayag ng pagkikiramay sa mga pamilya ng mga biktima. Nananawagan din ang ahensya sa publiko na hayaan ang mga otoridad na magsagawa ng masusing investigasyon habang pinoprotektahan ang privacy ng mga batang sangkot sa nangyaring insidente.
0: Todo balita.
2: Nagpahayag naman ang matinding kalungkutan sa dating House Speaker at late Representative Ferdinand Martin Romualdez kaugnay sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isang pahayag na kiramay si Romualdez sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan, gayon din sa mga guro, mag-aaral at buong komunidad ng paaralan na naapektuhan ng trahedya. Inatasan din ng mambabatas ang kanyang tanggapan na makipaugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak na agad na maipagkakaloob ang kinakailangang tulong sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Nananawagan din si Romualdez sa mga otoridad na magsagawa ng mabilis, masusi at patas na investigasyon upang mapanagota ang lahat ng responsable sa insidente. Binigyang diin pa niya na nararapat lamang na manatiling ligtas na lugar ang mga paaralan para sa pag-aaral ng mga kabataan. Hinikayat din niya ang publiko na magkaisa sa panalangin at patuloy na suportahan ang mga pamilyang naapektuhan sa nangyaring insidente.
1: Todo National. Sa karagdagang balitang national, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng ikalawang Walang Gutom Kitchen o WGK ng Department of Social Welfare and Development sa bansa. Ito ay bahagi ng pinaigting na hakbang ng pamahalaan laban sa involuntary hunger at upang matiyak na may sapat na masustansyang pagkain ng mga Pilipinong higit na nangangailangan. Patatagpuan sa Cebu City, bukas ang Walang Gutom Kitchen mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at naghahain ng almusal at tanghalian para sa mga binipisyaryo. Kaya nitong magsilbi sa nasa 200 na katao bawat araw, kabilang ang mga senior citizen, manggagawa, kabataan at iba pang kabilang sa vulnerable at marginalized sectors. Bukod sa pagbibigay ng pagkain, magsisilbi rin ang pasilidad bilang sentro ng iba't ibang serbisyong panlipunan sa ilalim ng pag-abot program ng Tara Basa, tuturong programa upang mabigyan ang mga benepisyaryo ng agarang tulong at iba pang kinakailangang serbisyo.
2: Sa iba pang detalye, balitang national, nanguna ang Pilipinas bilang pinakamahusay na retirement destination sa buong mundo para sa 2026 batay sa Retirement Abroad Index ng Expatriate Group. Kinilala ang bansa dahil sa kombinasyon ng dekalidad na serbisyo, abot-kayang pamumuhay at magandang kalidad ng buhay para sa mga retirado. Sinuri sa pag-aaral ang 20 na bansa gamit ang limang pangunahing kategorya kabilang ang healthcare quality, visa accessibility, health insurance requirements, cost of living, at expat community integration. Nakuha ng Pilipinas ang unang pwesto sa lahat ng naturang kategorya. Malaki rin ang naging papel ng Special Resident Retirees sa Visa o SRRV ng Philippine Retirement Authority sa pag-akit ng mga dayuhang nais mag-retiro sa bansa. Itinuturing ang pagkilalang ito bilang patunay na patuloy ng pag-usbong ng Pilipinas bilang isang pandaigdigang sentro para sa mga retirado.
1: Alas 11:49 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Inatulan ng Seoul Central District Court ng 25 years ng pagkakakulong si dating South Korean Justice Minister Park Sung-hae matapos siyang mapatunayang nagkasala sa kasong insurreksyon kaugnay ng nabigong deklarasyon ng martial law ni dating Pangulong Yoon Suk-yeol noong December 3, 2024. Agading ipinag-utos ng korte ang paglalagay kay Park sa kustodiya dahil sa posibilidad na maapektuhan o masira ang mga ebidensya habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso. Ayon sa mga investigador, nagsagawa umano si Park ng pagpupulong kasama ang mga matataas na opisyal ng Justice Ministry kasunod ng deklarasyon ng martial law. Kabilang umano sa kanilang tinalakay ang pagpapadala ng mga prosecutor upang suportahan ang implementasyon ng martial law, paghahanda ng mga pasilidad ng piitan para sa mga posibleng arestuhin at pag-uutos sa mga opisyal na magsasangasiwa sa travel ban na agad pumasok sa tungkulin. Dahil dito, napatunayang nagkasala si Park sa mga kasong pakikilahok sa insurreksyon at pang-aabuso sa kapangyarihan, dahilan upang hatulan siya ng mas mayabigat na parusa kaysa sa 20 years na pagkakakulong na, na inirekomenda ng Special Counsel.
2: Samantala, nagdulot ng pinsala at ilang sugatan ang malakas na pagsabog sa Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Ayon sa Qatar Energy at Ministry of Interior ng Qatar, nagsimula ang insidente sa technical malfunction sa Barzan Gas Supply na facility habang sinisimula na ang operasyon nito. Umabot sa 54 na katao ang naiulat na nasugatan, habang 80 naman ang nawawala batay sa paunang ulat. Agad namang naapula ng civil defense teams ang sunog at tiniyak ng pamahalaan na walang naiulat na pagtagas ng gas o chemical na banta sa publiko. Patuloy na minamonitor ng mga otoridad ang lugar na malapit sa pinagtatrabahuhan ng maraming overseas Filipino workers o OFWs. Ang Ras Laffan ay kilala bilang pinakamalaking pasilidad ng liquefied natural gas o LNG sa buong mundo.
1: International. At para naman sa detalye ng balitang sport, nabigong masungkit ni Eman Bakusa Pacquiao ang Philippine Boxing Federation o PBF lightweight title matapos siyang talunin ni Rodelyn Perez via majority decision nitong linggo ng gabi sa DRP Sports Complex. Pumasok si Pacquiao bilang paborito sa laban, dala ang record na 8 panalo, isang talo at isang tabla, kabilang ang 5 knockout wins. Ngunit nagpakitang gila si Perez sa kanyang matatag na depensa at agresibong opensiba na nakumbinse sa mga hurado. Sa pagtatapos ng laban, idiniklara si Perez bilang bagong kampiyon at tinuldukan na ang 5 sunod na panalo ni Pacquiao mula pa noong Pebrero 2023. Hawak ni Perez ang record na 5 panalo at 4 na talo bago ang laban, kabilang ang mga tagumpay laban kina na Nathaniel Bongo at Conrado Tamanor. Sa kabila ng pagkatalo, nanatiling isa si Pacquiao sa mga inaabangang batang boksingero habang nakamit naman ni Perez ang kanyang unang PBF lightweight title.
2: At para naman sa detalye ng balitang showbiz, balitang artista, ibinahagi ni Alex Gonzaga ang mga larawan mula sa baby shower na inihanda ng kanyang ate na si Tony Gonzaga para sa kanilang baby morada. Nagpasalamat si Alex at ang kanyang asawang si Mikey sa kanilang pamilya, in-laws at mga tumulong para maging espesyal ang pagdiriwangan. Ayon kay Alex, nagpapasalamat sila sa Panginoon sa biyayang dumating sa tamang panahon. Sinabi naman ni Tony na matagal nilang ipinagdasal ang pagdating ng bagong miyembro ng pamilya kaya naging makahulugan ang okasyon. Dumalo sa selebrasyon ang kanilang mga pamilya, kaibigan at mga katrabaho. Matatanda ang inanunsyo ni Alex ng kanyang pagbubuntis noong May 2026 matapos ang ilang pagsubok bago muling magbuntis.
1: Balitang showbiz. At lipat naman tayo para sa balitang negosyo. Inaasahang magkakaroon ng malaking tapyas presyo sa ilang produktong petrolyo ngayong Linggo. Ayon ito kay Energy Secretary Sharon Garina, posibleng bumaba ng hindi bababa sa 9 pesos kada litro ang presyo ng diesel at kerosene, habang tinatayang 4 pesos kada litro naman ang bawas sa gasolina. Patuloy pang nakikipagpulong ang pamahalaan sa mga kumpanya ng langis upang matukoy ang pinal na presyo ng rollback. Ayon sa Department of Energy, inaasahang makatutulong sa pagbaba ng presyo ang paunang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Gayunman, muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz matapos ang iniulat na pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang malaking pagbaba ng presyo ng langis sa bansa ngayong Linggo.
0: Todo balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan o health news, iminungkahi ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagbibigay ng mas mataas na benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth na regular na naghuhulog ng kontribusyon. Ito ay kasunod ng usapin tungkol sa isang miyembrong matagal nang nagbabayad ng premium ngunit hindi umano nakakuha ng benepisyo bago pumanawa. Ayon kay Recto, makikipagpulong siya sa mga opisyal ng PhilHealth upang talakayin ang posibleng pagpapahusay ng benefit package para sa mahigit 33 million direct contributors. Sinabi niya na dapat mas mapalawak ang benepisyo ng mga nagbabayad ng premium dahil sila ang patuloy na nagbibigay ng pondo sa ahensya. Batay sa datos ng PhilHealth, mas mataas ang premium na naibayad ng direct contributors kumpara sa kanilang claims noong 2025. Samantala, patuloy na pinag-aaralan ng mga pagbabago na sa sistema upang matiyak na mas maramdaman ng mga miyembro ang benepisyo ng kanilang kontribusyon.
0: Todo balita.
1: Alas 11:56 na, atin yung napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it more power coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng more power coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya more power coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: Nagbibigay serbisyo sa... From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 4 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Aksyon. Todo, aksyon.

0: Ada ka tradlaw banway ta karibo may ka tradlaw probinsya ta klan. Welcome sa tugapag pangalaga sa tugapag ililibas sa pagpagayag ita programa nga Todo Action. Sa tugapag kita ita Martes taw pitcha 23 na kita banwa sa buwan ita Hunyo dagon 2021. Una sa lan barwar ka kapag abi-abi aga pagapadamyaw ita may kilang hapon may kapagpamati sa tugapag suki gata kapagamati. Sa kabilgan niya banwa ta kalibo kabugusan niya probinsya ta klan sa kutob kabagabutan ka itong pagpangalaga. Nakaroon ka edisyon ni Tato nga pagililibar o ako gigidyo banwa nga pag-welcome pag-aabi-abi pag-panamiyaw ita maayday karaga-untad law ag may kapag-uilabas makaroon karaga-bagapanyem ko. Hoy, kamusta sa ato gabag katodo sa ato gabag ibangon kapingin sa maraga po pamati makaroon karaga-bagapang orazon kabay makatodo ng inauki banwa o ato nga isang maga itray karagadlaw nga Martes now, para sa ato gabag kaibanghuran na nga nagatutok makaroon karaga-bagapanyem ko iya sa ato nga pagpangalagad makaroon karaga-bagapang orazon. At ang siyempre, banwa nga mga negosyante sa Bayan Krakong Kalibo Public Market. Yeah. Kama naman sa Bayan Krakong Kalibo Shopping Center. Sa Antonio mga katodo, sa Antonio mga bulantero, bulantera, banwa nga nakatutok na makaroon karaga untradlaw. Makaroon karaga baga pa oras. So, nagapupaway na ton yung mga negosyante. No, kapingid na sa masakusako na ton. Nga Kalibo Public Market, aga Kalibo Shopping Center. Kayo iba na ton yung mga negosyante, nagapahaom, nagapatigayon. Itapago ilabas, makaroon karaga mga panyempo. Mga katodo ang ganing may tiyempo man no? Sa pagpamati itapilang ka mga balita nga ito nga ginapreparar makaroon ka naga untradlaw kato na mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padami pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ay taaton ka nga banwa itakalibo kama naman na Bilog probinsya kay Takyan. Siyempre makatodo sa pila ka mga terminals to yes ato sa sentro itabanwa itakalibo nga makaroon ka nagawaga pang oras. So nagapupaway na ito yung mga driver. Now samtang nagapatagayon ka na pag-uilabas sa pila ka mga karinderya. Daya sa ito sa Banwa Kalibo. Kama naman sa Anton yung mga terminal. Now sa eastern, naga-western part kung ito ka naga probinsya ka na ita Aklan. Okay, kamusta na ito ka naga pag-pamasada. No? Sa ito ka naga mga van, jeepney drivers. Now kama naman sa ito yung mga tricycle drivers. Mga katodo yung sa ito sa Banwa ka na ita Kalibo. Kasama nagapupaway una samtang nagawat-tugat ita pasahero makaroon ka na gabaga panyempo at tutok lamang no, sa tugapag ililiba no, para sa tugapag aton ita pila ka mga impormasyon makaroon ka edisyon itaton nga pagpangalagad
1: pagkada sa pananghalia Todo Action.
0: Tato na ka mga imago na kapamati man sa tagsa-tagsa ng daga mga panibagay. Na samtang masako para iba na ito yung mga imago sa pagdigamo, no? Apag preparari ta ilabas. Na kaping ban, no? Sa mga ulihi karangan na kapahaom mga katodo. Pero iba nagapaway-huway na, no? Kay bago tapos ka na ita ilabas. No? Amat-amat na karangan uso ita mapestohan, no? Parang makalangap man ita preska karangan hangin. No? Kapingid, no? Sa ito yung mga kabarangayan, sa bugos na ito yung probinsya Kalitakyan. No? Mga katodo, makaroon ka nagabagapan yan po. Sa mga opponent kay labas ha, atabulang bahala mag-prepararit inyo nga pinagahon makaroon ka nagaunto. At kay kami manong magatod kinyo itapilan ka mga balita na no? Huwag nagkaganabo. Yes, aton sa Banwa Itakalibo agabilog na probinsya kay Taklen. Nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag ililiba. Karagang mga katodo nga magkapartisipar sa itong kapagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Kabay pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto yung pagabot sa itong kapagpangalagad magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka muna nga magka-comment sa ito kagapag ililiba pinagi sa amon niya Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM at ito gito nga pagkatawa at ligwan no? Sa kabilugan ka itong kagapag ililiba siyempre mga todo hindi lang man no? Pagkalipatan nga i-like, i-share ito nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabunan ito no? Nga mga todo rung makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapigid no? Sa mga balita lokal ang anton nga pagkatawa at ligwa sa anton nga pag-ililiba aga siyempre mga todo para nga maging mas updated ka mo no? Sa mga nagkakadabo no? Sa bilog na ito nga probinsya kay Takyan. Pakipalo no damon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may ila nga mag-news and public affairs program ay baga breaking news ang tatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan maka button kamo nito notification na mga katodo agud nga lang mas updated gig kamo sa mga kadabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan ngani pakipalo pakilike aga pakishare aga to nga pag ililiba sa Martes nga edisyon na ita anto aton nga pagpangalagad, no? Kapinggit sa aton nga mga kanon OFWs, makatodo, no? Nga rin karoon nag-aserve, nga source the information, makatodo, no? Agad nga magkapamati kung pila ka managakanabo, kapinggit iyan, no? Sa bugos naton nga probinsya Itaaklan. Sama na, pakipalo, pakilike, aga pakishare, no? Dato nga pagpagayag, makarog ka nga unta adlaw, no? Sa ato nga pag iliba, makarog edisyon ni Tato nga pala tuntunan. Sa kinandaan, manging kaibahan, sa rutin ka nga pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita, banwa hasta launa imidya, makarog ka nga hapon. Pagkaibang kita, syempre, Tato nga mga Todo reporters. Ang naka-standby naman, banwa, sanda ko nga tagsa-tagsa, kabaga areas of responsibility. Maga-check kita banwa, no? Itapila ka mga balita direkta sa aton ng mga municipal police station sa bilog nato niya probinsya Katakan, mga insidente nga nagkaginabo sa bugos nato niya probinsya kung nagataliwan karon ng mga inoras kaya ka ba yung nakarabanwa, no? Ng mga magkuhan niya insidente nga naguntan sa bilog nato niya probinsya insigida ron ni Gabasyada ni Katodong Gestral Nerbar sa kabilugan kato nga pag-ililiba sa ato nga pagpagayag makro edisyon ni Taton nga pagpangalagad. Aga siyempre makatodor pilaman ka mga balita direkta sa aton yung munisipyo kay Tabanwa Itakalibo. Pila sa mga aktibidad na no, gaging patigayon ita aton yung LGO Kalibo makarog na gadlaw ita Martas para man sa binipisyo ita aton yung mga pumuyong kalibunhon kapinggit na no, sa managapo pamati makarog na gabaga panyampo ya sa ato nga pagililiba sa ato nga pagpangalagad mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalia todo action
0: standby banwa no tutok lang sa ato nga pagililiba sa kay doon, no? Sa kabugsan ko ito nga pagpangalagad aton niya pagtataron pagtawat ligwa sa kabugsan ko ito nga pagwaragwag makarog na nga hapon sa aton niya palatuntunan. Pinapanwa sa mga balita nga ito nga pagtawat ligwa pagtataron sa aton nga pagililibang makarog edisyon ni tato nga pagpangalagad at hapon mga katodo insigida nga nagpatawag na no? Ita meeting si puno nga barangay Alo de Pino si tabarangay Puok sa Kalibo para nga istoryahan banwa ronday ka nga reklamo ginasugid karira ka ita mga motorsiklo una sa may Diverson Road makatodo paadto ita Puok ka GT4 kay nagakahawag banwa rupila na ton kabaga pumuyo nagatuga ita Disporbo makatodo ronday ka nga nagakarira ka ita motorsiklo una kron sa Sambit ka nga lugar nagakusin kapingid no? Sa 10 oras ka ita gabi that's why no? Ginreklamo rang ita pinaman na ton kabaga igmahon ang magapit una kron sa lugar mga kaabyanan ang asanding ni Karabanwa sa pagpabutsag ni Kapitan Pinos na ita barangay Puok sa Banwa Kredya Kalibos ang una asang hindi pa morong kapitan sa barangay Puok ang makatodo may una na karangin nagkagidakpan ng mga individual ang makatodo matapos ng mga imbulbaro sa rekaga pagkarira itry ka ga motorsiklo una sa bahing kong Puok ka GT4 ang kagidapatian da Banwa mga pangayaw una karoon sa Sambi karaga lugar ang nagabantay man makatodo kurwa na ita mga bantay ng barangay Tanod wala ay nagarubing na ton ng mga kapulisan asa ka man mag-atraka banwa ronday ka nga grupo aga sa pagpati ta opisyal ita barangay aga posible banwa nagatagaugan manuday ka nga mga individual nga raro mga pamatanon aga man na libre na kay wana ka na ita bantay apoy din na kita mag-umpisa magkarira ka ita motorsiklo augaling ka na banwa na permisyo raton kaya pila ka baga panimagay una aga magapit ka na sa lugar magkatod at the same time aga basi baga sa ulihi ka nga binadlaw magtuga da banwa no ita insidente orak aksidente banwa ang maguntad una may mga madagasa kita una nga mga igmanghon ang nga relax relax una sa aton nga puo ka GT4 kay sa ilman banwa aton nga igmanghon makaron ang makatodo antes pa man magsikagom rong kalibutan arong bolyong itaton nga mga igmanghuran nga naga warang-warang na nagatikantikang makatodo una sa puo ka GT4 hashtag idron banwa alas 10 alas 11 ita gabi ang una aton nga mga igmanghuran no, sa Sambit ka nga area para man magrelax relax na makaganghap ita press ka nga hangin makatodo no suray ka na pila ka mga impormasyon makatodo naging pabot na insigida ang naging pausi sa banwa itapuno nga barangay akong barangay Puok mga katodo at kahapon na mismo itahapon
2: handang rumes
0: magapatawag no ita meeting or nagpatawag ka na ita meeting si puno nga barangay Ludi Pinos ita barangay Puok Kakalibo no para gabambagan may istoryahan banwa ma-address yung tayo concern ang naging pabot ito iba na to ang mga igmahod ang kapinggit sa mga taga barangay Puok Kakalibo mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon, todo aklan.
0: samtang sa pia kabahin pila pa ka mga balita sa ato nya pagi liliba makaron ka nga hapon. At hapon ka na makatodo na kabaton kita ita pila ka mga reklamo. Ahumalin sa ato nya mga igmango doon sa isla Karita Boracay. Na particular banwa nagaagi una karon sa Tabon Port sa Barangay Katiklan sa banwa Karita Malay. Kaya may informasyon nga banwa nga kahapon nagasinangag kay mabu ka banwa rin nagreklamo. Ang may una ka banwa no ginapatuman nga panukan mag-agi sa ato nya Tabon Port mga katodo. Particular banwa may una kaya sukot ka raga 35 pesos mga katodo sa aton kaya mga bisita nga mga suod no sabahin akong Tabon Port mga katodo no kay makaroon no nagpadala kita taminsay sa pila na ton kaya mga local officials na itabanwa kaya tamalay kun ayhan para sa ano aron dahi kaya banwa kaya sukot nga 35 pesos banwa nga kahapon daya sa bilog sa maginpabot kaya nga reklamo kita pila na ton kaya mahuran particular sa mga bisita nga nagpadungong sabahin ka na kung isla Karita Boracay akama naman oro dahil ka nagapila na ton ka mga tour guide tawag nagapabot ka na impormasyon mga katodo no kay base ka na banwa na sa pagapabot sa gitapila na ton ka mga igmanghod akama na may iyaman na nga ginapatuman no nga bago ka nga sundanan nga bago ka makasugod no sa arong mga guest no sa ray ka nga Tabon Port ay need ka nga magbayad 35 pesos per head abaya online nga kusin iba matara no sa ginabay ama katodo nga terminal fee, environmental fee, adas may kahapon mga katodo nagreklamo, arong pila na ton kamaga bisita, ama katodo nga nagapadung sa bahing kong isla kara Itaburakay. Okay, ginaklaro na ton mga katodo, nasa pila na ton kamaga opisyal Itabanwa, na Itabanwa katamalay kunayhan para sa alin, noron dahil kaginasukot nga dugang nga bayran, ama katodo sa anton yung mga bisita, nagapadung sa bahing kong isla kara Itaburakay, na mga katodo partikular o dekrega 35 pesos ang akusin mga katodo kahapon adaya karabanwa rumpila ka mga ginreklamo ay taato nga mga kaibahuran kapinggit no sa mga tabik na nagatabok asabahin kong isla Itaburakay standby banwa sa itong pag-ililiba sa itong pagpangalagad sa tataroon na sa kabugusan sa itong pagwaragwag bakarong edisyon itaato nga pagpangalagad samtang sa piyakabahin may ibang balita para sa aton yung mga kay mahuran niya sa aton sa Banwa Karita Kalibo kay kapin ginapabot sa Banwa kapin 4 mil ka mga kalibunhon aron nakabinipisyo ka na Banwa nakabaton ito libre nga na pong peso sa kilo ta bugas aron na pong kilo no nga bugas sa launching itagin patagayon nga bagong Pilipinas Rice Program mga katodo no halinda sa pila ka mga kabarangayan ang sa kopit aton kay Banwa Karita Kalibo mga katodo agin patagayon nunday ka nga aktividad nga makabig na ton mabahuman nga bulig mga katodo sa anton nga mga kaibanghuran daw kapinggit daw sa anton nga mga kalibunhon mga katodo may kantanan sa lasambi karang aktibidad naging patagayon banwa iya sa anton sa Banwa Itakalibo Garo dahil na mga katodo sa Japon na ginabantayan ni Taton niya mga igmahon araw nga masubo-subo no nga shooting incident kahapon sa Sangka Eskwilahan na ito karoon sa may area karaita Tacloban City mga katodo nga ginapabot sa Garika Banwa tatlo ro nga namatay sa Rodek Raga incidente nga may una baka nga kapin na hawos 20 no kabaga individual araw nagkaginahan mga katodo bangod sa Rodek Raga incidente pero Rodek Raga Banwa nga may mga ninangara mga katodo hindi man dadaga no ita Rodek Raga pagpamar Real Abi, siguro or iba nagkagados mo ka na pagpanik sa mga katodo kaya siyempre bisan sino man Abi nga di magsala araw espiritu ka na banwa nga may una ka na nagapang baril sa suod ka na itaeskwelahan ang nagtao ka na banwa ita grabe nga pubya grabe nga kugmat no, sa mga estudyante mga katodo tag mataburon dahil ka nga insidente at naging pabutsag makaroon banwa itatong ka nga PNP ang nga posibli ka na banwa mapanabat araw dahil ka ginikanan mga katodo itry ka nga minor di edad ang nag paragana kara banwa itaronday kara nga armas daw makatodo nga ginggamit sa kara nga pagpagupok itaronday kara nga baril no ina karon sa area kara ita Tacloban City ang makatodo kay sambilog di kara banwa sa mga biktima nagapanawagan gid makatodo itustisya. Amay kantanan makatodo sa dinangatan itry kareng mga biktima. Daw partikular runday kareng namatay sa runday kareng insidente. Aray kareng makatodo mabudlay no mga katodo. Makaroon nga ginakaimbulbaran ko aton nga pila ka baga pamatanon. Kay bangod gani no pag once nga 15 anos no abilo 15 hindi pa no wa gid karaban wa ita criminal liability nga pwede nga mapangutubangon aron day kareng mga minor di edad ay palin sa party try kang maginikanan aron day kareng maginikanan ta biktima pamilya daw makatodo try kareng namatayan makatodo bangod sa aron day kareng laying nga protektar makatodo sa day kareng mga minor di edad mga katodo nga makaron nagalala ang sitwasyon nga kaawos kaabo-abo kareng makatodo aron pila na ton ka mga minor di edad banwa no nga naiimbolbar sa makarudaya karang mga kontrobersiya ana na rin ari karang banwa nga mga rimon krimen ana ginakimbolbaran mga katodo itry karang mga minor di edad kay bango diri banwa nga nagasalig aga may una karang banwa nga nagaprotektar nagaproteksyon ang batas no sa ray karang mga minor di edad mga katodo aga sa bilog da banwa sa ginapamantaw nga man nga ginaabuso ay try ka pila na ton ka mga inunga dati mga katodo ro mga inunga bunagon pa kung ako maginikanan okay yan no kay kapartir disiplina pero makaroon doon mga pasaway karaga baga inunga na ton mga pamatanon patupaan doon bunagon mga katodo kada maginikanan aga ba niya one testing yung mana kung hindi tayo pagreklamo hindi tayo pagreklamo sa DSWD abalis ka doon makaroon o no, ginikanan para nandlog sa mga inunga mga katodo kay nagapanalig mga katodo bangod ganin sa rekarang batas no nga nagaprotektar sa anton karaga mga minor di edad karaga mga katodo okay matrabanwa kung bukong gabamit pasaway bukong gabamit matigay itauho makatodo ipahalin no roday ka mga kakomiter ganit krimen nakapatay ka ng makatodo sa maharon ka lang pangidaron at atosi 15 anos banwa ala na imbulbar nakakomiter nakapatay ka itry ka ng atawo so ayan makapahaganagan dun sa pamilya itry ka ng mga biktima daw makatodo kay uangan ni ka ita kung 14 anos ka wakagin ita pagapangatubangon ng criminal liability kay igipaidagong kao no, sa intervention itatong kagobyerno programa mga katodo itatong kagobyerno banwa sa roday karang makaron no, ginaputos ita kontrobersiya makaron makatodo roday karang insidente nga rang naguntan una karon sa Espilahan sa Tacloban City kay roday karang banwa no, nga mga insidente nga rang pwede rang banwa manabu no, bisan siin pa nga mga eskwilahan no, makatodo that's why nga tama kay importante banwa arong tagatapan itry ka na mga eskwilahan makatodo ka dapat no itikgid itiksakto ipatuman no dapat nga mga sugundanan makatodo sa pila ka mga eskwilahan agod nga malikawan naton arong makarunday ka na mga insidente kapingid makaron no uso makaron dong grupo-grupo mga katodo yes. Arunday ka na mga prat-prat no makatodo itapi aray ka na mga pamatanon kapingid daro mga mahilig maimbulbar sa runday ka na mga kinagamo mga katodo nga makaroon daya no rumpila ka baga problema bangod man no sa ray karang juvenile justice makatodo ang nga nagagovern sa ray karang kinamatarong ay try ka mga minor di edad naton banwa ayas sa to nga pungso da Pilipinas so tatalon ta makatodo no sa to karang pagililiba no sa to karang pangalagad no kasi lamban naton masubo-subo aron day karang insidente banwa tatlo na rong namatay atas pa maabo aron day karang mga ninahan makatodo nga ginrespondihan makatodo right after kahapon nga matabo ronday kada nga insidente mga kaabyanan. Kaya mga katodo, pila ka mga balita nung ato nga pagkatawat ligo, pagkatataron sa ato nga pagililiba, makarong edisyon ito ato nga pagpangalagad. Nagaro dahil ka na mga katodo, ang problema, una sa Banwa Karita Libakaw, no, particular sa Libakaw College of Science and Technology, mga katodo nga makaroon, nga nagkakahawag man, doon pila ka mga ginikanan, ay try ka na mga istudyante, banwa nga mapiktuhan, mga katodo, bangod sa roday ka na problema, mga katodo, nga ginapangatubang, itry ka na nga eskwilahan. Dapat abi mga katodo no magahambar ng alkalde itabanwa karta Libakaw no pinagi sa kay Libakaw Mayor Tim Brian Chuducio agud mga katodo nga malikawan bagaro mga misinformation mga saga una nga mga istorya sa palibot nga maga crear pa karaban white hindi man nami nga impresyon daw tapingi sa mga taga Banwa Karta Libakaw kay palin kay inay nakita sa Banwa Karta Libakaw daw naginuwat kita una kay ina no sa opisina ni Mayor Tim Brian Chuducio para kunta no nga mabunaton dana karon nga pagapahayag Akay nagapangutan na karabanwarong pila kabagaliba kaunon, especially karabanwarong mga ginikanan, aron mga estudyante, nganano naman na rumatabo, at amo, no, magkatodong nagakahawag ba karon, aron pila kabagapumuhi, normal maron doon magkatodong aratong alkalde, kahit abanwa katalibakaw, rutok buo, itaray ka ng mga liba kaunon, ah, magkatodong nagapangutan,

0: Tapos man na, raya karong nga manabo. Ang makatodo nga nagakaangay, agbagay gidman banwa maklaruan. Ang makatodo ron dega kontrobersiya. Nano gidman dong estado kung Libakaw College of Science and Technology nga dapat no magsabat nung alkalde ta banwa kat Libakaw. Mga katodo para maklaruhan dong pila ka baga Libakaw noon. At apingid no sa mga estudyante, mga ginakanan, nga nagapangutana, makaroon ka nga mga panyempo makatodo. Asa ka nga estado ko nasambi ka nga espilahan mga ka abyanan
1: pagana sa
0: panahon. Sambay ka mo banwa sa ato nga pagililiba, sa ato nga pagpangalagad makarong edisyon ni Tato nga palatuntunan. Taga po na padag ka mo banwa nga makapadagat inyo ka mga mensahe. Pila ka mga pagpanamya o concern nga gusto pagabot sa ato nga pagpangalagad makarong nga hapon. Kaya itong ito nga pagatawa at ligwa no, sa kabilugan ko ato nga pagililiba.
2: Yes, the go to the action.
0: Banwa nga minsay nga gipadala sa tugag pagpangalagad makarong nga hapon. May gig nga hapon na may gapagpamati no kay Sir Roger Losero nagalas no o nag monitor makaron sa tugag pagpangalagad na sa ato nga pag-ililiba, wagin nagakalipat no, sa kada untuan daw na ito nga pag-apagayang no, kay Inagid, no, Permi, nagatutok sa ato gagapagwaragwag mga kaabyanan. Sa kay kagawad Michael Villanueva Solina, una sa matagabanwa tanuman siya, kay Dudong Kokoy, good afternoon, nagapamati, gid kami iya sa Manika Viewpoint sa Banwa Ita Libakaw. Hoy, sa mataga Manika Viewpoint sa Banwa Ita Libakaw, good afternoon. Panaman sa kay Sandy Lumugdown, good noon, katodong Renald watching from Katipunan, Burwanga. Hoy, sa mataga Banwa Burwanga, good afternoon, may giging pagpamati aga may giging kahaponan nun
2: servisyong totoo
0: naman kay Madam Bel Arzula sa Hong Kong no, sa ato nga mga kanon OFWs no, kay Ma'am Elizabeth no, sa Germany, good morning o naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada o naman sa kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand, happy viewing kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles, California no, may giging pagpamati no, aga may giging hapon likewise kay Sir Mario Torreya, no? Happy viewing. Sige na ikaw, sir, sa Los Angeles man or sa kung sa si Inga Pungson. Kay Johnny De La Cruz, nga nagapamati man sa Libakaw Public Market. Oy, sa ito nga mga katodo na. No, sa Libakaw Public Market, nga nagapamati, gid makaroon ka nga mga panyempo. Kay Sir GP Magpusaw, good afternoon, nag-happy viewing. Kay Pipoy John Paul Argelias sa Mataga Isla Kataburakay sa Barangay Manok-Manok. Kaya para Romel Kahilig, ha, sa Kahilig Hilito Family. Nag-monitor man sa ito nga pag-ililiba kay Ma'am Dimpol. Ma'am Princess Dimpol dyan sa Isla ng Boracay sa Imol. Madam, kamusta? Nakabalik ka na sa Isla ng Boracay kay nagbakasyon sa Mindanao. Oy, kay Ampod Totoy Darin Banjula, no? Nag-monitor sa Barangay Bangtas, Tansa, Cavite kay Chairman Engineer Manuel Buyet Minto Jr. Happy viewing. Dahil tarong big time na ako niya ikampod, no? Nga negosyante, una sa... Tansa Cavite. Nagapamati makaron na kaibahan si Chairman Engineer Manuel Buyet Minto Jr. na itabarangay Bangtas, Tansa Cavite. Kay para naman kay Iliga, una sa umansa sa Isla Tabura, kay sa matagabarangay Manok-Manok. Kay Bro Marlo Silva sa Barangay Tagbaya sa Ibahay. Abaw Bro Marlo, medyo may una umanin ng panibago nga kaso itaging patay naman to gabaka sa may Barangay Tagbaya sa Ibahay. Kay Madam Nimi Santa Maria sa Dubaya, pibiewing. Kaya naman kay Michael, ay Ma'am Marcel Tolentino sa Barangay Palali sa Banwat Banga. No, sa Tolentino Infante Navarra Family. Aga siyempre, no, sa anak ko nga mga unga kay Christian, Ashley, kay Laika Jane. Ang nag-graduate last Saturday. Congrats, no, sa to your graduation. Kay Sindeme Tolentino Ascum Laude. Congratulations, no, sa mga unga, no, ni Madam Marcel Tolentino. Nag-graduar, no, nga cum laude. Ano sa bilog ka nga unga. No, kay Sindeme Tolentino. Asan na Madam doon nag-OGT ito sa isla kaya ita Burakay. Kaya yeah. Itong Rita Kambal sa kong mga kasimanwa sa Banot Nabas, good afternoon. O naman kay kagawad Junjun Fernandez ay Tabarangay Istansya pa o manugkapitan na Tabarangay Istansya no? Kagawad Junjun Fernandez ang nagpamatigin magkaroon ka ng mga panyempo sa itong pag-ililiba. Kay Oliver Olivero sa P-Viewing o naman ha kay Migubong Swalog nagpamati siya Miagaw Ilo-Ilo Tato Manegosyante sa Uyotorong una kay Nung Budi na Bara may mga hapon na may gautra daw kay Nung Ili na Bara sa May Kalibo Shopping Center o naman kay si Richard Gino Ambito sa Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Barangay Arcanghel sa Banwa Katbalete maayad aging pagpamati yan kay Master Noreen Nicolás Saneles 8

no Harley dito ma sa Harley's Bintungguan. Ako na kay Ampon Totore Untalan Puro San Dagao. Kay pare ko Jonel Gregorio no sa Gregorio Family sa Bacausur Kalibo. Opo, pasensya gig kabi kay timprano ko nagkatuwog. Pagbugtaw ko naka-reply ko Kimo galing lagpas ka na. Na-claim na nakita na ni pareng Jonel Gregorio na ko nga wallet. May gani may mayad nga kabubot on no ro nagkita nagapuot ginbalik sa Mambusaw Police Station. Ngani nga ibalik man ro ko nga wallet ni pareng Jonel Gregorio. Matapos nga maduga ka nagligad nga adlaw ito sa may area it Mambusaw Capiz. Hey, check boy, John Del Mar, galing galaw. May nga pagpamati. Siyempre, una kay Sir Hamilton Cabales sa New Buswang. May nga pagpamati. May gigira nga hapon, mga katodo. May 33 minutos, ban 1 nagkatariwan sa oras. Ita alas 12. Oras, mga katodo. Atod, Kinyo Itamor, Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you. Nga niya sa ato nga mga katodo, sa ato nga magigmanghod. Ang kapinggit sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito yung kape nga ito niya ginainom. Mayroong kape mga katodo. Aga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan ito ito nga mga kagawasan. Ginarekomendar ginamuro pag inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagya po na sarang mabagayad ng more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Kalibo Aklan. Kay mabo na ito niya mga katodo nagpahayag nagpabutyag kung ano kay piktibo sa andang nga magagawas umpis ang Sunday nag-inom ita more power kaparas kid Auntie Jessie Martes nga sukit more power ag nagapamati man makaron una sa Marti family sa Ruas Avenue iya sa Banwa it Kalibo. Atong banwa nga pagparumbalik rat nga pagdetail at ato nga mag-headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpaabot ita ato nga mangigmangod balikan naton pagkatapos anay itapila ka mga reminders.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din yung nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Anchoration of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sa Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagiling aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabiyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga gina-practice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa, since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500.
10: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapag-active, kagap...
8: Magandang Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ansa Sumag, isda ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo,
13: isa ka teacher.
12: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
14: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
16: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
15: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Todo Action! Todo Action! Pagana sa pananghalian, Todo Action! Todo Action! Kapag may balita, may action! Todo Action! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
17: Balis sa Tagapaga, pangalaga sa Tagapaga, ililibang may 47 minutos, banwa na katariwan sa oras, ita alas 12.
9: Aksyon!
17: Sagiya po na padagabaraga pamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
9: Todo Aksyon!
17: O yung preview niya kay Bro Russell Senyeres no, sa Senyeres Family, una sa Isla Carita, Boracay. Na ang nagpamatigid magkaroon ka rin ng mga panyempo kay Papang Sunny Senyeres.
9: Todo Aksyon!
17: Agaw naman o kay Madam Sari Senyeres no, sa Barangay Baybay sa Banwa Itatangalan.
9: Todo Aksyon!
17: May pangahapon ha sa kay
9: Action.
17: Ma'am Rubilin Baraka no, ang nagpamati. Likewise kay Ma'am Parus Aliisog. Una karoon sa Barangay Andagaw no, ang nagpamati. Magkaroon ka rin ng mga panyempo sa ato niya pag ililiba.
9: Todo Aksyon!
17: Una ka sa ato ng mga van driver ha, sa GM's Terminal, nga nag-monitor man, magkaroon ka ng mga panyempo. No, sa ato nga pagpangalagad, magkaroon ka edisyon, ito ato nga pag-ililiba. No, sa ato nga mga van driver una, siyempre, una ka na ito net alayon. No, kay nung Janing, no, nga nag-pupatungka, magkaroon ka ng mga kapo na nun, mga katodo una sa GM's sa Terminal.
9: Todo Aksyon!
17: Sa inyong mga katodo, no, sa pagkatao italigwa, no, sa pila ka mga balita, nga ato nga pagkatrataron, magkaroon ka edisyon, ito ato nga pag-ililiba. Aro may kantanan mga katodo, no, sa natabong nga insidente baga, no, sa may area kara Itatacloban City, no, ganag ka resulta nga, mapatay rong tatlo kara nga, biktima, ag pagkanina, no, ita maabo pa gabaga individual, bangod sa ronday ka nga insidente, nga naguntad una mga katodo nga ginakaimbulbaran, no, itry kara nga mga estudyante man, 14 anyos aga 15 anyos ang suspek mga katodo nga may una ana ang daga karaga baril no atag nagsud sa rodek nga eskwelahan actually makaron may nakit ang daga ina mga katodo no nga naga circulate makaron no sa social media ang mga conversation no ita ginasugid alin abi sa rekra nga daywang ra no mga katodo nga para something nga istorya sanda nga ama paalam dayon baga man nakita inaga dagon ko man naro baril no makaron no oh, nagagapta makaron da sa social media makatodo nga mga conversation may kantana no sare kag masubo-subo ura nga insidente ang naguntad una sa San Jose National High School sa Tacloban City naging kamatay itatlo ka mga biktima ag pagkanina ithagos kapino 20 pa ka mga individual kay iba ka ban wagin klaro kabi ino na ita tagapag pamaba ita eskwelahan or DepEd mga katodo nga rung ibang arang ninahan siyempre sa pagkaroon ka na banwa ita pagpanik no sino man abi katodo nga hindi magsala ro espiritu kay may una ka na banwa nga nagapamaril no sa sud mismo ita ronde ka na eskwelahan that's why makarundong tuma kugmat ka na batsagan mga katodo itry ka na gabaga estudyante ko na sambik ka na eskwelahan hindi hamak makatodo agroday karagaday wangara sa maroon nga pangidaron 14 anyos aga 15 anyos no nakakometer itakrimen no makatodo nakapatay na makatodo sa maroon karaga pangidaron
13: action
17: no kaya bangod yan makatodo sa rekaraga alayigra no nga nagagovern sa rekaraga mga minor di edad kapin pa no kung below 15 ikaw no uwa ikaw ita criminal liability nga pagapangatubangon no magapaidagom ka lang sa intervention, no? Programa itatong kang gobyerno. Dahil masakit-sakit mga katodo nga realidad. Makaroon mga katodo. Aga sa part, itaray ka nga magirikanan, pamilya, no? Itunday ka nga mga biktima. Aga makaroon paalin, ang darabatunon mga katodo kay sandaro na matayan. Aga makaroon, nagapanawagan. Mga katodo, rusang bilog sa raya ka nga ginikanan, no, sa runday ka nga biktima, mga katodo, itrunday ka nga insidente, ka dapat mapasakaan ka nga mga katodo at nagkaigo nga panumbungon. Runday ka nga mga suspect nga nga nagkometer, no, itrunday ka nga krimen. Naman yaban sa runday ka nga 14 anyos, 15 anyos, sayod na, aware na sila ka nga mga katodo, no? Sayod na nandaro, anda kong kometer nga no, kapingkin makaroon sa mga ulihing tubo, makaroon, grabe, no? Rung, kumbaga, ginagamit mga makatodo, runday ka nga layi nga rin nga aprotektan sa rodeka ng mga minor di edad na o mga katodo, that's why nga ginaabuso, no? Ginagamit sa kataladaduhan o at kapuslanan mga kabyanan, itpila na ton ka mga pamatanon, no? Kapindid, rodeka ng mga minor di edad, kahit kapila na banwaro mga minor di edad, no? Na imbulbar sa mga nagkainyain ka nga krimen, no? Hagos gini, mataas dong porsyento mga katodo sa pila ka mga insidente yung nagkakanabo kaabuan, mga katodo, mga 60 to 70% ginakaimbulbaran, itrunday ka mga minor di edad, mga katodo, makaroon ka nga mga panyempo.
13: Action!
17: Nakapagod sa runday ka nga Republic Act 9344, also known as the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, mga katodo nga nagagovern sa rekaraga mga minor di edad na ton. No, mga katodo, masakit makaroon no, sa part, itry ka pamilya kung paalin. No, nanda batunon, aron day ka masubo-subo nga insidente. Ang nagtuhaw kahapon sa San Jose National High School, una sa Tacloban City. No, kay Gintabutsag Karabanwa, no, ito sa bilog. Ang saray ka nga ina, no, mga katodo, itry ka biktima, nga dapat may una, mga katodo nga nagkaigo, ang pagapangatubangon nga kaso. Mga katodo, runday ka nga mga imbulbado, pati runday ka nga panag-ana, itarunday ka nga armas. Ang gingamit ka na banwa, itry ka nga daywa ka mga minor di edad. sana sambit karanga insidente.
13: Aksyon. Todo. Aksyon.
17: No, dahil karaban warung apilar ita membro ita pamilya. No, makatodo kay sambilog di karang makatodo, no, nga namatay, nag-apilar nga ainarong namatay na na nga 15 anos nga o nga karaga babayi. No, makatodo, bangod sa runday karang insidente, kahapon, nga raya karaban wagin kakibot. Ah, bukod namang ito na sa taga-Tacloban, kundi sa bilog karaga Pilipinas, no? Runday karang insidente. Pero makarunday karang mga senaryo makatodo, pwede raman na bisansiin pa ang mga eskwilahan. No, that's why tama ka importante makatodo nga dapat arong pamunuan no ita tagsa-tagsa ka mga eskwela magapatuman gibang makatodo may una karang stricto ka pagpatuman no may dapat may proper checking gigran no sa pagsuod itray ka mga estudyante no makatodo agud nga malikawan nga manabo ronday karang insidente although nga may bantay may iya sa aton sa probinsya taka may sangka eskwelahan iya. Ah, di ba may one time may natabo to banwa nga insidente man nga may una karang armas nga gin kaimbulbaran.
13: Todo, aksyon.
17: Mahamakon mo, kabo-abo ta nga basyo, itry karang bala dung na-recover banwa. No, sa nasambi karang eskwilahan nga gin pawupok, no? Ita runday karang mga minor di edad nga responsable karang magkatodo nga may kahimuan sa nasambi karang insidente.
13: Todo, aksyon.
17: Todo. So, nasambilog ka na panwa sa membro ita pamilya, no? Mga katodo, no particular, no? Rung nagaparag-anag, ikara, itaray ka nagabaril, ang parang tiya, itaray ka nasambilog sa mga CICL nga ra, ang membro ka na ita PNP, nauna na nga gimpabutsag banwa ita to nga Police Regional Office 8, ang arunday ka nga Police mga katodo, hay ginpaidagom na, no, sa restrictive custody ita Police Regional Office 6 mga katodo runday ka nga police ang nagpanag-ana itry ka nga baril nga 9mm Glock nga gingamit itry ka nga 14 anyos aga CICL nga responsable karabanwa nga nagpamaril una sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon nga adlaw.
13: Aksyon.
17: Ano karaban warong plastada no nga ko naman nga habuuna na no ruray karang armas no kay ruray circulate makaron nga mga conversation no sa social media dito natin makuan no parang ibang lingwahe abin do dito natin makuan parang something ginbuo ko si auntie para si kuma parang makaron balarong way ita pagu istorya no mga katodo. So gin confirm raya mga katodo no ini Police Lieutenant Analisa Armesa aron nasambit karang paidagom no sa restrictive custody mga katodo ita Police Regional Office 6 no mga katodo kay Roday karang service firearms no itray karang police woman nga ginapabutsyag tiya no itray karang CICL nga 14 anyos mga kaagyanan.
13: Aksyon.
17: Aga makaroon do rekara nga mga picture no nga naga-circulate man sa social media nga may rekara nga daywara may una ta karang nga buyot karang nga armas no mga katodo nga makaroon makitaan man ito nga mga igbangod kapinggil sa mga naga subaybay no sa mga social media account nga makita mga katodo ronde karang nga mga litrato ako rekara nga daywa ka mga CICL no mga kaabyanan. So gin pabutsag banway tatong kanaga Police Regional Office 6 ya posible. Ang mapasakaan kat nagakaigo karang kasong administratibo aka man naman kriminal ronday karang police tingkaso banwa nga mapamatud-an ang may ana karang makatodo nga kapabayaan. Saray karang kanon paghagong na sana karang armas ngaman. Nga nabuo itronday karang minor di edad gara. Makatodo runday karang nga baril nga raya karang makatodo rong rason ang hamaan nga may una nga tatlo ka mga nagkagamatay bangod sa runday karang nga insidente mga kaabyanan.
13: Pagana sa pananghalian todo aksyon.
17: Ang galing sa party trek nga pamilya banwa hindi ra makapaganagan sa nabatsagan no kapingin sa mga miyembro kay pamilya nga namatayan kumbaga makasuhan ka manabi administratibo. No, makatodo ay sa gyapon pulis ka man pero sa patre kang pamilya. No, makatodo naduwaan ito kabuhi at hindi na maibalik pa. No, makatodo raya makarundong masubo-subo sa part ang ako nasambit ka nga mga miyembro pamilya no itry ka nga managkagamatay sa runday ka nga insidente mga katodo una no sa Tacloban City mga kaabyanan.
13: Todo, aksyon.
17: Aray ka na makatodo kay ginatukib pasta sa makaron. Aray ka na banwang madagom nga motibo. No, kama naman pila pa ka mga impormasyon. May kantanan banwa sa Lasambi ka nga insidente.
13: Todo, aksyon.
17: No, kay ginapabutang makaron na nga nagsaka na sa hawos 20 no, ka mga individual. Arong nagkagalinahan, nagkapagilasan mga katodo bangod sa runday ka nga pagpamaril kay asa namba na ton dong paglaro kabi i no makatodo itry ka nga DepEd nga runday ka nga managkagalinahan hindi madatanan niya may una ka nga igo gi ka itabala no mga katodo rung ibadi ka na siyempre tuga ka ita pagpanik anaga dinagagan no makatodo kay sa lambarta sino manabi nga hindi kito magsala rung espiritu sino man to nga hindi ka magtagang-tagang nga may makatuna nga insidente nga nagapatarasa lang pagpagupo karitari ka naga armas.
13: Aksyon!
17: Nga grabe magkaroon doong kugmat na no, nga nabatsagan. Mga katodo, itaruday ka nga mga estudyante kapingid kahapon ka naga adlaw. Na no, mga katodo, kumbaga, akong kisa, una lang kita sa mga pelikula nakikita ita, makaroon tayo ka naga drama pero makaroon. Natabo banwa, no? Matudod nga natabo. Nga na-experensyahan itaton nga raga mga estudyante, mga manugturo, banwa, nga wara banwa gina-expektar. Nga kay ginapabutsag magkatudo nga sa nalikod nga bahin, nga part itrunday ka nga eskulahan, nag-agi, runday ka nga daywak ka mga minor di edad.
13: Aksyon!
17: Todo! Aksyon! No, posible may una mata ka banwa nga ginapatuman abi, no, nga stricto ka raga sigurdad, o galing, gaban niya man, nagpangita man to ka raga magkatudo, ita, aray ka nga area nga sarang nga maagyan, na itry ka nga mga CACL nga hindi sanda banwa mamutikan nga may una ka nga daga nga mga hinaniban partikular arunday ka nga armas baril nga ginggamit mga katodo sa nasambit nga insidente.
13: May balita, may aksyon.
17: Na aray ka nga katodo rung masubo-subo no nga insidente. Aga makaroon na arunday ka nga ang daiwang ra ka mga CACL nga ginapabutsag makatodo, edad 14 aga 15 anyos. Nga insigida man karabanwa nga naaresto. Na makatodo, itapila man ato no na ka mga kay mahura na kama naman ato ng mga otoridad kami mga naga akit adagapon no sa video ng may mga civilian kita to kara makatodo no nga nagapuko. Sa ruday karang CICL makatodo gamit ha ruday karang asang ka 9mm Glock pistol, dagig ka nga service, ta, no, itaton nga, mga kapulisan makaroon, no, kama naman, dagig ka nga 38 revolver, ang nakapangagan ka na banwa, sa sangka security, agency, mga kaagyanan.
13: May balita, may aksyon,
17: to, aksyon. No, nga una ka na banwa sa paginakop, no, itry ka nga daywa ka bagay si ACL, doon siyang bilog, service firearms, kuha na ka nga tiya, nga police, agos ang bilog garaga 38 revolver mga katodo baseman sa validation itaaton nga mga otoridad hay nakapangagan sa sangka security agency mga katodo ruraya karang armas no nga ginggamit itry karaga si ICL
13: aksyon
17: no ag makaron mga katodo sa bilog makaron no sa ginasunod ang rason abi no itry karang adaywa ka bagay si ICL nga ra mga katodo sa motibo itry kring krimen nao sa ginpadagayon man karaga pagpangusisa itaton nga mga otoridad mga katodo nga naka-experience no itaray kring nga grabe nga pagpambuli nao sa suod itunday kring nga eskwelahan daya makaroon mga katodo rung ginapamantaw nga rason sa runday kring nga insidente nga ranga natabo no una karon sa San Jose National High School sa Tacloban City. Gaban niya ba, no? Gabasi kung posible nga, wa tabi ka na matakuran, itry ka na nga, daywa nga rarong pagpambuli kanda, no? Sa suod ka rin sa eskwilahan, no? Galing, matya, hindi magigabigya po, no? Mga katodo kay, kung una, gilbaga man, narong pag-iya, kung anda kong maginikanan, no? Mga katodo, at least kay papano, ay, maalala, ma-prevent banwa, no? Nga, manabo, runday ka na nga, incidente nga ra. Ako baga nakita na to nga may una karabanwano nga kapabayaan sa part itry ka nagaparagaan na nga ita armas nga aman ka na magkatodo nga habuot ana no itry ka nga daywa kabaga CICL nga nga raya ka na magkatodo rong ginggamit na usa na sambit ka nga insidente.
18: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
17: Ah, diba gani sa aton ka nga mga membro ita armed forces no? Like sa aton ka nga PNP nga dapat roi mo karon nga armas no? Kabigon mo gidron nga parang imo man nga asawa. No, di ba gani sa ROTC, sa baga si AT dati, dapat hindi rin mabuoki mo. No, makatudo kay parang pinakakon doon, parang mortal labiron, no? Parang pinakamortal sin doon nga mabuoki mo rin mo karon nga armas mga katudo. No, that's why nga makaroon ginapaidago man, no, sa maitin ka nga pagpagusisa, a investigasyon kung may una karabanwa, nga kapabayaan, sa part itrunday ka nga nagapanag-anay, try ka nga armas particular, runday ka nga 9mm nga armas, nga service firearms, itry ka nga tiya, ako sa bilog sa mga CICL, nga suspect, no? Sa runday ka nga insidente, sa pagpamaril kahapon ka nga adlaw.
18: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
17: Todo aksyon! No, galing, do iba na to, nga mga igmango, nagapabutsa, gimana eh. Ha, bisa mag-inalin pa man na katodong Rinald, ay hindi naman na maibalik. Arong kabuhi, itry ka managkagamatay, no, sa masubo-subo ka nga insidente. That's why nga iba na, ang makaroon dapat importante ang mapanabat matauan itustisya rong kamatayon na itrunday ka nga mga biktima na o mga katodo sa nasambit ka nga insidente. So baan tayo na ito ng mga katodo? No? Aruday ka nga pila ka nga development na no, sa nasambit ka nga kaso. No? Kay Kwanabi, no? Sa, dapat pag below 15 ikaw, huwag ah, kagit banwa, no? Hindi kagit pwede nga pasakaan ka nga kaso. Huwag kagit dapat ita criminal liability, no? Pangapagapangatubangon, no? Makatodo, pero kung mag above 15 ikaw, no? Makatodo, pero kung mag-issue man ta, ita, certificate of discernment, no? Rung DSWD, no? Kay may iyan naman kita ng mga senaryo, no? Alay kaya sa ito na province at akyan, dahil may una man tagaraban, huwag naging pasakaan ita kaso, basta mag-certify man ta, no? Rung DSWD, mag-issue ita certificate of discernment na no, ginapasaka rong kaso no mga katodo at through regular filing mga katodo itaton kaga mga otoridad na no, saray kaga mga CICL naton nga mga naimbulbar saray kaga mga krimen mga katodo plus gid makaron aroday kaga ginakaimbulbaran no kuray kaga daywa nga nakapatay na mga katodo sa nga maron kaga pangidaron.
18: Gana sa pananghalian, todo aksyon!
13: May aksyon!
18: Todo aksyon!
17: 7 minutos manwa na katariwan sa oras kara ita ala una. O yapi view nga kay Rex Pilayo, no? Nga nag-monitor sa Barangay 1, no? Sa Pilayo family, no? Nga nag-pamati ang sa aton nga pag-galagad. May 8 minutos manwa na katariwan sa oras ita ala una. Oras sa Japon, hatod kinyo ita more powerful biotech 8-in-1. Copy mix. Ato nga pagpanumalik rung report sa itong mga todo reporters ang dugang pagabalita. Balikan na ito pagkatapos pa rin dugang mga pahanomdom.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: dahil no sugar imaw, medyo may tambi si imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami gidetekto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan. Nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yan? Ayun
4: naman. Ay, tinake ko. Oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Mal, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga. Kita

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Every bio with Physio.
9: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko bugin mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa Every Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
6: Every Bio. Ang Every. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Every. D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butik.
6: D3 Bio. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatean kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
13: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa pagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng gusto ko para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon.
15: Balik sa tagapagapangalaga sa tagapagililiba. May 17 minutos. Banwa na kataliwan sa oras. Sita ala una.
6: Todo aksyon.
15: Sagi po na patay kong nagapamati sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynalda Banjola.
6: Todo aksyon.
15: Isa ka na itong mga katodo rung aton yung mga todo reporters no, sa dagabatipon karagabaga balita direkta no, sa dagkongatag sa tagsa kabaga areas of responsibility.
6: Todo,
15: aksyon. Kay unaw na itong si Katodong Rolly Boy Herrera sa munisipyo kay Tabanwa, Itakalibo. No, sana ko na balita na tipon no, direkta sa LGU Kalibo.
6: Todo, aksyon.
15: Na, at isa na itong isunod na ni Katodong General Nermar para man sa pagbasyada at dugang mga balita. Alin man sa anakaroon niya area, no? Magkaroon ka na magkapanyempo. Iya sa ito, gapagapangalagan.
6: Todo, aksyon.
15: Todo, aksyon. Dalagin, no? Kaya kinaktivate na ito ang linya ni Katodong Rolly Boy Herrera sa munisipyo Itabanwang Kalibo. Standby.
6: Radyo Todo Live. Report. Report.
15: Sa line number one, Katodong Rolly with report. Please come in.
16: Yes, Katodong Rinald, yung ating na local government unit na Katayana na mag-distribute ito bugas, no? Para sa ating mga job order employees, person with disabilities, at solo parents, at the same time sa Rural Improvement Club, no? Sa pagabuton ng Hunyo 31-2026, kaya rin informar ka ito ni Ms. Michelle Florestin Porong, it's Office of the Mayor, so na ito sa plano at programa na itagayal ko ating local government unit sa katapusan Itbugan, Itbunyo. Samtang, nagkinapatigayan mo makulong na job ko, pinagi sa aking karanga Public Employment Service Office, no, ina sa aton karanga covered court kong aton nga kalibupasa na pa. Kurong 24 karanga mga local company nagpasaya at pasigbahin at may at mga international company nga nagbayan para sa Rayang Jumper, inaagi sa ato nga piso LGO kalibo na sa ato nga kalibo pasta na park. Samtang sa opisina ni Mayor kayo na may anum kaparis, no, nga mga maglubyo at lubya kung ginkasay man makaroon nga trohadlaw ni Mayor Juris Bautista. So kung magluwas karon kung schedule it atong nga sanggol ay it atong nga liberal season edaron sa ngunyang bayan it will be it manu it kalibo makaroon nga last dos kung oras man itapon. Pero nung pila ka mga nakatawana ng mga aktibidad aga gintatigay ng mga aktibidad ya sa atong nga munisipyo it manu it kalibo. Rino na inisyal rin ato mahatong mga informasyon na report no, para sa production. Ako naman si Katodong Rony Boy Herrera sa Gitudo kay Digan mo.
6: Radyo Todo Live Report Report Pagana sa Pananghalian Todo Action Todo Todo Action May Balita May Action Todo Todo Action Todo Bawat Balita Hindi Palalampasin ng Radyo Todo Radyo Todo.
15: Abogin siya mat sa report ni Katodong Rony Boy Herrera. I-check taman dung linya ni Katodong Jestrel Nerbar direktaman sa Nacronia area no, sa Manatipon karang balita. Agay gabasyada makaroon nga edisyon ito kapagpagalagad sa ito kapag-idiliba. Na 12 million pesos sa pondo para sa mga proyekto sa ibahay. Ah, mga katodo ginda pabutyag na no, mga katodo nga ginda pundo. No, ito ka nga provincial government ita aton nga provinsya karaitakyan. Ah, daywa ka baga sakay ita motorsiklo pilason matapos nga maaksidente sa Banwa Itabatan sa Yerotaro Detalye sa report ni Katodong Jastral Nerbar.
6: Radyo Todo Live Report Report.
15: Salam number 1 Katodong Jastral with the report please come in. Katodong Jastral wagi partner awa siguro matmonitor doon kaya hindi na naman batian.
6: Todo Aksyon Todo
15: Aksyon Salagi na sa Tagagapaga ililiba na sa Tagagapaga pangalagad balikan na tondong linya ni Katodong Jastral Nerbar na no, para sa pagbasyada no ita pila kabaga impormasyon may kantanan no sa Rasambi kada balita ang igabasyada makaro kada hapon sa aton ang pag ililiba
6: aksyon
15: may hapon na sa aton mga miyembro ta Malay Municipal Police Station na sa Special Drug Enforcement Team na kada Police Master Sergeant Tate de Dalisa sa mga kaibano na sa Chitso Kagban no barangay Manok-Manok sa isla ita Burakay. Aga siyempre naman sa Team Loyal Italeso PNP kay Police Master Sergeant Delgado kaibahan no si Police Executive Master Sergeant mainit nga nagamonitor man sa anton niya pag ililiba. Balikan tarong linya ni Katodong Jestrel.
6: Radyo Todo Live Report Report.
15: Sa line number 1 Katodong Jestrel pasok.
0: Hello, Rinald, nakabato ng provincial government ita provincial Takuan. No, ita kabilugan ng Rinald, Dunga Pundo, magaling ka sa Office of Presidential Advisor on Asia Reconciliation and Unity or OPAP Pro, Katodong Rinald. No, para sa pagpatindugon ka ng mga infrastruktura, no, niya ka sa may barangay Kabuga o sa Banwa Karaita, Ibahay, Aklan, Katodong Rinald. No, formal daw naging bato ni atong karang provincial treasurer na si Sir Bernardino R. Villaruel. No, sa mga karang pundo, naging patigayang kararayang pagkatao sa rayang rangatod over ceremony. No, naging paunahan ko sa itong Rinald ni Ma'am Cristina Lo.
15: Naputol partner, no, Anacron nga connection.
6: Action.
15: Ni Katodong nga Jastral Nerbar no sa Anacron nga area no sa mga balita nga natipon. Ay sa to kag pagpangalagad makarog edition itato nga pag ililiba. Api pamati kay Nong Boy Cyril De La Cruz no Anacron sa Terminal Altabas no. Arong gapo nga dispatcher una no nga nagapo patungka. Samtang nga nagapo pamati no habang nagawatman ita pasahero. Una sa terminal, no, ito van, nga biyay Altabas Kalibo vice versa. Aga siyempre doon sa ito nga mga van driver una, no, nag-monitor sa ito nga pag-ililiba. Makarang ko nga hapon sa ito ang pag-pangalagad. Dalagid, no, kay balikan na ito. Norunin niya ni Katodong Jestrel Nerbar. Kung alalang saan ang numero lang part na ito, agi kay aming kundi bang klaro na nagkaroon nga connection. Go ahead, Katodong Jestrel.
0: Balik na kami doon, Reynald, no, katong karang pila ng mga balita, no, formal na niraro, nakamitan karang 12 million na pondo maging bato ni Provincial Treasurer Bernardino R. Villaruel, no, si katong Reynald, no, pondo ka naging patikain ka sa aging dawag karang turn over ceremony, no, naging napangunahan ni katong Reynald ni Ma'am Cristina Loren Umali, no, Director for itatong RPMP, PAPA, ADB, AGA, CBA, CPLA, Dispatches Office Office. Bilang ano, warang patuloy na doon, representante, it upapro, warang patuloy na rin. Sa kabilugan, may 8 million patuloy na droging dingua. Bilang una, warang patuloy na parte, ita na sabit ng pondo para sa konstruksyon, ita karsada. Nung magasugpon ni Dorinald sa kapatiran na PDC, aga barangay Kabugaw, proper ka Dorinald, no sa Banwa Karaita, Ibahay. Samtang may 4 million man na ginya paom para man sa una karanga tranche, no, para man sa pagpatindo ka Dorinald, iti sa lang ka community trading, ag training facility, na may mga kaibahan na ka Dorinald, na mga pasilidad sa barangay Kabugaw ka Dorinald. Nung ginatulong man, ipasabit ang karangang proyekto ay para man sa Dr. Reynald na mapadasig at mapanamit kararong access ita mga tawag na residente sa nasabit ang karangang barangay para man sa kabilugan na kung naran man sa Dr. Reynald ito nasabit ang karangang lugar sa Dr. Reynald. Samtang dugang para balita no, sa may banong matatabatan na iwa ka Dr. Reynald sa mga sakay ita motorsiklo karong ninaan matapos karang mga aksidente mga bandang na shaker ang abdominal sa BA. No, kung sa CN, nataburo sa dentira sa may barangay Mandong sa Banwa Karaita, Batan. Noong driver ka ng motorsiklo, ay isang ka 27 anyos na lalaki, samtang na matang sakay, ay 28 anyos man na babae. At parehas na nakatagong Reynald na residente sa barangay Kamansi sa Banwa Karaita, Batan. Based sa report, ikapin ka ng MDR ng mga Batan, noong residente ka sa tabo matapos ka ng kapitulayan niya, sumunggab ka, ruan na ka rin niya sa akin ka ng motorsiklo sa sangkaayam baga, kapitulayan niya nagtabo, nagkapitulayan ka ng karsadaon. Dahil ka sa nagtabo ka ng aksidente, nag-angko, no, ipapilak ang mga nina, agadas ba sa lawas, rung mga parehas ka ng sakay itang motorsiklo, aga insigida mang nag-responde, no, kapitulayan niya, akadong ka ng MDR ng mubatan, aging tawan ka rin itang first aid. Moro sa pitulayan ka ng tayo mga kapabiktima, aging dalaman, sabi ka nga Altabas District Hospital para man sa kaigo ka na pagbubong. Samtang dugang pang balita, katutuloy nga sa Banwa Malakarata, Libakaw, doon siyang kabigatil yung matutuloy nga, no, rung nga dugaan, kahitaan mo, matapos ka nga maaksidente man sa kahitan na ka ng motorsiklo, mga bandang Alasiti, Midyara, kabili man ka.

0: nga, nag-angkon na ni kapila ka mga gasgasa na karangaday, kada tuhod, kada tuhod, kada tuhod, kada tuhod, kada kung sige naman din tawuan ka na sa first aid do, ito tayo nga katapo ita, injarari mo walibataw, gaging padahing bahay katutong ilalban, ya, patungdo mo itong karang mga otoridad, na mag-dahan-dahan dito yung ina sa pagdamanot at mga prosiklo, at yung pakol, gabi katutong nga rin. Kasi sige na mga katutong nga, na sa tupang nga bagay pabungan, para man sa nakaigo para, na pagbungong katutong nga rin. So pa sa nagsigar ng iba ka ng mga municipal police station, dahil sa nabugos ng probinsya, naging matatawa ng katiyo rin na blog ng mga ragitit na madabuong kayo sa aksidente ng agrispondian at ang mga autoridad. Para sa production, nagaman si katatong Jeep Ranger Bar ng Radyo Todo.
1: Radyo Todo, live, report, may balita, may aksyon, gana sa panghalian, todo aksyon, bawat bansyon, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
2: Abogin siya mata sa report ni katodong Jason Nerbar, direkta sa Nakaroga area, na sa pinagkabagabalita ng Igabasyada, Makaroga nga hapon, sa aton nga pag

0: 25 minutos banwa na katariwan sa oras kada ita ala una sa tuga pagi liliba makarog-raga hapon ginakuga po sita banat tiyempo sa tuga pagpagayag makarog edisyon ita tuga pagpangalagad aron pila ka baga balita ang warto baga botwa ta matatar sa tuga pagi liliba makarog-raga daw pinaga aro de karaga reklamo no ita tuga pila ka baga bisita tour guides mga katodo sa gina pabutsa gabag o no nga paningugtan no nang sabayin kong Tabon Point bantayan nato inaga no kay nagkwala kita ita kauntang no sa ato nga pila ka bagaluka official sa Banwa Katamalay kumpara sa alin aron day kagat sukot no nga 35 pesos dapat kinangan mo nga bayaran abaya online antes magsod no sa Tabon Port Basement sa mga impormasyon nga gipabot kato niya sa ato nga pagililiba may tutugo ugabog sa Banwa Tiempo sa tuga pagpangalagad makong edisyon ita ato nga pagwaragwag sa Martes edisyon kita ato nga pala tuntunan partner naton sa technical side si Katodong Hiranyo Misina. Hasta lang di ka na barwa ito kapag ililiba. Ako lang rin yung Katodo naging ka-aksyon. Makaroon ka lang hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo, aksyon. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: The station. Station with the best music. News and information. 88.5
0: Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotics Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 43 minutos. Nakataliwan sa oras. It alauna.

0: programang
1: Palautwas.
0: Of course, and still with your Masina Jahon. Dumugumpat. You're beautiful and cute. Tita Lils de la Cruz, kumusta mga palangga? Welcome sa atin nga Martes nga edisyon. Sa atin nga pagpangalagad, makaroon nga pet sa Bay Titres. Sa buwan itno of Nobyembre, Hunyo taong 2026. Grabe, sa karakuha yung November. Diyan pa lang po tayo mga palangga. Alright, Bay Titres. Vesperas ita San Juan de Bautista nga fiesta iya sa may Banua et Calibo. Actually yan roro nung gitat ang fiesta iya, di ba? Dahil dung ano na da iya, dung patron is Saint John the Baptist. Yan sa rong Banua et Calibo tomorrow sa ginpagawa ng order ni Mayor Juris Bautista Sucro, wala pong klase. And suspendido ro klase agrong opisina sa Banua et Calibo kay sa connection sa celebration at San Juan de Bautista nga kafiestahan. Bispiras makaroon kay 23. So, sa aton nga mga suki nga mga tagpagamati, welcome once again dong aton nga palibot o aton nga kalangitan medyo maghugag although mainit man gihapon dong mapangpaang man gihapon dong temperatura but maghugag rong aton nga kalangitan. Well, nagbabadya po ng ulan, no? Nagbabadya ng ulan kay siyempre anong man dahil rainy season, so make sure everyday may baon kayong payong. Kung nagtrabaho ka mo, siguraduhin nyo nga mainyo confirming a protection sa gawas nyo kay mabudlay makarundong ano, aray, ginasulok-sulok. Sulok-sulok. Diyan nagpunodra ako niya paginhawa sa ano, no? Di ko alam kung para, kung anong cause. Wow. Nag-ilabas man ako. Siguro sa ininom ko nga nauo na hanghang kita bimakon ra ako niya ginhawa. Pare ko bimakon niya mag-inom soft drink kasi makatutalig abaga ako. Dahil ba si medyo nagbutod lang magyanin ako niya chance. Wow, ganin ubus. Dati, sa tuod lang, nung ano ko, nung kabataan ko pa, pero nagatrabaho na ako ha. Every afternoon, gitakaroon ko mag-uli ako after duty. Ginapahuman, gina ako ni nanay, permitting 500 ml nga ron niya cook. Tunga sa litro, dati may tunga sa litro, patanga cook nga ron eh. Yung mataas nga buti, take 500 ml. Doon kita permit ako ginakonsumo. Oo, basta kada uli ko kita sa bagay, basta abot ito ako tapon. Siyempre, daga merienda. Oo. Pero ako kita permit nga partner, ano? Soft drinks, soda, yan. 500 ml git ang per me. Raakon nga ginaano, raakon nga gina maintainer. Oo. But syempre kung nagaano ka man, ano man gali no? Actually ro ginaba ng addiction nga ginambag. Ikaw man mismo karon ro pwede nga makaano eh, makapundo, ikaw man mismo makakontrol sa sarili mo. Kung talagang gugustuhin mo talaga na ayaw mo nga hindi ka git, hindi man ah. Di man pagkusuyin ka ginhawa mo, hindi ka man maghaba na craving ka, hindi ka man mag, ano ba nga? Kundi ka mismo, may disiplinahan mo na kagalingon mo nga, hindi ka, hindi man pag, kumbaga, hindi man pagpasugtan ro imo nga gawas. Kasi ikaw man nagakontrol sa sarili mo eh. So, ako, nagapati ako, nga ginhamba na doon niya, addict sa kape, addict sa sigarilyo, addict sa alak, o kung ano man yung ginakaadikan. Kung ikaw sa sarili mo, may determination ka nga hindi mo yan itutuloy, nga hindi mo pagpadayunan, pwede. Diba? Maraming mga quitters sa pagsigarilyo, sa pag-inom. O mga addictos, mga alcoholic, ganyan ni Sandaro. Mga smokers, gin mga heavy smokers sa ginamba. Pero, ginstop mo na because, actually, it's all in the mind. Diba? Sa isip pa lang manimuro nga, Kung pasugtan gibat animo ra imong gusto king gawas mo, agpasugtan man ko pa ino-ino mo. Gaban-gaban ro yung gigaroon man ro ana nga matabo. Matolerate mo, maanad ro imo nga gawas because ginapasugtan man mismo, ikaw man mismo. Rong nagakwan, ro nagatolerar ko imo nga addiction. Pero kung kontrolon mo, hindi man ah. Kaya ito kung maragapati nga pag na-addi ka sa isang bisyo nga ginatawag, hindi na ko no, basta-basta mano, pwede ah. Depende at ang kimo kung paano ni mo i-manage yung imong kaugalingon. Dahil ikaw man gihapon may control sa imong nga gawas, sa imong sarili. Kung pasog, habang ano kung pasogtan mo, di ba adi ka ginmat imo eh. Pero kung disiplinahon mo sarili mo, hindi man. Hindi man. Kaya ako na-addict mo ako dati sa soft drinks, grabe. Habang ko kanikin yung adit, ako kontento sa mga maintok nga bote dati. Sa kabataan ko pa, eh, siyempre kaya pa ko imong gawas before. Pero pasagamat sa Ginoo, mamat ako na, wa man nagtaas ang sugar, wa man ako it mga, di ba? Kay nakapalaboratory man ako, wa man it, normal man ro akon nga mga results sa akon nga, blood chem, oh. Akon nga blood pressure. Hindi talaga siya pumapaltos palagi sa 120 over 80. O minsan nga, naga 110 over 70 pa. Oh, yung mga kasabayan ko, yung mga kaedad na ako, yung mga maintenance na sa andang high blood, oh, di ba? Sa andang high blood pressure, di ba? May mga maintenance na sa mga masakit niya because of their lifestyle. But yun nga, nagkinababagan nato niya, depende taro kung paano niya mo disiplinahon. Di imong kaugalingon. Ano man yung klase ng mga addiction niya ginahambay nga ron? Pwede tanin mo ron niya makontrol. Pwede mong hindi gawin. Bangod, ikaw man dong nagakontrol mismo sa kaugalingon mo. O kung ginausik ka gawas mo nga rong always nga matamis, di kung isipon man imo nga, hindi anay ah. Hindi man doon nagsudo gawas mo kung imo nga, kung kontrahon ko isip mo, hindi man magsiguro gawas mo karon kung kontrahon man ko imo nga isip. Oh, like sa mga soft drinks, di ba? Kaya na pasugtan man ko imo nga isip, di imo gusto ko imo nga gawas, di, mainom ka gid eh. Pero kung hambagon ko imo nga isip nga hindi, hindi man mamilit na imo nga gawas, nga magano, hindi man mamilit yung imong gagawas nga mag-inom kat soft drinks kung kontrahon man ko imo nga isip. Yan. So, kumbaga, ro mga ginakaadikan imo nga pagkaon nga hindi naman healthy sa imo nga hindi man makabulig sa imong ikamay di gawas, pwede nimo talaga yun na makontrol. Mismo ikaw makakontrol sa sarili mo. So, like, adi ka sa sigarilyo, adi ka sa inom, or sa alak, o naman yung klaseng na ginakaadikan mo, ikaw man mismo kung makakontrol. Ikaw man mismo kung makapugong sa imong kaugalingon. Yan. Dahil lahat yan, nanggagaling sa ating isipan. Ha? Central nervous system is our brain. Roato niya utak, ro nagam, rung nagakuan katun, rung nagakomand, parang command center natun don kung ano ro himuon kung aton nga gawas. So nagahalin dun tanan sa aton nga brain. Di ba nga? Oh. So, wag niya akong sabihan, ay titalis adi kung abi mana emos, ay kung gusto hon matanan ang apunduhon ron, ay pwede tanan ron. May kilaga gani ako. Oo. Pag hinambaw mo nga sigarilyo, change smoker, gina na. Wapagani ka ro nag abot sa filter do ana nga tabako nga ginayop-yop hay pilak naon ma sinding mat bag-o change smoker ka ginambal. Wapagani nag-aso pa nga nila pinilak to nga upusin may ginayop-yop guman imaw. Ganon siya. Siguro naga-consume imaw it mga 3 to 4 nga boxes or kaha it nang kwan sigarilyo. Nang kasagsagan it anang pagka-addict sa sigarilyo. Waman it may naghambal ka na nga punduho na imaw man. O, oh, tinapundo naman. Na-control naman na sarili na. Waman na naging bigla pero ginamat-amat na nga medyo Roana nga pag ano, roana nga pag control. Sige naman bigla ang hindi na matamat nga gin lesson yang rong roana nga pagpanigarilyo baga nga hindi man nga apat nga kaha kahapon makaroon isang kastik na si Grillo na hindi man. Amat-amat, pero, kumbaga, kaya. Kung gustuhon mo talaga, kaya. Diba? Kung gustuhon mo, kaya. So, ako malang doon niya pa dumdum kay, diba? Rung aton niya rangagawas, mga palangga, ay aton gid nga alagaon, kay siyempre, makaroon niya panimpo. Rung hindi ka mang hereditary, rung masakit. Ah, kasi mahamba ka mo nga, ay naman, nananaroon sa anang mga ginikanan. Anang ginikanan man, abimana nga to, may sakit man nga makara. Ay, manamana, malamanay, lahi, andamat anang nga lahi, manaroon may sakit nga ron sa baga. Andamat anaman nga na nga sa dugo, tamananda ron ro, nagaparagay, tayrong may andaman nga ron niya, high blood, tamana ron sa dugo. Pero you know, rung iba man niya masakit, nakukuha natin because of sa aton niya lifestyle. Diba? Sa aton niya, the way nga, kung ano na aton niya pagpangabuhi, kung paano aton niya lifestyle, doon daan na nga resulta. Diba? Kung ginaabuso mo man doon gawas, mabisan pa matangani kamot lahi nga high blood, kung ginaabuso mo, taro gawas mo, pwede ka tingin magkaroon ng ganong klaseng sakit. Diba ga? So, huwag niyong isipin na ang lahat ng sakit ay namamana. Ay kadalasan po yan nakukuha natin sa ginakaunta, okay? Sa lifestyle natin, kung paano kita gapangabuhi, ano ro aton niya mga aktibidades every day, okay? Rino aton niya kwan, resulta kung dun ko aton niya, dun imo nga ginganar, kung paano ni mo nga, ginabuso or ginalagaan dong imo nga gawas. Mahambag man kang, hay basi man man, or iba titalilis man, hay, ano man yan, healthy living man, abi nga ni mana, wa nga ni mana, hawas, wa man mana, bisyo, wa man naga inom, wa man mana naga inom it alak, buko man lasinggiro o lasinggira, buko man mana, wa man mana naga panigarilyo, buko man, wa man nga ni mana, wa kita nga ni mana, kabisyo-bisyo sa gawas, hay man mana ay nagmasakit man. Pero syempre, iba pa rin yun nga hagungan takitana ro ato niya gawas. Kung ano man doon mga cause it andang mga masakit, ay hindi na natin yan kontrolado. Pero yung mga bisyo, nga pwede malang manaton yan. Kasi pag hinaba mga bisyo nga makasamad sa imo nga gawas, ay di alam mo na eh, side mo niya na imagain sa gawas mo, magiging bisyo mo pa. So, ikaw man mismo rong nagapatay sa gawas mo once nga, hindi mo pagkontrolon kung ano man dong the way nga, di imo nga pagkaon everyday, or imo nga inom italak everyday, imong pagpanigarilyo everyday, di imo nga lifestyle everyday, oh. Di kay kung, ugaban-yaban niya ginaabuso mo rin imo nga gawas, ay di, ano gana ano ro imo nga gina-expect abi nga mga resulta na sa ulihi? Natural ba tiyagon gidron ko gawas mo? Kay hindi po ang katawan po natin hindi po ginawa para dakdakan mo it na it sobrang alcohol. Dakdakan mo una it sobrang nicotine. Dakdakan mo na sobrang tamis, sobrang agat. Sobrang kung naano pa man yung nga sobra. Ay kung what an descend at niya gawas for that. But because nga, although hindi man biglaan, pero syempre samtang nagkagugang ka, nagkakaedad ka, agwa mo ginabag, or imo nga lifestyle, same ka man gihapon, nung kabataan mo, ay, imo kitang gagawas man gihapon, kung ano nagabatsyag, ag, lalo pa kung ikaw rong ginasaligan, it pamilya, at ihagungan mo gagawas mo eh. Diba nga, hagungan gid natin tong aton niya gawas. Kay hambatagani uwa man it may reserba sa gawas ta. Kung robot ka kunta ay pwede kang mabailuhan it pyesa. Ay bukong ka mat robot, you are human being, may flesh and blood. So, wa it reserba para sa gawas ta. Okay? So, hagungan tagid ay ruindong kwan. Rin malaro aton niya pwede nga mahimo sa gawas naton nga ginpaarag kato ni taton niya Ginoo. hagungan ta kay para man dun katon. Hindi kayo pag-isipan nga, pareho malang manati tayo sa may bisyo, guwa nga namatay man, totoo naman yan. Pero gusto mo nga bago ka matigok sa kalibutan, nag-suffer ka bangod ang masakit ka kay ginaabuso mo rugawas mo? O, bukod nang itikot na ka-suffer, pati pamilya mo, nadagahig mo pa. Diba? O, gusto mo lang, oo nga ni, tanan naman kita, may bisyo kag sa awa. Mamugo ka man, mamatay ka man, mamatay man kita. O, pero, rupunto ko is, nailakat imo nga, nagkakaboy sa babot kalibutan, na bago ka matigok, nag-suffer ka bangod ang masakit ka, bukod nga mga itikaw. Ay, nagiging pabigat ka pa sa pamilya mo, ito nailati mo karon dahil ginabuso mo rugawas mo. That's my point. Alright? So, doon na dapat ito niya pag-aisipon mga palangga. Rinrong ginabdilin, ginakon kinyo per me kay. Sa makaroon niya pa niyem po talagang may bawal talagang magkasakit. Okay? Bawal magkasakit. Mahal magkasakit. Magastos magkasakit. Ha? Bawal, mahal, magastos magkasakit. Ay bilog gid nimo pamilya rong kwan apektado kung may masakiton, may maospital, may kwan, may bagakon nga mga bugong, ay kun wa kamat inog baka di dugang man stress mo ay kay nagaisip ka man, kay nagaisip ka man tapos magnuuno ka ba kung nagpati ta kun tama na kay titeles maghamba na nga to kun tatan ko lang bisyo. Kun tawa tama na naabot ro makarangan na nag nagmasakit ako sa baga, nagmasakit ako sa atay, nag-diferensya ra ako niya kidney, kay ginabuso ko ra ako niya gawa. See? So, bukod niya, mga itikaw nag-suffer, yes, ikaw physically nag-suffer ka? Physically, psychologically nag-suffer ka? Emotionally, kasi nag-batsyag ka sakit? Gawas mo nag-batsyag at sakit? Nagapainuino ka man, nga paano rin pamilya mo, kaya nagamasakit ka, ikaw na breadwinner, ikaw na nagapangita, nagaprovide, and then nagmasakit ka, ay, paano rin pamilya mo kung tinastress ka, ma'am? At mas malala kung stress ang umatake sa'yo, yan yung sakit na talagang sobra pa sa ano yan, sobra pa sa cancer yan, kay ibang klaseng ano yan, ibang klaseng estado it imo nga ano ron it imo nga mental health strong issue no kung stress ka di ba na to torture the imong painuino kay nagainisip ka man imbes nga re imong pag-aisipon kun nga magmayad ikaw nga makaguwa ka sa ospital na nag-isip ka paano ka lang paano pamilya mo o adlaw-adlaw nagagastos ka muna sa ospital kay ano bakat buong pagkaon inyo pagbairan pagkatapos nga maano ka abi ma outpatient ka magguay nak sa lahat yan domino effect yan that is why nga wagit ako nagakakugang kinyo every time nga may pagkakataon nga magremind pagabot sa paghagong sa aton nga gawat it's very important kapi pa kung naga kaedad yun nga ra kita ha kapi ako nagkaedad nga ra kita hay rin gid dapat ro aton nga intindihon rong aton niya health rong aton niya ikamayad ikawas kay masadya rong pangabuhi kung wait may masakiton sa sawirit pamilya bisan kugabo sa pagpangabuhi importante wait may mga masakiton. So, nagtaliwan sa oras at alas 2 at nga pagpangalaga. By the way, nabasahan nyo makaroon nag-circulate sa social media yung conversation at daywa ka minor nga to nga nagiging responsable sa pagpamaril sa San Juan National High School sa Tacloban City sa Leyte. Doon andang conversation. Grabe kung imo, although di ko man masyado gitanan maintindihan and tuturo mga wordings, rada lang lingwaheng ginagamit since more on ano yung lingwahe mismo sa Leyte, di ba? Yung Bisaya, no? Pero kung imo nga pag-aintindihan, no? Grabe ron da nga plano. Pagplano ba na da nga daywa a night before? No, nga natabo ron doon niya ron niya nga krimen kahapon nga adlaw. Lunes, una adlaw nga o una after it, siyempre Lunes pag ano gid umpisada it ng umpisada nga adlaw it klase no, it mga estudyante. So dung andang nga pagplano it parang ano to Sunday evening, dung andang conversation, may screenshots it mga andang convo. Grabe ro andang akwan. Grabe ro andang kumpiyansa. Yung parang hindi man lang ko imo nga pag basahon gid ro andang istorya. Medyo wagit agin pangilikid jiba. Medyo wagit it may una nga kahadlok. Nga na batya gani wait pagpangduha-duha. Wagit it pagpangduha-duha. Sa andang mga pagpanghamba ro andang plano. Diba? Ronda nga plano nga himuon ronda yun yung klase nga pagpamaril krimen sa eskwelahan. Ha? Alam nila yung sayod nanda kung paano, kung anong klaseng batas yung para sa kanila. Ha? May paghisayod sanda, ha? Sa batas para sa mga juvenile, para sa mga minors. Although syempre specific man sa batas nga rong author gani kasi si Senator Kiko Pangilinan actually pag may mga minor abi nga involved, okay? Pag may mga minor abi nga involved sa mga krimen, rong unang-una nga ginatawan it or ginakuan ba nga? Rong una-una nga nababasugan si Senator Kiko Pangilinan because imaw dong author itrundaya nga rang juvenile law. Okay? Dong batas nga proteher yan sa mga minor offenders. Rong kasuguan nga nagaproteher sa mga minor offenders. Pero siyempre may specific man di karon nga mga edad. Ha? Ag kung ano rong mga consequences. Hindi man as in totally. Hindi man as in totally nga rong mga offenders nga mga minor is once nga nakahimo it offense. Okay? Sa community, sa tao is agad-agad na nire-release, hindi naman. Kaya may una man kita nga ahensya at gobyerno, which is the DSWD, sandarugin atasan it aton niya gobyerno. Particular, iturundaya nga ranga batas nga sandarong in charge sa mga minor nga mga offenders. Okay? Sa mga minors nga mga offenders, rung DSWD. Pero it so happened lang nga maabuon nga mga instances nga nagiging recidivist narong mga offenders nga mga minors. Alam niyo yun? Recidivist in the sense na pag maghimo sa date offense, mabijay itong DSWD, suryahon doon ginikanan, i-release sa custody at DSWD, itugyan sa ginikanan. Andin sa pilaguman nga mga inadlaw, binugan, involved na naman sa crime. Same offense. Like panakaw, ha? Pang-away, pamuno. At this one, the ladies, is pagpamaril. ra naton masairan kung ano ka-epektibo dong Department of Social Welfare and Development or DSWD sa pagtratar it makara nga klase it krimen nga rong involved is mga minors. Grabe, kay ay kahapon ko kabi'i ko nabasa rong andang conversation kung para naging plano. Ha? Diba? Daan ang kaistorya, ana panggit pangutan na kung madayon gid. Ngayon, hinaga kumbaga, or something like, kung si Dino gid nga hinaga, dayuno na daraw nga plano. Trato sanda, kung sila magkita, anong oras sanda ito sa school, ano ang kanilang gagaw. Parang na trigger happy. Yun bang, feeling tananda, may anda nga ka, kabaril-barilan yat ana. Yan. Yung feeling na pala naglalaro lang sila ng baril-barilan. Hmm? Ruanda nga pamatsyad, sa andang pagplano, parang may anda nga, kompetisyon, nga baril-barilan, inaga ka na plano, sanda nga dapat, makara nga oras, si karakita maagi, but, siin ka mahugat. Bisan may paghisayad ron dahil nga nga mga minors. Still, the question is, paano sila nakasikyar it baril? So, ang tanong, ha? Paano nagkaroon ng baril ang itong dalawang minor di edad? So, malinaw pa, klaro pa kay Rekto nga may una nga kapabayaan. May una nga pagiging burara kung tag-iya it baril. May una nga kapabayaan. May una nga kakugangan. Sa nagapanag-iya it baril. Irong baril nga samdilog nga na-recover, nga gingamit o sa pagpamali. Property at PNP. Dung isa, ana it security agency. Nakapangalan doon ng serial number. Pag-trace ang serial number, nakarehistro sa sangka security agency. So ano yan? Ilalapag lang sa kung saan-saan dong baril? Ha? Ibutang lang sa kung siin-siin nga makitalit mga minor nga sa'yo mo man ang mga kabataan, gidmat anaman makaroon, grabe. Ganon sila ka-curious sa mga bagay-bagay. Ako pag-advance kong teknolohiya, madali ba lang manandaron ma-search, ma-research sa internet? Paano gumamit ng baril sa kanilang edad, do you think? Ha? So masali ba sila sa mga firing-firing or may anda ba nga may andang ginapraktisan yung mga firing range or whatsoever? Wala! Pero paanong nalaman at alam nila ang magpaputok ng baril? Kahit tiro information malang man kung paano magpahupugit baril, available man sa internet? Oh, may tutorial pa yata rin yan sa mga YouTube. Sa internet, may tutorial pa kung paano baril, paano mag-load, paano magkasa, paano, lahat andyan, i-search mo lang. Kasi may search engine man nung ano, itong web, di ba? Search mo kung ano rin mong gusto nga masairan, andyan na yan. Kuha nyo lang kimo, ihungit yun lang kimo. Rindo ginahambal baga naton mga sir, mga ma'am. Although, kung imo nga pag-aisipon, kung may dungog, grabe na pagkadungog ko daywa nga ra ka mga menor di edad. Pero hindi natin sila, hindi natin lahat haboy rong pagbaso. Why? Kaya dapat, kung may baril ka, you are responsible gun holder or gun owner. Ilagay mo sa lugar na safe. Safe na hindi maka-access rong mga minor mga kaibahan sa bagay. Hindi sila pagturo-iit-rundoyo niya. Yung i-demonstrate mo pa sa kanila. Kaya sa mdilo, galing nga suspect, roana nga tiya, miyembro at PNP. So ano yun? Ilapagang rong armas ni ma'am? Hayaalang dyan nga visible? Sa pananawan ko anang gumankon kay that time, gabi nung nag-istoryarong daywa nga na kamanginor di edad. Hambal niya, igtukon yung mga nagkatugog sa bagay ko anang nga tiya. Kay sayod na na nga, kay igtuman tong armas. Ah? Kung paano matana na to nga ginlupin-lupin tong armas nga, nadagagit na na, I don't know. Hindi natin alam kung paano na na nga nabit-bit. Ano? Pagsuod sa eskwelahan, ano? Wa pa nagabugtaw si antina? Or ba si iba nga baril do ginagamit ni antina kung naga-duty and then reserva nga may ay di ka, rundo mga kung imo ba nga ano hondong istorya, no? Meaning agahon pa imo naghalin sa bagay ni antina agabit-bit na gun nga halupin na kung igturong baril ni antina, imautor anang nga binitbit pagdo sa eskwelahan. Pero may nakita ako nga video, yung ano lang, maiksi lang nga video clip nga sa isang ka-classroom. Sa makato nga senaryo, may una gihapon nga nakalakas ng loog magkuha it video sa sugod it classroom. Oh, samtang nga pa, pero sa yun mo, nagapagangurog, nagakurog ng video, eh, no? Sa meaning, arong nerdiyos, una, gina siya, natural. Sa mga pelikula, mo malamang kikit, ano niya, may may shooting spray nga nagkaganabo, di ba? O, nga may kapanalakay sa ibang bansa na babalitaan, taman doon, abok man niya mga insidente, itong mga eskwilahan, gina-atake man, itong daya nga nga mga ano, rundaya nga mga killer man. Nga nagpamaril lang, pinaarak ang itbaril. Pero ito talaga personal nga anda nga nasaksihan. Ang sadam nismo naka-experience at makatuklasi ka mga traumatic nga senaryo. Samtang ka video imaw, may sambilog nga estudyante nga tumindog. Naglingling sa pertahan. Naglingling sa pertahan nga gin-try niya ba nga buksan? Abaw ah! Try time nga yung gam... Isot lang yun siguro nga gin-buksan niya. Binaril, may tama rin ka raw. Sa braso. Hindi naman sa braso. Nakuha pa sa video, may tama sa braso. Dung estudyante. Ha? Pero senaryo, baga nga, habang nga rin nga, o imo nga, iya sa ato sa Pilipinas, medyo sa pelikula mo lang man yan, makitaan. Although sa ibang bansa, nagkaganabor doon, pero isa Pilipinas, rumakato klase nga senaryo. Diba? Bilangon doon latest, makaroon atrong patay. Sobra ba yung tirong injured? Kahapon niya ni, may ginasugid yung injured, bilang-bilog lang. So meaning, nag to whom it may concern yet anong pinamaril sa dato eh. Diba? Kasi kabuon ko estudyante. Eh? To whom it may concern, sinugang nga masagi ko balang ato nga naga, hay daywa sanda. Sinugang tanang targito ng dato nga tamaan, eh. Pasensya ka kay puro balaw ang matutpagan kung para kanyo. Kung sinuro tama anak ka to, te. Kung di ka maninahan, kung di ka ma-hospital, ma-sementeryo, gindog pa mo. Diba? So what's next? After Pero itong makaraklase nga krimen nga natabo sa eskwelahan doon sa Tacloban City, sa Leyte. Ano sunod? Ha? Anong susunod na hakbang na gagawin ng ating gobyerno, Department of Education, sa mga eskwelahan? Ha? Bisan iya kita sa aklan, I know. Doon mga ginikanan, ginakibang. Ha? Doon mga ginikanan, ginanerbiyos. Saan ang assurance? Ha? Ano assurance? Kit ba ito niya? Department of Education? Assurance at eskwelahan? Assurance at ating gobyerno? Para sa mga estudyante naton, basirong iba pa gani kara, bisan matangani na involved sa mga, like, igtumat ato sa Tacloban, bisan, ay nako, pero mga inunga nga, mahina man it buot, basi mahambo lang, nay, di tanay, di lang siguro, anay, ako ma-absent lang, anay, siguro ako, ay, ginakubaan, ta ako magsugod sa school, ay, di ba? Although buwa matanga niya sa aklan, buko matat iya sa aklan na tabo, pero sa andang mga nababatian sa balita, nakikita sa telebisyon, nababasa sa social media nga balita, hindi tani mo ma'am, malikaw nga, may mga unga nga magka-trauma, na maisip sa dang mag-overthink sa dang, hala, paano taro kung may makaroon man ta sa school? O, ay, ay, may kuta kong tanan niya, o nga, ay, may mabaskog itbuot. Ay, may una tanang nervyoso nga. May una tanang mahagad lukon. Nay? Ma? O. Pa? Baw. Di lang, anay, guro ako maabasin lang, anay, ako kay, maginukubaan, tana ako, basi kung, ha? Basi kung may matabo, tabagay ito sa school, ag. O, di ba? Siyempre, pinay ko ginikana, anay, alam, pilitin mo rin, unga, kung makatarabat siya, gana. O, di ba? Although, hindi yan nangyari dito sa aklan sa nasabi ko nga. Sa ibang probinsya, pero hindi mo mailikaw nga hindi mo maset aside nga may mga inunga nga nakasayod it makaroon yung klase nga balita nga hindi makabatsyag it hadlok. Kaya maisip nanda, ah, bisan sa school gali hindi man safe. Ha? Bisan sa school gali hindi man yung mambal nga ano? Nga safe ako kay wala basi may mag-amok ta na ito basi kung may magwala basi. Diba? So, hindi ano mo ma... Hindi ni mo ma... Makontrol daana nga isip it inyo nga mga matrumas na sa makaroon niya. Ay, how much more kung igto pa. Mga rumanga taga igto mismo sa Tacloban City. May mga ginikanan, may mga estudyante nga igto mismo sa eskwelahan niya rin nga naga-eskwela. Kung anong klase nga hadlok, nervyos, trauma rung anda nga nabatsyagan. Ang financial assistance is not enough. Yung pagbulag financial sa mga naapektuhan, na mga naninahan, na mga namatay, hindi yan enough. Hindi yan bastante para ma-ease rung pain, rung maduwa, rung hadlok. Ha? Na magkaroon ng peace of mind dung ginikanan. Kung ako man yung ginikanan, may unga. Ako nga, una sa eskwelahan nga mana karon ron na tabo. Ay, tao lang. Diba? Kung may ma... Pwede pa nga mag-transfer, transfer eh. Kaya hindi. Siyempre, sa mga naka-saksi, it makaroon nga klase nga krimen, every time nga magsugod sa eskwelahan, nagabalik. Nagabalik sa anda nga isip. So, do you think maka-concentrate pa santa? And I don't know, kasi pa suspended man ng klase una sa San Juan National High School sa Tacloban City. Siyempre naman, alangan. Sinuman o makapadayon pag-eskwela mga makaroon nagkaganapo. Diba? Ikaw nga ginikanan, irisgo mo? Ikaw nga ginikanan, isa palaran mo? Rui mo nga o nga? Bali, mag-stop ka sa dagon. Kinangga niya mag-transfer. Transfer kay hindi mo mabayaran ikwarta rong kuba. Hindi mo mabayaran ikwarta rong Ruhadlok! Kamis mong ginikanan, ginakibang ka! Kung pwede ka nga niihigot mula sa hawak, kung nga mo mga ito sa eskwilahan, nga bisan ikaw ma-attend ka ng itlasi para masairan, para masiguro mo ganyan safe rin mong ungay moon mo. Diba? Eh, makulmutana rong kuba, trauma nga nabatsyagan it mga unga during the time of incident. Hindi, ano yung mabayran it ng kwan? Hindi yung mabayran it million-million kinay, nanat, oh, million-million, gatos-gatos. Ha? Dung andang nga nabatsyagan niya, kahadlok. So, hopefully, justice makes, rong hostisya, magapangibabaw sa mga biktima. Okay? O dumagagid man dun tanan sa due process. Ha? Kay even you are an accused, ikaw rong salarin sa isang kakrimen, entitled ka man yapon sa ginatawag na due process. Ha? Entitled ka man yapon sa ginatawag na due process. So, sa mga ginikanan nga nadugaan it, unga sa nangyaring pamamaril una sa Tacloban City, yan yung mahirap tanggapin. Yan yung mahirap tanggapin. Kasi, kung ikaw nga ginikanan, gusto man kabuhi ra binuuna, gusto mo kabuhi man nakabayaran. Kung pwede mo nga ni nga tantaron lang man yan para makabagos ag ha? Makabagos ka nga akumuray mo sakripisyo ka o nga mo man. Pagpabaho, pagpaiskwela, and then ganun-ganun lang ang mangyayari. Makaroon niyang rumatabo, mabalitaan mo lang, patay, bangod na barilan. Nga wa man yanit kasago-sago, wa man yanit kontra o nga mo. Kay bangod nga may una nga ha? Sinuhot it ng demonyo ra pa inuino. I don't know kung anong klase nga guidance ag or mga ginikanan, no? Parang kasi kung ano dong rong mga hinimuan ito dahil nga mga minor de edad nagabalik it sa ginikanan. So saan rada nga mga ginikanan ito dahil nga mga inunga? Ha? Anong klaseng pagturo? Amat umabot sa point nga nagmakaroon yung gidrong andang dagagan at painiinom. Andang dagagan at isip, kriminal. Oo, oh, may pagka-kriminal na gid. Kaya plano nanda nga mamarili. So, pag kumat sa tait hamba nga abima ispantang sanda or, di ba? Wala. Trigger happy. Gusto lang nilang mamaril. I don't know kung ano ang dang madawom nga rason. Basi kung mga membro, pasat mga gang-gang raon ano ba? Ba? Kung mga membro, pasat anong klase nga mga group.

ang bago niya. May isip ko naman doon. Oo nga, may isip. Pero hindi mo alam kung anong klaseng pag-iisip ang meron siya. Huwag ka kasayod. Ngaro, dagagan yung galikaan ng piniino. Ha? Demonyo yung galiyo nagmanihar ka piniino na. Kay abi mo, kay sangagan yan. May isip ko na abi mo, yung tsaktoro gina-obra na. Ha? Lalo sa mga teenager, ruin gitarong pinaka-critical nga estado, nga stage it personalidad sang katawo ang pagiging teenager. Inaagid akaroon tanan dong ginatawag ng curiosity. Because of their curiosity, gusto nila palagi mag-experiment, mag-explore. Okay lang matakunta ron kung para sa kamagayran. Pero iba eh. Ibarong dagagan, itanda nga utak. Ibarong nagiging direksyon. Itandang curiosidad. Ha? So, halo-halo na yung influence sa rondo niya klase, nga mga unga. Mas nang ibabaw kang darong magain nga influensya. Barkada, social media, ha? Technology. Do influence kanda nang ibabaw rong magain nga influence sa runduin niya mga may. Pagkapanumbalik kita mga palangga, may 30 minutos ko na nagtaliwan sa oras at alas 2. Mapos ka na kita for a commercial break. Stand by.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ay, akong nga problema, ay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public

0: Maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Okay, sa mga E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
2: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
11: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
10: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
11: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutog. Matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Alright, welcome back mga palanggasat nga pagpangalagad. May 38 minutos yun. Nagtaliwan sa oras, it alas 2 oras atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kaping aalagaan ka. Ang kalusugan mo yan, importante yan. Ginaalagaan rong aton nga ikamayan itigawas. Kaya hindi man rong tanan nga sustansya nga kinahanggan ko aton nga gawas, makuha na itong tanan sa aton nga ginakaon everyday. Kaya aton nga ginakonsume nga pagkaon everyday, minsan nga ay hindi rin ganon kasustansya. Tama? Hindi naman siya yung balance nga diet rong aton nga ginakonsume everyday. Kasi syempre kay dapat abi karon sa imo nga kumbaga kung ginasunod gid nimo ro tama nga yung may pyramid of ano nga ni Arno. Yung sa pyramid di ba may ano ron may inverted pyramid. Ha? Kung ano yung marami mong kakainin hanggang sa kung ano lang yung once a week, kung ano lang yung once a month, yung konti na naiko-consume. So, mga nakalagay na pagkaito, hindi mo naman nakakain yan araw-araw. Or hindi mo nakakain yan sa ensaktong like sa breakfast, dapat ganito ang kakinakain mo. Sa lunch, dapat ganito. Or sa dinner, dapat ganito. Hindi naman natin nasusunod yan, di ba? Kasi nga, eh, syempre, di po. Kay di man natin afford. And di ako niya ginamin. Nga, rong aton niya kinahanggan niya vitamina ko aton niya gawas, hindi naman lako nakukuha natin lahat sa ginakaon natin everyday. So, may mga alternatibo man niya pwede kita nga makaon or mainom, nga makabulig, okay? Makabulig, makadugang it, vitamins nga kinahanggan kong aton niya gawas. Isa na po nga dyan ang pag-inom ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix because of the ingredients nga una mismo sa kape nga hindi lang siya basta kape kundi nga nakabulig yung imaura sa aton nga health kay bangod sa malunggay, sa ampalaya o sa turmeric nga ana nga ingredients. Ana nga sweetener is stevia nga isang herbal plant din yan. Ah? May una yung mga serpentina. And of course, may una yung mga creamer pero non-fat siya. Mayroon siyang kape pero organic yung mga klase it kape. May una pa siyang ginseng. So, this is yung ginseng na yan. Eh, matagal ng panahon niya na ginagamit ng mga Chinese. Pa hinalo nila sa mga pagkain, inumin, ha? At yan ang isa sa pinaka ano na yan, matagal na panahon ng ginagamit sa medicine, no, ng mga Chinese. So hindi pula kang itulak kabigin or what I mean, wala kang itutulak na ingredients kung More Power kay Ron Tananhay. Sa ikamayad kong aton niya, gawas. More Power Probiotic, 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga. Hay, ano di dron? Wala po siyang overdosage. Pag gusto mo uminom ng kape, kahit isang pilang beses ka pa uminom, itapis ng adlaw, walang problema. Hindi ka mag-isip nga mag-trigger ng acid mo or magpapalpitate ka dahil gininom ka't kape or buson ka dahil gininom ka't kape. No! Hindi po yan. Hindi po ganyan na epekto ng More Power. Try nyo baga. Available doon ato nyo rin yung mga kape. Basi ko rin akamo sa mga lugar nga i-mention ko. Like sa Tangalan, sa JJ Store, sa Tangalan Public Market. Sa Bilyoni Store, sa Poblasyon Makato. Sa Lezo Multipurpose Cooperative, sa Lezo Public Market. O na sa Maypas Drug Store. Sa Poblasyon Omansya. Nagito nyo katabok. It ng ano... Yes, sa Piak Police Station, Tabok at Karsada, karon hay may pa drugstore. Sa Cherry and Alex Lechon House, available mo ito niya kape sa Lagin Banwa East. Yan. And of course, sa Carl's Pharmacy na sa may Bulwang, naman siya. Iya sa Kalibo, sa ANC Drugstore, sa Shopping Center. Iya man sa Carl's Pharmacy, man niya sa Kalibo, nanda nga, ano, nga branch. Hay, may una man kita nga kape. Ricarasa, regalado, Martilino, I mean, sa trahe, pharmacy nga nagpa-deliver kahapon. O, nawala, ubusan na naman sila ng kape. Sa Martilino, Martilino sa regalado, una sa St. Anne's Pharmacy. Sa may Mabini, available una sa Mia's Drugstore, ang sa Tia's Pharmacy. Sa Tabukang Gindunimot Provincial Hospital. Okay, una ron may kape Mia sa Mia's Drugstore, ang Tia's Pharmacy. So yan yung ron. Pwede ka muna makabakag sa mga, lalo sa mga nagabantay it and yung mga pasyente. And even your mga patients nga, ano, nga pwede naman niya makainom it ng, ano, it, ng, ano gara, it mga makaroon niya klase nga ilim nun. Paimnan niyo pa siya makabulig. Ha? More power probiotic it in one coffee mix. Una sa, ano, sa Pook, sa All-in-One Convenience Store, may una man kita nga kape, sa J3M3 Drugstore sa Banga Public Market, sa Neck Store sa Libaco Public Market, and of course, una sa may Pukid Store sa Altavas Public Market. Doon dong mga tindahan nga pwede ka mo makabakal it kape. Okay? Nga pwede ninyo nga mabaka, gusto nyo mabaka, patingi-tingi, try nyo lang, wala pong magiging problema. Right? So, try nyo para maisugid man ba ka mo, hindi ka mo lang pinangutahan na kumuno lasa. Hindi mo ron masairan kung hindi ka magsamit. Di ba? May mga bagay sa kabuhin natin nga we have to take the risk, no? Risguhan man natin ng mga bagay, baga nga, gusahid man natin nga hindi man natin ikakuan, ikapahamak. Oh. Ikapahamak mo, tanong kainom kat kape ay. At the same time, raan ang ingredients, hindi bukoy man it, wa man it ng kuan, wa man it na mga ingrediente sa kape. O, di ba? Pwede ninyong ma-check ron sa ano nga box, pag magbaka ka mo, pwede ba ito nakita na nga box? It more power, may tanawo niya ako, ano ingredients? O, pwede yan. Ha? Nasa inyong ginabakan niya, magapit sa inyong lugar, kag mention ko nga mga bakakan. Sa more power probiotic, itin ng coffee mix, pwede mo kumakabaka iya sa Radyo Todo. Kaya madalas kami talaga nasa-sold out iya, grabe. Madalas kami nasa-sold out iya sa Todo rong kape. Kaya ginaturo lang namon na sa magapit ng kamon iya nga mga bakakan para maka-avail mo ato niya mga pumugoyo. Alright? May 41 minutos ko, nagtaliwan sa oras, it alas dos. Pero maalangan na naman tayo sa ano, maalangan na naman tayo sa aton niya topic. May nag-message, sabi ka kung kaina, kung ano ko nga particular nga Republic Act, kung daya nga rin nga juvenile law. So actually, Roana, karon niya, full title is the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 or Republic Act number 9344 and amended by Republic Act 10630. So, pwede ninyo nga i-research ron. Pwede ninyo i-check sa internet. Available karon daan ng information para may idea ka mo, no? Mga ginikanan. Okay? Para may idea ka mo kung ano ro kung basi siyempre isip, wala may sagab dun ta karon mga basi may sagab dun ako sa ako niya unga karon kung magiging minor offender ima. Basahan ninyo rong batas. Dahil mas madali kang makialam kung meron kang alam. Okay? Mas madali kang makialam kung meron kang alam. Actually, dung importante masairan tarong mga legal framework it makaron nga klase nga mga ano no? Makaron nga klase nga mga kasuguan kay siyempre tanam dua ta gani mabudlay ta naron nya. Basta kahit imo nagapati-pati sa mga sugid-sugid nga makara nga wakat paghisayod. Oh, ya pareho abi kong ginatawag nga age of criminal liability. Ara oh, basahon ko lang kinyo para may idea ka mo. Children 15 years old and below. Ha? Under sa legal framework itong daya nga ranga batas. Rong mga inunga. Children 15 years old and below at the time of the offense. Ha? 15 years old and below, ha? Meaning, 15, 14, 13, 12, no. Mas mababa sa 15. Nga nag-commit it offense. Ha? 15 years old and below. At the time of the offense are exempt from criminal liability. Exempt. Ibig sabihin, guwasan da sa ginatawag nga criminal liability. But, kailangan nilang magpasa ilalim, they will undergo also, of course, sa mandatory intervention and rehabilitation program rather than serving jail time. So meaning, hindi sila pwedeng ikulong or hindi sila pwedeng kasuhan kriminal because of this law. 15 years old and below. Alright. Sa mga minors age 15 to 18 years old, ha? Rung mga minor, rung mga minors 15 years old to 18 years old may be held accountable. Okay? May be held accountable if the court determines they acted with discernment. Pag sinabi mong discernment, naintindihan nila do mga consequences it anda nga mga ginobra nga illegal or krimen. May discernment na yan sila. 15 years old to 18 years old. So, magiging accountable sila kung madetermina ng korte nga meron silang discernment nga ginatawag. Discernment, ibig sabihin, nga naintindihan itrundaya nga mga minors, wrong consequences it andang nga mga nahimo nga offense. Nagets ninyo? So, para mas klaro kinyo ah, doon rong dapat nga basic nga maintindihan it aton nga mga pumuguyo, particular ko aton nga mga parents. Na? Kay actually, rundaya nga raabi nga batas nga gin-author ni Senator Kiko Pangilinan. Ha? It governs the legal rights, protections and rehabilitative process for minors under 18 years old. Kung baga, instead nga ihalo sila sa mga adult nga naka-commit it krimen, ihalo sila doon sa karsel o sa kulungan. So, more on ano kanda, no? Pero ginaobra kanda is more on restorative justice nga ginatawag. Yung ipaintindi kanda rong mga bagay-bagay, ha? Nga, kung ano rong mga consequences it anda nga mga hinimuan. More on intervention and reintegration, ha, sa rundayang nga mga minor offenders. So, rung kabugusan it, rundo yun nga rung nga batas, mga palangga, pwede nyo na rin available doon na sa internet, basahon nyo, lalong-lalo na sa mga ginikanan. Rupangutana ninyo, kung raako nyo o nga minor offender na kahimo it krimen. May sagab doon baga ako nga ginikanan, basahin nyo na lang yung batas kay mahaba pa yan. malawak na usapin yan. Para malaman nyo lang, basic information lang. Para ma-aware ka mo. Ha? Basi isa ra sa mga eye-opener sa mga parents to be more responsible sa kanilang mga anak. To guide, ha? Nga magiging more aware, ha? Sa activities it inyong mga inunga. Dung aton niya mga greetings kaina pa. Pasensya gid ana. Bell sa Hong Kong. Good afternoon gid una girl. Ako niya man kasi Mario diyan sa barangay Baybay, maidaigid nga hapon. Mambetbet sa Germany, umalis at nakarating sa trabaho si Ma'am Betbet. Ngayon pala napasaro ana nga greetings. Good morning diyan sa Germany. Rex Pilayo, depende sa tao mamo, yung ginasamba ko kagina di regarding sa bisyo guro ra. O tama man ko na ako. Pag-greet sa barangay Yawan sa pamilya Taiko nga nagapamatigid ha Bunny Rex. Si Jeppy Magpusaw, shout out Tita Lils sa One Ganap Guardians Brotherhood Stallion Numancia Chapter. Oy, may daigid una sa aton nga mga taga One Guardians Brotherhood Stallion sa Numancia. Good afternoon. Hello, Bell. Unang gina-credit permi kay Kiko kasi batas na doon Tita Lils sa ugani. Credit mention gina Hermie. Dario Mercado, good PM, Ma'am Lils. Pwede pa shoutout sa asawa ko and sa mga anak ko na si Joanna. Also to Jennifer, Ashley May, Beboy, and Anne, kaga Prince Dion sa Hawili, Tangalan, Aklan. Salamat, ma'am. You're welcome. Sa mayad-ayad gid kahapon, una ko no, sa ana nga asawa, ang mga unga ni Sir Dario Mercado sa may barangay Hawili, sa Tangalan. Ma'am Noemi dyan sa Dubai, good morning, ma'am. And kaguoy ta do, namatyan, tits. Okay, actually, no, even the Malacanang now, hay, nagmandoon it, investigation man, no? Anon mo pa to, abi, kay di mo na to maibalik na kabuhi, it mga unga nga to nga. Sa naman niya klaseng investigation kay kabuhi, nawala na, eh, no? Anyway, sige, ah. Agduyon niya is yung makaroon sa Libacaw, paalin do graduating this year. Sa balik first year, abaw sa kasakit. Wa pa abi it. Actually, kaina, si Mayor Chudosho, gin, try gid kunta nga mabungan its statement para kung ano man doon ng mahambang, no? Ay, siyempre, mga ginikanan, in particular, o nga, organisorya man yan, inamon kaina nga, imagine that, no? Mga vocational course, 2 years nga binalik-balik sa eskwelahan. And then, na iba pa karoon yung mga estudyante, nag-board pa una sa Banwa, halin pa sa bukid. Diba? Gintaguyod ba? Kung ada nga mga ginikanan sa pobreng pagpangabuhi. Diba? Gintinguhaan nga, bisan, paano nga maka-eskwela. And then, yan ang mangyayari, no? Parang, di mo maintindihan man kung kung ano rin mo nga himuon. Ba't nagkaganon? Anong nangyari? Ay nako. Ma'am Rosie Isog dyan sa Barangay Andagaw. Ma'am, good afternoon. Thank you so much, Gid. Good PM, Ma'am Lils. Condolence na sa pamilya nang namatyan sa nangyaring pamaral sa Tacloban. Alright, sige. Sige, ma'am. Bet, good, hagong Gid sa trabaho. Okay, te. Good afternoon, Gid. Ako niya Hipa. Gila sa Barangay Albasan. Good afternoon, Tita Lils. I'm late. Okay lang, Jun. Tawag pala, Utwasers. Good day, I hope, and wish you all in good condition. Stay safe. Alright. Pabati kay Lulit Bujaw at Jun Sauri sa mga tarim pagkasinahalin doon kay Ate Baby. Alright, sige. So, anyways, hanggang dyan lang muna tayo, no? Pasensya ka mo kung wala tayong natakal na topic this afternoon because makuangid, no? Kumbaga, hindi man natin dapat iset aside yung makarang klase nga nagakaganabo sa palibot natin bisan nga bukot sa aton nga lugar nagakaganabo. But need natin nga magiging aware bilang mga ginikanan, bilang eskwelahan, no? Kay antayin pa ba rin natin na may mangyari ding ganon? sa eskwelahan natin o sa siin man nga lugar. Nga sinasabi nga natin na saan ba ang safe na lugar for us? Saan ba yung ligtas nga lugar para kato, no? Mismo gani, di ba, mga previous months, years nga, even sa ibang lugar, mga simbahan, ginaatake din at mga halang ang kaluluwa, ika nga, no? At mga kriminal. So, walang guwat ginapili nga lugar. Simbahan, eskwelahan, opisina, di ba? Even sa mga public places, wala nang pinipiling lugar. So, yun ang punong pangutana, saan ba ngayon ang ligtas na lugar para saan? But, ang sagot ko lang dyan is, kahit saan ka, kahit saang lugar ka, okay? Kahit saang lugar ka, hindi ka dapat matakot. Ha? And you know, mafe-feel mo yung safety. Once nga, rin mo nga kabuhi is na secure sa Ginoo. So wala kang dapat ikatakutan na lugar. Or, hindi, kumbaga, hindi problema kung safe ka sa lugar na yun or what. Kasi, kung ang lugar na hinahanap mo dito sa mundo ay tahimik at safe na lugar, wala kang makikita. Pero yung pinaka-safe na lugar, kung saan lahat ay masaya, doon yun sa langit, kapili ang Panginoon. Amen? Oh, amen. Pwede naman tachim po sa ato niya pagpangalagad. Makaroon niya adlaw it Martes. Until we met again, mga palangga, sa ato niya programa, yagid yamang sa programang Palautuwasan, of course, and still, with your masinadyahon, you're beautiful and cute. Tita Liels de la Cruz, nag-aiwan git ako itmayad-ayad ng hapon. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. God bless us all. Bye!
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang manami benefit sa tunggawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, dapat tatak na

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Southon Gold Coffee Mix.

sa pagretiro. Tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag go maker. Ag kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation.

0: sobrang sweet ako. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice, coffee.
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
0: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice, coffee.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Your music, your request.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausay ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with DVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry.

0: Si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-mm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
5: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delma Bell Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpiti. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya tama.
7: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
0: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo,

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
5: saan
6: po kami
5: nag-coffee
6: ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka
5: minsan
6: po gabi habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gid at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Kalibo, Aklan.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sanfon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Usay Sanfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan,
4: testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
5: Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
5: ang sikreto ng kutis na blooming.
6: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
5: Kojic para sa linaw,
6: gluta para sa kinta,
5: papaya para sa kinis,
6: at carrot para sa healthy glow.
5: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
6: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
5: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
6: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo
5: sa presyong abot kaya.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Bili na!
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
6: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
5: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
6: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
6: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14

0: Plus One ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon at tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bramang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatutunan. Hatid yan sa atin siyempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 25 in 1.

Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating paladudunan.

Tawag na po ninyo ang inyo po namang mga kwento. 0969-226-9623 ang inyo po namang pwedeng tawagan dito po naman sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Available na po ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, yung mga naghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Ang numero again, 0969-226-9623 mga kaibigan.

tawag lang po ninyo sa aming sa ating programa ang inyo po namang mga tanong. 09 69 226 9623 ang numerong pwedeng tawagan po ninyo kung may mga katanungan po kayo.

kung meron po kayong kwento, itawag nyo na yan mga kaibigan sa ating panamang paladudunan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan.

Tawag na po ninyo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga

pwedeng-pwede po sa mga may sumasakit ang duhod po, mga kaibigan. Arthritis. Yan po, mga kaibigan, ay isa po sa mga natutulungan na ng ating po namang Rice Coffee. Marami na po sa ating mga kababayan ang nagpatunay na ang duli-duli po na pag-iinom ng ating Rice Coffee makakatulong po naman para maibsan po naman yung sakit na inyo po namang nadaranasan. Gaya po ng tungkol po naman sa arthritis. Ano po? Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, ang arthritis po ay nakaka-apekto po sa milyong-milyong tao sa buong mundo. At maaaring maranasan po ng sinuman, anuman ang edad, bagamat mas karaniwan daw po ito sa mga matatanda, pero may mahigit pong 100 uri ng arthritis. Ngunit yung osteoarthritis po, mga kaibigan, ay yung pinakalaganap, tsaka po yung rheumatoid arthritis. Base po yan sa mga pag-aaral, mga kaibigan. Nagkakaiba po yung mga paunahing sanhi po ng arthritis, depende po sa uri po nito. Ngunit maaaring kabilang dito po yung pagkasira ng kasukasuan, yung mga sakit na autoimmune, infeksyon, o yung metabolic conditions po, mga kaibigan. Ang ilang factors po sa panganib tulad po ng pagtanda, genetics, labis na timbang, at pinsala sa kasukasuan ay maaaring magpataas po ng posibilidad ng pagkakaroon po ng sakit na ito, mga kaibigan. Bagamat sabi po ng mga eksperto, ano po, sa mga pag-aaral na nababasa po natin, eh wala daw pong permanenteng lunas sa arthritis, pero may iba't ibang paraan para magamot po o kaya mapangasiwaan po yung mga sintomas at mapabuti po yung kalidad ng buhay, maalis po yung mga sakit na yon ng tuhod, ng paa. Dahil po sa arthritis, kabilang din po dito yung paggamit po ng gamot, physical therapy, at pagbabago po ng uri ng pamumuhay sa ating po namang katawan. At sa malubhang kaso po, operasyon ang ginagawa. Ano po, yun po yung base po sa mga pag-aaral. Pero sabi nga natin, dahil po sa mga testimonya, mga patutuon ng ating mga kababayan na umiinom na po ng ating produkto, nakakatulong po ang araw-araw at tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating Rice Coffee. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello? Naputol.

Kaya naman, inaanyayahan po natin ang lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee na simulan na po yung pag-iinom po nito, mga kaibigan. Ano po? Dahil marami na po ang natutulungan at nabigyan po ng lunas, natulungan sa kanila po ng mga karamdaman sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Yung araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

Kaya po naman, kung may mga katanungan po kayo, may mga tanong na sa inyo po namang isipan, itawag nyo na po yan sa ating po namang programa 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Muli, 0969-226-9623, yung ating po namang numero. Pwede rin po kayong mag-text at kami po yung tatawag sa inyo, mga kaibigan. I-text nyo lang po na kailangan nyo pong makausap po si Kuya Boy. Pwedeng-pwede po yan, itawag nyo po sa amin at kami po yung i-text nyo po sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Isang text lang po, mga kaibigan, ano po, para hindi na kayo gumastos pa na magpa-load. Kung meron lang po kayong pan-text, text nyo lang kami at kami po yung tatawag sa inyo para makapag-usap po tayo at malinawan po kayo sa inyo po namang mga agam-agam sa inyo po namang isipan.

Kuya Boy, lagi pong nasakit ang likod ni Mama. At ano to? May rice coffee ba dito sa amin? Pwede po ba siya nito? Pwede po. Nakakatulong po yung ating rice coffee. Pakisabi po, paki-message naman po kami kung saan po kayong lugar. Sa Pilipinas po, halos po humigit kumulang 1 million na Pinoy ang nakakaranas po ng pananakit ng likod. Ano po? Isa rin po ito sa pangunahing dahilan ng pagliban sa trabaho ng mga empleyado. Maaring may kasamang karagdagang kirot po sa gulugod, kalamnan o mga ugat sa likod ang pananakit po ng likod. Karaniwan itong nagmumula po sa pamamaga, pilay o labis na strain sa likod, mga kaibigan.

meron po bang available dito sa Kasiguran Sorsogon? Kasiguran Sorsogon. Wait lang po, ha. Siya ba yung nag-ano tungkol sa sakit sa likod? Teka lang. Kasiguran Sorsogon. Tingnan natin kung ano, meron po sa Kasiguran Sorsogon ng atin po namang rice coffee. Ang alam ko po meron po dyan sa Kasiguran sa Ace Sun Pharmacy. Dating ano po yan, yung dati pong RLX Pharmacy, Santa Monica Drugstore, Kasiguran P Care Drugstore, Lian Store and Shanli Store. Lahat po yan sa Kasiguran Sorsogon, mabibili po yung ating rice coffee. Again, dyan po sa Sorsogon, sa Kasiguran, Kasiguran Sorsogon, Ace Sun Pharmacy, dati pong RLX Pharmacy, Santa Monica Drugstore, meron din po Kasiguran P-Care Drugstore and Lian Store at Shanli Store, mga kaibigan. Dyan po yan sa Kasiguran Sorsogon. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po nito, R-I-S-E. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang rice coffee. Hanapin po ninyo yun, mga kaibigan, na nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Naputol din. Mukhang nahihiya sila. Muli dyan sa Kasiguran na Sorsogon, sa mga nagtatanong sa atin, dyan po sa A-Sign Pharmacy, Santa Monica Drugstore, Kasiguran, P-Care Drugstore, Lian Store, Shanli Store. Marami din sa atin na nagtatanong dyan po sa Masbate. Ano po? Sa Masbate po, meron po sa Aroroy, sa St. ST Pharmacy, Chok Choy Chai Pharmacy, and Cups Pharmacy. Sa Aroroy po yan, mga kaibigan. Sa Baleno naman, Masbate, Altea Pharmacy. Hindi. One Love Drug Store sa Baleno. One Love Drug Store. Sa Balud, Masbate, Altea Pharmacy. Sa Katayngan, Masbate, yung mga nagtatanong sa atin, marami po kasi mga text messages dito ng mga taga Masbate. Sa Katayngan, RX Med Pharmacy. Tapos, Pharmacia Juvelin, Katayngan. Sa Kawayan po naman, mga kaibigan, Nesars Pharmacy. Tapos, Angelans Pharmacy. Sa Masbate po yan. Samantalang sa Dimasalang, Pharmacia Juvelin. May nakita ako na ano eh, na nag-message sa atin from Dimasalang, Masbate. Diyan po sa ano, diyan po sa Dimasalang, Pharmacia Juvelin at Rite Aid Drug Store. Ganon din po sa Mandaon, LAF Generics. Punta po kayo diyan, LAF Generics. Sa Mandaon. Sa Masbate City, halos po lahat ng mga butika dyan meron ng ating po namang rice coffee. Butika De Vera, Butika Marie, JLS Pharmacy, Butika Nelly, Cese Drugstore, Legazpi, St. Jude, JLX Pharmacy, Well Touch First Pharma, Shima Pharmacy, and Medical Supply. And then Alina's Pharmacy. Lahat po yan sa Masbate City.

Abang po sa Milagros, yung mga nagtatanong din sa atin, yung mga nagagawin po naman ng Milagros o yung mga taga-Milagros na nakatutok po naman sa atin, Milagros Masbate, available po yung ating rice coffee dyan sa MJ Pharmacy, Madresia Drug, Butika Vic Vic. Dyan po yan sa lahat, mga kaibigan, Milagros Masbate.

At syempre sa Placer. Placer, mas bate yung mga taga-Placer, mga kaibigan. Diyan po sa Placer Drugstore at La Niña Pharmacy. Yung pwede po nating mabilhan ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa mga taga-Uson, Masbate, meron din po dyan sa inyo ng ating rice coffee. Mabibili po sa AL Saldua Drugstore. Pati po yung ating sabon, mga kaibigan, pwede nyo pong ipagtanong-tanong para kahit paano po, mga kaibigan, makapagsimula na rin po kayo sa paggamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

Muli, sa lahat ng mga patuloy na dumarami po namang mga gumagamit na po ng ating po namang rice coffee dyan po naman sa Masbate. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat.

Ganon din mga kaibigan, dyan po sa Catanduanes. Yung mga nagtatanong din po, yung mga bumabato din po ng kanila po ng mga katanungan dito po sa ating programa. Napakarami din po mga kaibigan na mga kababayan po natin sa Catanduanes ang nagpapaabot ng kanilang mga mensahe. Sa Bato, Catanduanes po mga kaibigan, Sed Pharma and TGP Bato. Okay, TGP Bato. Things Enterprise. Lahat po yan sa Bato, Catanduanes po mga kaibigan. Sa Karamuran, meron na din po mga kaibigan ng ating rice coffee, Karamuran, Catanduanes. Meron po dyan sa Kobe's Drug Store 2. Ganon din po sa Pandan, Catanduanes. Meron din po dyan sa Kobe's Pharmacy. Sa mga taga San Andres, Catanduanes po mga kaibigan, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa ACC Hypermart. Tandaan po ninyo ha, yung mga butika na binabanggit po natin para hindi na tayo mag-isa-isa mga kaibigan. At kung talagang nahihirapan kayong tumawag mga kaibigan, eto binabanggit ko na po yung mga lugar. Diyan po sa inyong mga probinsya kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ano po, para makapagsimula na po kayo o makapagpatuloy na po mga kaibigan. Makapagpatuloy na po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sa San Miguel, diyan po sa Mediline Pharma, tayo po yung makakabili ng ating rice coffee diyan po sa San Miguel, Catanduanes. Sa mga taga-Virac, nako, halos po lahat ng mga butika dyan, meron na po ng ating rice coffee. Virac Pioneer Grocery, meron po ng ating rice coffee dyan. Blossoms Drug, Sage Drug PO Office, Catanduanes Supermart, Citizens Drug and General Merchandise 2, A Castellar Store, John Kit General Merchandise, Mega Life Enterprises, Virac Lucky Supermart, The Fatima Pharmacy sa Virac, Star Trading and General Merchandise, Javinel Pharmacy, FMT Family Store, Karen Kur Mini Grocery, Citizens Drug and General Merchandise 1, at maging sa Virac Lucky Hotel, available po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

At syempre maging din sa Cam Norte, mga kaibigan. Available na po sa Daet. Ano po ang ating rice coffee? Ito po yung mga lugar na talagang nag-uumapaw po naman ang mga kababayan po nating umiinom na ng ating rice coffee. Marami po mga text message ang pinag-

Diyan po sa Daet, mga kaibigan. KGM Pharmacia 2. JMP Doctors Generic Pharmacy.

0: Ban, Estelita Store, Medcare Generics Pharmacy, Gemma Glenn, Igmedyo Bumbase, Dong and Isabel Store, New International Chinese Drug, Global Generics, Butika Santo Rosario, Fem Drug, St. Magdalene's Pharmacy, Medcare Generics Pharmacy. Sa Lukban po yan, Butika ni Gracia, Arisa Pharmacy and Med Supply. PRDG, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Nanay? Hello po.
1: Hello po.
0: Umiinom na po kayo ng rice coffee, ma'am?
1: Isang ano pa lang po.
0: Isang karton?
1: Opo.
0: O ano naman po yung nakita ninyong nagbago sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee? Nanay?
1: Nag-ano po ang pumati.
0: Ano yun? Opo. Gumanda?
1: Gumanda
0: na yung pagtulog mo, Apo. Sige po, maraming salamat po. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye.
0: Thank you very much po, maraming salamat.

0: Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun wala akong pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products. Patata
2: Navara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: lang katodo. Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo at More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Anthon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: solo.
1: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rádio Dodó.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.16 na oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas. Walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong berador.

Ay, abaw! Timprano pa dong. Timprano pa kita nga nang hilamos kurayang asaw-asaw. Timprano pa kita nga nabasa. Pero sigiyang ay San Juan man makaron. Fiesta man makaron. Fiesta ni San Juan Bautista. Kaadlawan makaron. Di baling agahon pa ako nga nang hilamos. Agahon pa ako na naging basa. Ay hindi na pagkatapos ko akon nga programa madiretso kita. Ina sa Dilias Beach Resort. Ay ina kita maplastar. Ina kita maligos. Ag ina kita matanaw. It mga aktibidad o kapiestahan ni San Juan Bautista. Karong sambilog sa mga main event. Kung mga aktibidades nga pagabantayan ninyo una sa Dilias Beach Resort ayrong bakbakan sa Bugsayan Year 14. Bakbakan sa Bugsayan Year 14 ay ginahatod kinyo ni Mayor Juris Bautista Socro kung local government unit Itabanwang Kalibo ag kamanaman kung Radyo Todo 88.5 FM ang radyong kaibigan mo ag kamanaman kung El Capitana Resto Bar ang Resto Bar ng bayan. Pero aton nga rang karira itabaroto ay kahapon may mga nagapinangutana kung may motor ag sambilo gasakay. Hambay ko rorayang bakbakan sa Bugsayan Year 14 ay karira itbaroto nga uwat ana itmakina. Uwat makina ha? Aga kamanaman uwa itimon. Ay robaroto nga pagagamiton ay uwa matakitat question kung manot bahol, manot yapad, manot haba, manot bugat. Ro importante may katig ag may batik. Ag uwa itimon, ag uwa itmakina, ag daywa rogasakay. May igto sa proa, ag may iya sa dugong. Daywa ha? Daywa ro nagasakay. Yaki sa yaki, pwede man do bayi sa bayi. Pwede man bayi sa yaki. Pwede man senior citizen. Pwede man mga profesional. Pwede man dong PNP, Philippine Army. Ag pwede man dong Philippine Coast Guard. Ro taga Bureau of Fire Protection. Bisan si Ina. Ang agency. Basta't kaantigo kamo maghampak ag magpapisik. Itbugsay mga katudo. So daywaro nagabugsay ginaklaro ko. Daywaro ginabugsay. Hindi pwede ro baruto nga may makina. Pag sinyot makina ag bugsayan. Ay basi kon dumaog ka pa. Agro magadaog makaron nga adlaw mga katudo sa aton nga bakbakan sa Bugsayan Year 14. Ay magabaton ito mataginting ang champion ha para sa Year 14 nga bakbakan. Magabaton it 10,000 pesos plus trophy. 10,000 pesos ha na tumataginting. 10,000 pesos po. Agro pangaywang pwesto magabaton it 70,000 pesos. 7,000 ha. Agro pangatlo nga pwesto ay magabaton it 5,000 pesos. 5,000 pesos mga katodo. Agro hindi pagaron basta humalin imaw sa starting point paagto sa finish line ay magabaton it 1,000 pesos nga consolation prizes. Rokotob sa mga makadungka mga katudo. Ay masairan man doon ko amon nga guide kung kamo ay nagsunod sa ruta.
Ako aton kara nga pakarera, iya malang man sa binit. Naiging pabinit-binit ko ra para makita it aton yung mga audience. Ay kung ikto sanda sa madagom, ay paano sanda makita? Ah, mga katudo, so ging pabinit-binit na to na, ging pakamayad na to nga iyagang anay kamo sa binit. Ah, mga katudo, ay may aton man nga guide. Ah, may guide man do aton nga ra nga bakbakan nga inyong pagasundan ag may bandera man nga puga maghalin sa Dilya aro starting point nato na maghalin sa Dilya's Beach Resort paagto iya sa may Puok Port di karon sa Pier 1 aga maliko dayon paagto iya sa may Tulay Itambak pagabot sa Tulay Itambak maliko paagtugon iya sa Dilya's Beach Resort para sa pagdungka sa finish line. Ayan. Doon yung kagapit, ha? Doon kasimple, mga katuduro aton nga ruta, itabangbakan sa Bugsayan, year 14. Raya, higinaimbitar na kon, do mga taga-kalibo, ha? Taga-kalibo lang, ha? Ay, may nagtawag katong taga-Batan. May nag-message man katon nga taga-New Washington, taga-Nabas, ha? Ag-ibahay! Ambay ko, tawaan tanay makutugada ro mga kalibunhon. Ang sandaan ay ro magbagakbakan hindo na narayang kapiyastahan ni San Juan Bautista. Gani ro aton niya bakbakan year 14 ay exclusive yung anay for kalibunhon only. Ay nagaplano ako next year, ha, kung okay pa ag sugot pa sanda nga i-open aton for Enter Barangay. Ayan, Enter Barangay, ha. Ita Banwang Kalibo ay padaghan nato sugat ng mga kapitanis. Agod sandaro maghambang. Abi, intra ka mo, pahaom ka mo. Ay kita mana ro magarepresentar. Oh, it aton nga barangay. Panamit na siguro, no, kon Enter Barangay, no. Pagkatapos it-enter barangay, enter town yun dayon, doyon, i-open yun aton. Enter town do aton, karanga karera, mga katuto. Para at least mga kung may mga competition sa ibang mga lugar, ay makapartisipar kita, ay may atong kinaiya, may aton nga kinasangkol sa pag-bakbak sa Bugsayan. Hindi makita live sa Facebook, may radyo todo ag YouTube yang anay kita. Ano dong? Sa YouTube yang? Sa may radyo todo yang kita? YouTube yang anay mana kita kung makita. Hambay ko aton nga technical partner. Sumayad man ay sa YouTube makita. Mag-una man dahil no compilation. Kung hindi nanda makita, if yun nanda sa YouTube dong, ay okay. Makita nanda ro pulgid nga bakbakan sa Bugsayan. Kani kinauman-uman aton, ha? At around 6 a.m. ay bukasyon do aton nga registration. Bukasyon do aton nga registration. Sina sa Dilya's Beach Resort, ha? So yun yun yung si Engineer Brian ay imauro magkaminar. Sina sa table it registration para sa aton nga bakbakan sa Bugsayan year 14. Ay pagkatapos ko akon nga programa at around 8 a.m. ay magakandak ako it inspection sa tanan niya mga baruto kung may problema o kung uwa. May reklamo o kung uwa. Ay gusto ko happy kayo bago naton buhian duraya nga ra nga bakbakan sa Bugsayan year 14. So pagkatapos it aton niya inspection, ma-start ro aton niya short program. Aga pagkatapos, matao ako kinyo rin it rules. Rules and regulation. Nga dapat inyo man nga pagasundon. Aro aton nga rules and regulation. Hindi kamo magdugos-dusan. Hindi kamo maghagarangan, ha? Tayo yun yung rubugsay. Matira matibay. Dong, pabaskugan, ha? Kung sinuro pa kaot kamuti ni Kapitan Bimboy, persado ron. Agro pa higop taho ni Kap Buboy.
Akap boboy, padayabit sang kabalding taho to sa Quandilias Beach Resort. Ay pahigpon taro aton nga mga rower, to aton nga mga manugbugsay. Asang kabaldingang asponsori abi, padayabit to sang kabalding nga taho. Agad ipahigop naton, ipakaon ta sa mga manugbugsay. Ay sayod kong persado man sandara, ay halin sa Barangay Affairs kay Mr. Marxi ag kay nang Nini Amalia de la Cruz Sobiaga it Amalia Store ay sandaro nag-sponsor it Gatorade. Abaw, di Gatorade tagali atong mga manugbugsay kara. Para hindi ka mo ma-dehydrate, hindi ka mo pag-uhawon, may libre ka mong tubi at may libreng Gatorade ha, sa aton niya mga manugbugsay ha. Doon ay sponsor doon ni nang Nini Amalia de la Cruz Sobiaga ag Ninong Mole it Amalia Store ag ni Mr. Mark Siha it Barangay Affairs it aton niya LGU Kalibo. So, salamat yun ha kay Mr. Mark C ag kama naman kay Mr. and Mrs. nang Nini Amalia de la Cruz Sobiaga ag kay Nong Mole mga katudo. So nagapasalamat kita sa pag-sponsor itubi ag kama naman Gatorade para sa aton niya mga manugbugsay. Kani ha, alas 6 umpisagon do aton nga registration ina sa Dilias Beach Resort Usoyon yang si Engineer Brian ay imauna ro magamanihar magakaminar it registration para sa bakbakan sa Bugsayan year 14 ag ina man no kay Engineer Brian ro nagapalista ay limited man lang ro slot ha it aton nga beer drinking contest ha beer drinking contest dong sarang mo maubos ro an om ka mga Red Horse ha bawat contestant an om kabuti kani kon WW ka walang wala kang pangbili mga katodo ding dong aga kaya mong uboson magpalista ka ay maguwas nga nakataukat ka sa dyahan nakainom ka na mahilong ka pa may papremyo ka pa. Anom kabuti ah. Ha? Anom kabuti. Oh. Ah, makita kamo sa YouTube. Makita kamo sa Kalibo Cable. Makita kamo sa Paradise Cable ha. Akon kamo nagaong-ong in ilimnon ha mga katodo. Ayon. Aro aton nga beer drinking contest ha. Limited slot lamang ko. Kung ano gang ro nakalista una, doyon yang sandaro magahampang. Aga magawas ko naton nga may beer drinking contest, may aton man nga padidi contest. Padidi kay Toto ag kay Nini ha, ay tawan man nato tugada ro mga inunga, mga katudo ha. Nga nagaedad, ging pataas-taasan ni Engineer Brian. Taas-taas si mana idol, it has ta pito an om, lima pa ubos. Pwede yun do pitong dagona. Base sa amon nga final meeting kabi nag-suggest nga dugang-dugangi mana ro edad obra nga pitong dagon do maka-intra aro maga-intra ay pitong dagon paubos kaibahan doan ang nanay or kaibahan doan ang tatay aro nanay or do tatay ro maga-timplat gata sa biberon ag tapos itao sa andang unga itao sa andang unga ha mga katudo ha itao sa andang unga para nga ipadidi mga katodo kung sino ro una nga makatapos hay imaw mga katodo ro igadiklara nga winner ag magabaton imaw it cash prize. So ngani sa mga interesado nga mga ginikanan nga may daga nga unga or may daga nga apo ay magpalista yang kamo ina no ay alas 6 bukas yon do aton karang registration ina sa Dilias Beach Resort sa may Sitio Pudlon Barangay Mabilo Kalibo Aklan. Inano ay kabiit mga around the 8 nagpamasyar kami ni Kagawad Inday ni Tata no ag ni Engineer Brian para nga magkandak survey ito man no sa preparasyon ay matsa sold out yuta matsa mga tibol-tibol na taro habilin do mga cottages ay ubos yuta mga katodo.
obos aro katijis ni Nanay Dilia. Ag ni Nangrot, ha? So, good morning. Aga, salamat gid sa pamilya Mirin. Ang mga katudo. Ay, dong Dilia's Beach Resort, rong naging official venue it mga aktibidad nato na akong LGU Kalibo kada dagon bilang panaad sa patron nga si San Juan Bautista. Agroaton niya ginapangamuyo, kabay pa nga tauan kita it manami nga panyempo ay harang maasaw-asaw mga katudo, pero uwa mathangin, tauan kita't mayad nga gawas ag bugana nga grasya ni San Juan Bautista mga katudo. Oro mga taga Kalibo Public Market, baligyaon kamo timprano, ha? Una kay Ma'am Jocelyn Adok, akin naman kay Boss Ryan de la Cruz Barrera, ha? Boss Ryan, baligya kamo timprano ag magtanaw itatong karera at baruto. Ina kay Sir Noy Pador, Sir Noy, man maligos kita. Iya sa Julianas kay Mami Perle, Mami Perle, maligos kita. So good morning, ha, sa taga temporary public market ang ina sa Julianas Market. Ha, nagapamati roaton niya mga negosyante, komersyante, ha. Agroaton nga mga mamayakag ay piyesta makaroon iya sa Banuat Kalibo. Sino ba garumay handa ay makikaon kita. Pero roaton kuno dong atong kaiping akatis may litson. Ha? May litson, no? Bisan panit yang, no? May anda kuno dong nga litson. Ha? Kabay pa nga pumisikroan ng panit sa atong lamisa. Ito man sa piyak, may una man ko, no? Pero importante umabot ro sang kabalde nga taho ni Kap Boboy ay pahigpon taro aton nga mga rower. Kap Boboy, okay ba? Ah, okay ba sa all right? O, kuan? Ano nga ni tawag ka raw? Disapprove.

0: bawa ka
1: dito. Okay, dali yang may ano ra, what live. Aman what live dong sa Facebook dong. Ayo, may nag-message man katon niya mga taga-ibang istasyon. Ah, okay. Aman baga ay? Okay, dali yang basi may problema eh. May problema sa Bundo FB Live eh. Eh, pati ro ibang istasyon, gahambay man katon ay hindi na. Pwede yun akong mabuksan da para mag-interview kamo kako na. Ah, pagkatapos ko akon ng programa. Ah, good morning anay ha, kay Mamang Jo. Ah, Jo Malapad, kay Jo White. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Aga good morning man kay Toto Roger Lucero Nagales ha. Nga nagapamati man makaroon sa aton karang programa. May problema atong FB Live. Mahina internet. Gaigod!
0: Magmalungkot ka. Marinig mo sa kanya mga balitang nagbabaga. Seryosong usapan ay nandiyan
1: iya. Eh, hagos man kuno dong tanan. Ah, doon siguro problema. Nagaigod. Ah, nagaigod si Mita. Oh, hagos doon iba man o. Naghambag man o. Nga uwa man kuno sa Dot Life ay nagaigod gani. Ay Maria Kagusip Santisima sa langit kun sin among nagaabang katon sa mga kaigmanguran naton abroad ay saka pa nagka problema si internet saka pa nagka problema ro aton nga Facebook live mga katono pero sige nga ha padayon gihapon kita siyempre sa aton makaroon niya pag ililimaw down do Facebook o andang website ahay ah, hoo man gali gali tanan karahay mag-agtog dito dong agtol at akamo to para makita ninyo agtol at akamo sa Dilias Beach Resort para makita ninyo pero aton niya bakbakan sa Bugsayan aga kama naman

Kwan, Chip Ding Dong. Dong, hindi mata kita maghuya-huya, hindi na nga makikain, ay piyesta nga ning ginatawag. So good morning ha sa mga timprano pa nga mga nagapanindahan. Good morning anay sa mga taga Poblasyon Kalibo. Sinoro may mga hangover nagbugaw bangod ko last day it ginatawag naton nga kaganaan sa kalye araya isang bilog man sa mga aktibidad programa it aton nga LGU Kalibo bilang kaparte kong kapiestahan ni San Juan Bautista. So congratulations ha sa mga nagpasakop ha sa kaganaan kabay pa nga kumita kamo agabi nakabawi kamo sa inyong 5,000 ha 5,000 dong aro anda nga bayad para nga maka-intra ay bawi man siguro ah. Sa tatlong gabi ang daruna nga pagapugaw-pugaw bawi man siguro 5,000 at sa permi man yaning puno kada gabi mga katodo umpisa ko 21 22 ag 23 sa gabi ha ay tao kung may hindu na para kung may hirit pa nga pangkadlawan. Good morning man sa mga taga Sela Serna area sa mga taga Barangay Bakaw Sur Barangay Bakaw Norte at kamaraman sa mga taga Old Buswang New Buswang sa mga taga Andagaw sa mga taga Puok at kamanaman sa mga taga Kaano sa mga taga Naluok Briones especially sa Briones Housing at Naluok Housing at inaman sa may barangay Mabilo Kalibo kay nang pini nung nono aom kun kamo ay maligos kita aga good morning man ina kay nang Julian at kay nung Merlin Relo ha aom kun kamo man nga daywa maligos kita magaga kita saging yang good morning man sa mga taga barangay Istansya ha o nasa Team Boboy sa Buko aga kamanaman ina sa barangay Mubo no kay kumparing Junior Torre

0: Umaga Good Morning Man ha sa RTB Construction. Ayan kay Bossing Ralph Valenzuela ha, nga nag-monitor man makaron ha, sa aton karang pagpangalagan. Good morning man kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha, ina sa Tinigaw. Nga nag-monitor gid katon adlaw-adlaw no, kay Kapitan Nini at kay Kapitan Tuto. Ina sa Linabuan, aga sa Tigayon ha, kay Daddy Bert Tabasa at kay Tatay Jesus. Papang Raul, siin kita hindi na makayos. Siin kita makayos nga palusibo. O sa Puno Talisay kita manilong ni Tim Gatasan. Ni Nung Nelson Cipriano. Igtugang kita sa Dilias, Manago. Pero dalingang ay haraan ay rodayagan itapanyempo, importante ro panyempo makaron. Mga katudo ay siyempre may aton niya mga aktibidad, may kasadyahan, ag magapabaybay kita mga katudo, nga ni Toki-Toki on Tanay. Arong dayagan itapanyempo, no? Ro update ni Super Typhoon Francisco. Super Typhoon na po si Francisco, ha? Ag kama naman dong nagaikog-ikog pagid nga nga LPA kay Francisco mga katudo. I-check na to, narong kompleto nga mga detalye ay naka-standby on si Katudong Chinel Dominguez.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, Katudong Chinel, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa dalawa nating bagyong binabantayan na si Francisco na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at itong si Tropical Storm Higos na inaasahan natin papasok bukas. Para dito sa bagyong si Francisco, nananatili pa rin naman ito sa typhoon category at huling namataan sa layong 275 kilometers east ng Basco, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 155 kilometers

0: per hour at pagbukso na umaabot ng 190 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northward sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil dito kay Francisco, ito'y humihila ng southwest monsoon or habagat na nakakaapekto dito sa may central at southern Luzon, pati na rin dito sa may Visayas. Habang palayo po itong si Bagyong Francisco, ay nababawasan din yung epekto ng habagat dito sa ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila ngayon at yung karatig lugar po natin ay dulot po ito ng southwest monsoon. Inaasahan natin dulot ng habagat makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region. Para naman dito sa bagyong si Higos, yung tropical storm sa labas ng ating par, ay magbibigay po tayo ng update mamaya. Dahil dito sa bagyong si Francisco, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Inaasahan po natin ang malalakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Francisco, mananatili ito bilang isang typhoon category dito sa loob ng ating par. Pero meron na po itong weakening trend hanggang na maging isang ganap na severe tropical storm paglabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Palayo naman na din po ito sa ating landmass, kaya kung makikita natin, wala po talaga tayo nakikita na landfall scenario sa anumang parte po ng ating bansa. Para naman sa ating hangin na dulot nitong southwest monsoon at yung paligid nitong bagyong si Francisco, inaasahan natin ang malalakas na bugso ng hangin tung ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Bukas naman po, June 25, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin, Panay Island, Negros Occidental at Northern Samar. Friday naman po, ito po ay dulot pa rin po ng southwest monsoon at ni Francisco. Dito ito sa may Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque at Bicol Region. Kung makikita po natin, base po dito, palhin na po yung epekto ng southwest monsoon dito sa ating bansa. Para naman sa paulan o yung ulan na inaasahan natin dito sa ating bagyong si Francisco at yung southwest monsoon, inaasahan natin ng 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Batanes at Cagayan. Dulot naman ng southwest monsoon sa Occidental Mindoro at Palawan. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil po sa ganitong klase po ng mga pag-ulan, inaasahan po natin yung mataas na tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Magaling po natin makinig sa ating mga local government unit. Para naman bukas, ito po yung paglayo na po netong bagyong si Francisco, ay nababawasan na rin po yung epekto neto na hinggil sa paulan. Dito po sa Batanes, inaasahan pa rin naman po natin ang 50 to 100 millimeters of rain. At dito naman sa may Bataan at Occidental Mindoro ay dulot naman ito ng southwest monsoon. May nakataas pa rin tayong gale warning dahil dito sa bagyong si Francisco, dito sa may Batanes, northeastern coast ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat na delikado po muna pumalaot dito. Para naman dito sa bagyong si Higos na tatawagin nating Gardo once na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ay tropical storm category pa rin at huling namataan sa layang 2,285 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong tatawagin nating Gardo, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas at lalabas din naman by Friday. Makikita natin masyado po itong malayo sa ating kalupaan at dito lang ito sa corner ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya hindi po natin inaasahan na magkakaroon po ito ng epekto hinggil sa mga paulan at hangin po. At yan po muna ang latest update natin dito sa ating mga binabantayang bagyo. Next po nating bulletin ay 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisita tayo ng aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at ingat po tayong lahat.
1: Radyo Todo Live Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Abogid niya, salamat ha kay Katodong. Sino niya nito kay Inagon Dingdong? Rato niya itong, si Chinel Dominguez na ano, matsamalipato niyon kita. Na super excite kita, no? Daywat agalit dong Rubagyo. No, magawas kay Francisco. Pero nag-ikog-ikog nga to nga LPA ay si Garbo, no? Garbo. si Bagyong Garbo. Pero magayo pa si Garbo, ah. Rumagapit na iyakaton ay si Bagyong Francisco. Ayan, manami nga mga pangalan, no? Francisco, agkama naman si Garbo. Ayan, ah? Si Garbo magayo pa ta. 2,085 kilometro roan ang kagayoon. No, nga ni, ay, hindi pa naton masyado mabatsagan roan ang epekto. Ro, nababatsagan niyang naton ay magapit dahil si Francisco, agro-epekto it hanging abaga.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Dahan niyang kita ha, ag ginapangabay naton, halin iya sa Radyo Todo, ag sa inyong igmanghod, arorayang paghagong. Gabigon gid sa mga tawo nga ra nga ginapiking baga ginabiling, please lang ha, agrayang may mga kugo, may mga kugo nga ra no, nga maglikaw-likaw kita nga magagto sa badagom, maglikaw-likaw kita nga magtiner sa tubi, no? Raya ay isang ka-friendly reminders, halin iya sa Radyo Todo sa programang Todo Birada, no? Raya ang mga simple yang mga pahanumdum, no? Ang dapat dumdumo naton para maging safe kita, no? Nga ro atong pamanaw ay kasadyahan, kalipay, kapiestahan ni San Juan Bautista, bendisyon ni San Juan Bautista, no? Ay likawan naton nga magpasaway kita, no? Likawan naton nga magagto sa mga madagom nga lugar, ita tubi, mga katudo, no? Rayang mga nakainom, ha? Please lang, bantayan naton do mga tawong nakainom, ha? Iba si sa atong pagpati, ay nagakaya-kaya gata imaw to, no? Nagaploting-ploting, galihin, nagugumusyuta, no? Bantayin nyo, ha? Ang gabi-gabaw, rumanga inunga, indikit pagpasugtan, no, nga mag pinaligos, no, sa baybay, sa suba, or sa sapa, sa tangke, or anuman nga body of water, no, dapat bantayan gid naton. Ruaton kara nga mga inunga, no, please lang ha, please lang, para magiging happy kita. Hindi mabahiran ita kalisod or problema, no, kasi target itaton makaroon niya mga otoridad, wrong zero incident, ha? Ang mga katudo, no, sa baybay, ro kaso baga itapag kayumos, no? Ag iwasan man naton do sobrang inom, ha? Aga base kon magkagasingan kamo, magilinaway man yun kamo, ha? So ayaw kamot away ay rayang pamanaw naton, pamanaw ninyo, kasadyahan, ha? Dapat kasadyahan do atong agtunan, samputan, ag kasadyahan man do atong ulian. Ha? Bukon ita kasakit. mga katudo ha, please lang ha, raya ay isang ka-friendly reminders. Halin iya sa Radyo Todo sa programang Todo Birada.
1: Todo Birada! Birada.
2: Aga kung mag-uli man kita hindo na, ang nakainom, dahan-dahan niyang. Ang hindi magpilit ha, kung hindi kaya ha, padrayban sa kantigo. Para nga makauli, kamo nga safe. Please lamang po ha, ro aksidente sa tubi, likawan naton. Aga kama naman, ro aksidente sa dagan, mas pagid nga likawan naton ay sa last minute, last hour sa pag-uguli yun halin sa mga beaches, no? Or sa mga lugar nga ito sana nagselebrar ita kapiesta ni San Juan Bautista, ay hayong kita sa mga karsadahon. Hayong kita sa mga daganon ay abong hilong. Hayong kita sa pagmaniho, hayong kita sa pagpaligos, no? Ag hayong kita sa pagselebrar naton, no? Ay bukod niyang aksidente sa tubi, aksidente sa ugtag, aksidente sa karsada, ro ginabantayan naton makaron. So kabay pa ha, nga magiging zero incident ay raya rong target it aton nga mga otoridad.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Ano ro aton nga mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaron sa aton karaga pagpakalagad?
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Sigurado yun gid kuno, sarayang maabot nga bugan ita September. first week of September nga hitsugon, ha? Hitsugon, tapos yun, ha? Agmahalinan yun. Roaton nga bagong Kalibo Public Market. Roon ang announcement ka to, August. Pero kahapon, ito ako sa munisipyo, nakabati ako, no? Kasi before the month of September, may pagahiwaton nga at tour. Imbitahon ko noro mga media. Imbitahon do mga taga-tindahan, do aton niya mga taga-sanggo ni ang bayan. Kasi roaton niya sanggo ni ang bayan itbanwang Kalibo, ay grabit ang makaroon, no? Mas hinigpitan. Ay ginapangayuan at mga record makaroon. Ro kada proyekto. Ita sanggo ni ang ita aton nga LGU Kalibo, no? Raya roging bungkagas ita sanggo ni ang bayan mga katoto.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Pagayuan nanda it detalye ro kada proyekto, ha? Para ma-update ro aton nga sanggo ni ang bayan. Oh, may sanggo ni ang bayan. May una yon nga project monitoring committee, may project monitoring team. Oh, hay siin pa. Oh, hamat kahinay gihapon do construction mga katudo, ha? Tama ba?
1: Berada! Berada!
2: O basi ginahampangan, ha? Basi ginahampangan, itraya nga nga mga buaya, daya nga nga mga kontratista, daya nga nga mga nagasabkon mga katudo.
1: Berada! Berada!
2: Ito na, aton doon niya pag-istoryahan sa kabilugan itaton karanga pagpangalagad ay daya ging suggestra, nanday Engineer Latsika Emerson, ha? Ag Engineer Bautista, Rex Bautista, mga katodo.
1: Berada!
2: Hamtang sa pihak kabahin matabok kita sa may banwat numansya, ha? Nga sa madrong perolosis machine, ag sugalpot nga water truck, ag may pila ka mga sungayan nga empleyado!
1: May punto ang bawat komentaryo!
2: Si numansya is remember Pilimon Olong Enero. Pabor, ha? Pabor, ah, nga mayad. Nga halinon, wrong dumping site, ha? Sa ibang lugar. From Barangay Badyo to other area. Para mana mahawas man sa paghugom. Roaton niya mga pumuguyo sa Barangay Badyo ay naguoyta si SB member Olong Enero, ha? Ay siyempre, hindi man malikaw nga nagailinabo undong bagay, ha? Ina sa may Badyo. So, sugot, ha? Ag nagaplano si SB Olong nga anang isuong raya, ha? Nga kon pwede nga makabakay itugta ag halinon ta ro rayang dumping site. Mintras tanto, ha? Nga pwede pa. Base sa evaluation it DNR, ha? Ay ro DNR mismo naghambay nga wala naman manang problema. Okay lang. Basta't i-maintain ro inyong mayad nga pagdumaga it inyo karanga dumping site.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: So, pabor siya, ha? Ay kaguoy man-man, ha? Ro mga taga-barangay Badyo, mga katuto. Now, numan siya pagid. Wrong operation co-op with beating machine. Sa numan siya cockpit. Ha? Hay nag-agi sa at tamang proseso. Suno kay Mr. Agustos Tutsiyeban. Wrong cockpit manager, mga katuto. No? May mayor's special permit to conduct the above mentioned activities, mga katodo, ay kada gali may andang hampang gamit dorayang operation it upbeat machine, beating machine, hay nagasecure sanda it mayor special permit to operate.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: Samtang sa pihak nga bahin, wrong Department of Public Works and Highway Central Office, ging orderan yon pinagi sa sugat. Wrong DPWH Regional Office 6, ha? Nga i-evaluate yun. Wrong request for funding sa construction co-seawall sa Sitio Bato, Barangay Patimanyo, Washington, Aklan.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: Wrong sugat ay naghalin kay Attorney Shirley Vargas, Chief of Staff, no? Ni Senator Joseph Victor G.B. Ejercito. Ako nagtaliwan niya mga July 2, 2026, no? Agbase raya nga request for funding sa sanggo ni ang bayan itbanwang New Washington, ha? Sa SB Resolution Number 08 Series of 2025 last year, ha? Ang mga katudo, no? halin sa Isbit, Banwang, New Washington.
1: Matalinong talakayan. Masarap
2: pakinggan. At si Assistant Secretary Alexis Buti, nagsugat sa Regional Director at DPWH. Baway matsa may klaro, tara. Punong Barangay Rene Boy Custodio, sir, no? Kabay pa, ha? Nga matigayon, agod maproteksyonan. Ro mga propiedad, ha? Panimagay, kabuhi, imo nga mga constituent, ina sa may Barangay Patima, New Washington.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Samtang sa pihak kabahin sa dugang pagidnaton niya mga balita, sa dugang pagidnaton niya mga headline.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: May isang kaordinansa sa Banwa Itabanga, no? Pero raya ay good as approved sa local level, sa sangguniang bayan, or approved ano, bilang ordinansa itabanwang banga, pero nag-aagi para sa ginatawag naton nga final review, no? Ita sangguniang panlalawigan. Ro rayang ordinansa nga naga-institutionalize, no? Sa mga barangay-based delivery ko social pension payout para sa mga indigent senior citizen, sa municipality it banga ging talakay ra sa committee hearing kung sangguniang panlalawigan. So aton nga i-check kung approve.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Pero payout dahon ta sa kabarangayan, hindi nga ro mga senior citizen aton nga may problema yon, sa pagtikang ikayong awas papilaon pa.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Rong yakap ng kalusugan program para sa malayong sakit, or yakap a programa itapel health kaibahan dong Department of Health Regional Office 6, agrong LGU Kalibo ay naghiwat it orientation para talakayon ang ipaintindir o katuyuan it nasambit karang programa sa mga kalibonon.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Kaliyang ay matsanagasignal yon si Katodong John. Oras sa Pilipinas, imponto alasays. I-check na nato si Katodong John Kabisilya sa anak karang report. Direkta sa may provincial hospital ang sa may Kalibo a public market.
1: Radyo Todo Live. Report, report.
2: O ano roman nami ihawon, ano roman nami bitbiton, dagho naton sa baybay.
1: Radyo Todo Live.
2: Magkawa sa karni, ano roman barato kay isda, i-check naton sa report, Katodong John. Please go ahead.
3: Katodong Jidil, no? Iyata kita makaroon sa boundary ita Puok ag Kaano, no? Para sa likod ko, nakita niyo mo, video ka sa lapay lang roman karni. Ay sa inyo nimo dahil may paihapon kita hindi na sa ato nga nga bakbakan boxing tournament na paghihwaton. Kung sa may TT Port, yun sa may barangay Puok, no? Yung sa ato nga Banwat Kalibo, no? Gani medyo di karami katong dito nila, medyo buru baratorya o karne. Gani iyan kita nagpanindahan para sa ato hindi na nga paihapon sa ato nga mga boxingero at ato mga opisyalis at ato nga boxing tournament. Ang bago rin tanan katong nga dyan, no? Yato tanay rin ato nga mga balita. Maghalin sa ato nga may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital. Daywa ka vehicular accident katro nga dyan, no? Nakabalag sa ato nga emergency room. Ito ato nga may provincial hospital. Una katro nga dyan, malas tres kaya nag-aaga. Nag-abot niya sa ato provincial hospital. Ro daywa ka persona katro nga dyan, no? Na aksidente o sumunggab sa nasasangka tricycle. Aging dalaya sa ato nga may provincial hospital. O mga biktima nga nakakanday Jimboy Riusto. 24 anyos sa pangidaro na, imoro driver na, imoro taga barangay, bugasungan sa Banwa, ita, Lisong. Agraana ka nga angka sa iwat iba kundi si Axel G. Martinez, 31 anyos mo na pangidaro ka na, imoro taga barangay, karugog sa Banwa, ita, Lisong. Akunsiin, sakay sanda katulungan nyo nga dahiwa sa motorsiklo, pagkabot ang natikaroon sa may barangay Kugon, aksidente nga sumunggap sandara sa sanga, sa handa nga kasubla nga tricycle, kato siya na hibong tumumba sa nasa motor nga na ginasakyan kasi hindi tabuliganan sa darang katurong adidel kita mga pumuyo ro na ag sa nang daywa ay ging dalaya sa ato nga may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital dahil si Jimboy ang si Axel ay nakahagom katurong adidel at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka nangawas ka kusin sa nang daywa rahiya makaroon sa ato nga may emergency room kita ato nga may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital. Alas dos kang kinataga-aga, umabot mo rin sa kapresuna na na-accidente man katulong Judel Roth, biktima nga si Marjon Alejandro nasa legal nga pangidaro ni Moro, taga Banwa, Itabanga. Galing katulong Judel, wata iba't mga ID runa kung ano maruna rahan ng mga dapat nga makipakikianuhan raya nga nga biktima o basi o patay kasayod siguro kararahan nga pamilya nga imurahay na aksidente. Sakay man mo sana nga motorsiklo, di karon man mismo katulong nga sa Banwa, Itabanga, no, imurahay na aksidente o tumumbay mo sa motor nga na ginasakyan niya kung sin. yung kabuliganan na numero naging dalaya sa atong may Dr. Felix Tumbukon Memorial School dahil si Marjon Alejandro ay nakaagom katuruga judil at mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka ng awas nga kusin dahil nga biktima higam na makaroon sa atong nga emergency room at atong nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Gaya katuruga judil mga aksidente no nga akin patangat iya sa atong nga provincial hospital. Ang magtulang kita no sa mga nakakonfine makaroon sa atong provincial hospital. Sa atong surgical ward, may 64 ka mga nakakonfine. Sa atong PD wards, may 53 ka mga nakakonfine. Sa atong OB ward, may 106 ka nanay at may 15 ka maungaro nakakonfine. Sa atong female wards, may 58 ka mga nakakonfine. At sa atong medical wards na kunsin, nakasari-sari ka mga batian o nakakonfine, may 121 ka mga nakakonfine. So matotal sa kabilugan katulong nga dito, okay, bando isolation ward o aton nga ano pag ito ICU ward ay may kabilugan nga 450 kaligal yan siyag may 15 kamaunga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon niya sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Agalin sa provincial hospital katulong dito, no, sa uman, naghapit kita, nagbulkit at mga presyo kung ano rito mga presyo, mga isda at mga ano rin sa aton nga may temporary nga may kalibo public market sa gawatuwat makaroon kung ano mga isda nga dapat na pa nga mabakanan da na nagabutan na sa sundi tato nga merkado publiko haro nga isda makaroon nga mabakanan da agung pilar presyo may lamugan kita katulong dil dahil abu-abu isda nga nagabot no halin it's tinto skintas at tinto cintar kilo may pusit kita riya may pusit kita rito katulong dil tinto skinta mano kilo may sulit kita tinto si cintar kilo rugurayan haya tinto si cinta mano kilo. May panit kita rin, yung intok na bantagaan, no? Bilugra ay 240 kilo, pero nato pang bantagaan, yung mga gota, kung nilang ginakiwa tara ng unod tara, kaya Bradley Raymond, 300 kilo sa atong amigo na. May Blue Marlin kita rin, yung mamatagyapon, 400 kilo Blue Marlin, Bisugo, 220 at 280 kilo, tamban na ito rin, ay tamban tuloy, 120 kilo, ruwasa-asa na ito, muwag ko ruwasa-asa nga na, 260 kilo, rumam sa katrong ajul 300 kilo agdanggit 280 kilo tangigi 400 kilo aglapo-lapo ba nakabakag kitap dawang kilo no halit 160 hasta 200 kilo no malinto kray pwede naton rang pituhon aga sweet answer no aga daya mga isda nga nagabuta no para wa pa makita ro na sa bagsakan area naton katrong ajul din kun ano pagidro mga isda makaron nga magbaka nga mag-aabot no dahil halos ko, no? Halos kaabuan, makarong isda ro na ay mga bangus. Katulong dahil kaabog itang bangus, makarong datong ro na ang mga negosyante sa bagsakan area ay puro bangus, random maroon nga nakalatag ro na sa printe, no? Katulong dahil, no? Banira, trimutsis, hasta sa sud, abong bangus, makarong nila sa sud, itatong nga temporaryo nga may kalibo public market. Depende sa antot bangus, ha? Halin ita, rumilinto ko bangus nga, ay 140 kilo. Pero tagmuwag ko utang bangus katro nga Julio, 180, 200, 220, hasta 240 kilo. Gani pili at ako mo no, aga kung ano nga klase, jagkot bangus rin yung nga paghahaon makaroon sa kapista ni Senior San Juan Bautista no, at law nga Miyerkules. Palabot sa karne, wakatang problema, abunda mo sa karne, gani sa uman, diya sa ako niya likod, diya ni Carrera sa boundary, ita ka ano, aga barangay Puok no, paglagpas nila ni mo, ita kalibong International Airport, ay harawon makita ni mo rekara ako niya ginapistuan. Pagabot sa karni na sa ato niya sudat ato merkado publiko dahil mga inamata ni Karun Abi abot sa ginabayaran ra. So ato niya karni man o kung ato niya dress chicken ng ratong backyard ay 200 matagayapon ng kilo kung ato niya native na manok ay 380 kilo pero kabot pero parts karni man o kung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo no kamana man ito karni na ato't baboy no kasing porchap naglimpo 320 kilo no. Pero sa akong likod niya, medyo po, hindi ang natong pagkaroon dahil siyempre, at habi sa mga gayo, agad na hindi mabulabog rin araw ato ng mga negosyante sa sulod dito ato ng merkado publiko. Ang side matariyat nag-aagi kung pila rin presyo rin karara at ako nga rin natindugan di kara makaroon nga agahon katulong nga Judel. Aga pagkabot rin, abot rin pati si Karnit Baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo kung ano gusto yung paghahaon no? Sa party at karni nato at baboy. Kung manaman do karni nato ita baka ganwang, ranang unod kara, 420 kilo pero kabo tropa si Charit bakag ano nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo pangagaw na tununa pang papa o pang dinuguan pili at ako mo baka makaroon nga nga magyo malamig-lamig kabay pa nga hindi mag ano nga na dahil Siyempre, may ato yung mga aktibidades katrong jidil nga kabay pang hindi ka magdayon roulang nira. Aga, maskin magmakarati mo katrong jidil, no? Basta hindi
2: lang tayo maugunan katrong jidil. Bisan pangaling mag-ugan man katodong jun ay di baga Rosan Juan kapiestahan kapaligos?
3: Oo, kapaligos katrong jidil.
2: Ay, huwa man it problema ron kung mag-ugan imaw ay nagabasa man kita.
3: Oo, sa bagay, gabasa man. Ang ina makaroon sa mga nagdanganon nga nga, basi iba ka rin, kasi biyahan niya tubi rin, no?
2: Oo. Oh.
3: Dahil ro ako nga patron nga sa
2: noo. Mayuna ka rin, timprano patang naligos to sa baybay, ay mauna, tanay man ako, samtang uwa pa mana, itabong kapaligos.
3: Okay, tama, kaya dahil video bindita rin, ulan niya
2: rin. Okay, kaina nga ni timprano pa ako nang hilambo sa samtang nagpagto ako rin, ay may ugan.
3: Tama, katulong nga dyan, maulan, kinagpagto sa... Agapanto man ako sa provincial hospital, ang sato nga kalibu public market ay ba, naga ulan ba, no? Gani ay aton nga panda, abunda kita dahil maulan-ulan, pero tama-tama lang nga pag-bindita katong katong jidil. Gani, pagkabot sa mga gulay katong jidil, wakita problema, abunda matita sa gulay, halin sa pagsakan area, sa kilid mismo katong nga pisiksyon, aboro na mga tinadtad ang mga hinasinsin nga gulay, sa pinakalikod na abo man runa mga binilog-bilog ng mga gulay. Pag di ka naman sa kilid, ito ato nga mid-section, hindi ka kay Ma'am Bibi Magallanes Saris Saris ko, Kompitos Likatos ko, wakawot problema. Ina, di ka rin, no? Tana niya gusto yung bakong marikado so na, o bagyo, halin sa bagyo ng mga gulay, ina, di ka rin kay Ma'am Bibi Magallanes Saris Saris ko. Kay Sir Jopil, no? Nagabaligya, manimot na ka, sari-sari ng mga sizes at mga bangos rin ka doon ngayon. Sa katunganan, kaya parin mong sabaliro ka drive P-section, al si pinakalikod ka trong dilina, di karoon rato nga naga, kuskus ang nagapuga at payok mo, mga mihilig maglaha at pinayukan. Sa likod kilang roon, itato nga mid-section, ina, di karoon doon, pwede may ina, managa, baligya, masalat pang buko salad ka doon nga dilin, no? Ang pagpagawa ni mo, palapos kila tsotsirod, aburo-aro ato nga mga kakanin, no? Baka na kakanin, mga frozen products natin, mga prutas, no? Aburo na, ang sa pinakadulo, ina, magyapon, abog na baligat gulay, mga gaon na ito, no, kamuti, saging, balinta, o gabiro na. Agi ka na sa katunganan na ito sa Rulin Surod, inang balik ka rin kay Papa Dads, sa protasan ni Papa Dads, no, gabi gabi mga itlog rin na, mga ginakukot-kukot na ito, naburo na katulong din, no, agbabo mo rin na ito, nagabalik yan, mga drive P-section kay Sir Bani, no, nina, pilakas tulong na ito, nagahilira man sa naruna, di ka rin doon, nga nagabalik yan, mga bawo katulong na ito, no, nga ni Adto ang kamaruna ay mahaba-haba o mga padya-padya rin yung paglibot-libutan sa ato niya temporaryo nga may kalibo public market. Gani ay magpulpindad parindahan ka mo timprano, agud makaabot pa ka mo ito yung mga bus na nag-abot ng mga isda sa sulit ato nga merkado publiko. At bago ako mag-istro katong dito, no? Ginagalit yung happy up listening at ginapasalamatan din, no? Nadalit ako ng dito, ano rato nga yata sa piyak, no? Atong Golden Boys, no? Ni paring Roy Garmino, no? Ito sa Golden Boys ay paring Roy Garmino, no? Rotem, gini, buboy sa buko, teams, no? Ina sa may barangay istansya, kay paring Julieto Flaviano, agay kay honorable barangay kagawad, Grace, iba, no? Thank you, gini sa team, sa buko, no? Aga, kay Kuya Rixis Dadibas, no? Ina sa may barangay Linabuansor, former kagawad na, manugbalit mang barangay kagawad na, agyabi-abi, gini sa itong pinanggang kapitan at barangay poblasyon, honorable barangay captain Neil Candelario, ang sa itong mga lagtingan, yung mga kagawad, ng mga mabinuligo, no? Kay Honorable Barangay Kagawad Lawrence Miraflores, no? Kay Honorable Barangay Kagawad Jungjung Polincio at Barangay Poblacion at ato nga Panwa at Kalibo. Sa ato mahugod na SB member Honorable Engineer Rex Bautista. Thank you man. Kay Boss Bobet Ramirez, no? Ramirez Resort. Thank you man. Kay parang Chris Nabor, no? Thank you. Yabi-yabi sa ato presidente at meat vendor sina sa ato nga Kalibo Public Market. Kay parang Ili Nabara. Agi mo man sa ako nga kumpare, no? Akong kumpare kay paring Ryan Barrera de la Cruz at kay Ma'am Jocelyn Adok. Nga niya, thank you, kid. Aga, happy birthday, kid, no? Kay Marjun Angelo Ariel, no? Happy birthday, kid. Aga, kananalos ka rin, agagrit, hayuot iba ko rin ako nga amigo, akong kumpare at kababata kay paring Roger Ambito. Imo rin agagrit, kid, ita happy listening sa bilog na team at buboy sa buko team. Ya sa ato na may banwa ita ato na barangay istansya katulungan jud ang iba pagid, no? Ato na mga listeners tanan halit sila sir na hasta rikaro sa Kalibo Public Market. Happy listening kinyo tanan at biba kay Senior San Juan Bautista. Indo na katulungan jud, no? Indo na kun tanan nga nga naga intra sa ato nga bakbakan boxing tournament the 4th Mayor Juris Bautista Boxing Tournament hay kita kita kita runa sa may GT4 Ramong Wiying Kararo Gapakilo hay ala una hashtag alas dos itahapon ito lang kamo gakuan ay hindi na ako pwede nga lista-listahon talang kamo dahil kinangyan natong kara mamats namon talang nga mga boxer magapartisipar ina no sa tanan no ina lang kita gakilita sa may GT4 it ala una hashtag alas dos magastart ato nga boxing tournament alas 4 itahapon no. May ato nga kangay no, may ato nga provincial boxing tournament no, interprovincial no, may kangay kitang taga Guimaras, taga Iloilo at taga Antique no. May kangay kita no aga may naghampang katulong nga Julil professional fight no. Nagano gid katon ra nagano gid ginusuway gid katon ra ito yung sponsor para madayon ra yang nga professional fight nga nag-inkwentro. Pro professional ita Antique nga boksingero kontra man sa aton riya nga professional man nga boksingero naton nga nakabis makon sa Boracay pero imo ra taga barang at taga Panua ita Malinaw nga ra indo na masaksihan ninyo ro sambua kara it aton nga mga naglaog naton nga mga professional boxer naton ito sa Blue by Blue sa Metro Manila ag andar riya iga pasundayag ro naghampang riya sa aton nga the fourth Mayor Bautista boxing tournament indo na ngani kita kitchen kita magabutan yung makarunda ako ng mga bisita no alin ita Iloilo Guimaras Antique aga gapahaon mong kita katunog yun ganit yung aga agahon pagdariya ganagaano ako din doon na pagabutan na da ay aton sa napailabsun para nga mga kakay natin katunog yun ng mga kutsis at mga boksidor nga nagalian sa nakasari-sari ng mga probinsya iya sa aton nga Region 6
2: ay kami ni Kwan kami ni ni Chip Ding Dong hindi mo pagpailabson?
3: Ay, ilabas na mo adito na mo sa buhay mo. Ilabas kita rito dahil ito na may paihapon na pa kami.
2: Wabi na mo no? Mabatiir among pangalan, nahuya man kami.
3: Ay, at pang makaraya katong dila, basta ro grupo, basta ro bilog nga team, ay live what problema ron. Bisan hindi o teka ngayon, ay sa'yo nandaroon katin pa si Chip Ding Dong, sa'yo tanana ron.
2: Hindi maya manami, matabi kong haminsyon na among pangalan, pati si Chip Buboy nga ginakangay kami tilabas, di ba Chip? Kaysa uwa maminsyon na among pangalan, na nahuya manabi kami.
3: Ilabas, no? Kita patong ilabas. Dani, what problema?
2: Buagong tanan doon mga nagabitay nga rong sing likod. Rong mga nagabitay nga rong sing likod, o buagong tanan?
3: Ay, haro, ko. Oh, ay, hindi nyo maubos-ubos na kung ihanda na kung doon na kinyo tanan na. Oh, gapuk pamantor na si Chip Ding Dong no, si Chip Reggie, oh, ro, kita ninyo, taga sa Lablay lang Rero Carne sa akong area.
2: Ay, sabagay yan, abir o iba pa ako to sa Dilias.
3: Oh, ito lang kita. Una, anay, ina kita sa bakbakan sa Bugsayan, ina sa may pabilo, no, ina sa ina ang bilog na pirsa na mo, team, hindi ararimit ba na talibo, sa tanang nga mga bitches na ito niya sa matang talibo, naga, duty ra aton na bilog na pirsa at MDRR imot mo na talibo sa pagdumaan ni Sir Teres John Toriano na kung siyan may mga tanan niya baybayon na hayamon ro na rin katong dilo na gina duty hano inaon makaroon nga panguraso nga ra nakadeploy yung dot bilog na membro ita MDRR imot mo na talibo pati ra itong taga Bureau of Fire Protection nakita na ito nagagagay yung sandariya para mag-duty kita sa rin nga kapistahan ni Senior San Juan di Bautista nga ni mag-ahawahong kita no kapag ako nakainom-inom mong kita hindi yung kita pwede mag-inadto-adto advice na ito, no? Kung na matabi, kung masyado na kitang hilong, huwag pagpagusto lang kita kapatos madawong, nga niya medyo dulidikato lang, oh. Agod niya mahina, magkita ng mga rescuer doon na naka-deploy, pero iba, kita ron yung mag-talong kita, kaya nga safety first, kita ratong pirming nga isipon. Gari ko itong ginil, may ato dato nga balita, no? Magaling niya sa ato nga may area of responsibility, no? Magaling sa may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital, Kalibo Public Market, agasta makaroon sa ako niya nga ginatindugan. Sa Gapon, para sa Tudo Birada, ako man si Katudunga Jun, kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo, live, report, report, bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo, Radyo Tudo.
2: Abogid niya, salamat ha, kay Katudunga Jun na kabisila, direkta nga nag-report, no, sana karaga area of responsibility, alin sa may provincial hospital, paagto mga katudo sa temporary public market. Ayan. Good morning ha kay Boss Lowy Irodistan. Ayan. Ano raan ang arang mensahe? Boss, good morning. Bukas duel kapitana hinaga. Basi una kami. Ina kami, boss. What problema, no? hambagang kung mga pilang gatos bilog ka mo, no, Boss Louie? Ano ro okasyon agon sa pagpreparar naton?
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Good morning kay Kagawad Michael Villanueva Sulina itnuman siya kay Karen Amara, kay Karen Mayor, no? Kay Ampo Jinjin Mary Cipriano, no, nga nagamonitor man. Aga, siyempre, good morning man kay Bayet Bautista Yamog. Una kay Nang Hilda De Leon Igos at kay Nung Buying, no? Aga pati man kay Ristilin at Binje Rotuloy na sa Minaleso, no? Nga nagapahao man siguro ay maligos man. Kinauman-uman ko ha, aton niya mga rower, aton niya mga manugintra sa bakbakan sa Bugsayan, alasays makaroon bukas yun. Ha, pwede yun kamo nga makaparehistro. Pwede yun kamo nga makapalista. Mas manami kung timprano kamo rito nga mag-abot. Ayan. Good morning man kay Kagawad Josel Arbolida Quadernal ha, nga nagapamati man katon makaroon dito. Balik man do aton nga FB Live, okay na. Wala na kita problema. Ay haroon no, nahuya man siguro imaw katon. Ha? Nahuya man do FB, ha? Harap bumalik man. Good morning kay Anderson Putolin, kay Manuel Nimes, no? Ag kay Rosbilia Salim Sabalyero, kay Roderick Rinon. Agkama naman kay Marbel Saulda, ay Eric Nazario, kay Blinda Tay, ag kay Salome Solina Sorilla Villanueva. Inaman sa Pudlo, no? Good morning kay Nung Daning Sablaon. Ayan, ag kay Toto Apid. Ha? Ag sa Pamilya Magno nga nagapamati, Katon Macaron. Good morning man kay Wilma Irabon, ha? Una sa Kwan. Dahan Duga Baybay. Dahan gid man kay Janos Renado ha sa Tabaaw Banga. Mayad-ayad gid niya gahon. Oras sa Pilipinas alas 6:20 na po ng umaga. Agroray nga portion balitaan ay ginahatod kinyo it Bimig Premium. Kitang kita ang galing. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
1: Komentaristang walang sinasanto.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 media diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton na ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 gamay VCO! Ang VCO gamay D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
7: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDTHome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatean kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
12: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
13: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
12: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
13: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
11: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
14: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Todo, Berrada. Berrada.
15: Good morning, Anay, ha? Kay Sarhinto Romel Morato nga nagapamati katon samta nagakapikapi sa rayang pangorason, ha? Good morning, ha? Aga kay Efren Flores. Happy Fiesta. Bye-bye, New Buswang, bao. Ina kay Paring Incheck. Ha? Happy, happy Fiesta, gid. Kabay pa nga makabati ako tunog sang cellphone agi na imbitar mo ako. Parinsek. Okay. Kay Galvin Herjo Tulios, no? Ginapa-shout out na ro team Suwokuban sa Nabitas ba? May Suwokuban tagal sa Nabitas, no? Kay Randy Santiles, no? Ag kay Nung Gido Reyes. Ag kay Epernick Tanlok. Ag kay Jopel Carpio. Ayan nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pag-pangalaga. May announcement yung mando aton nga Municipal Economic Enterprise Development Office Building and Grounds Maintenance Division sa Solid Waste Management. Aba, collection day gali makaroon ha, sa Barangay Mabilo ha. Kabay pa nga ro Team Gatasan ay makaarangkada to timprano no agod pagsugod it mga bisita nung Nelson ay malimpyon ro bilog nga area ita Barangay Mabilo no sa kutob sa maabot ko imo nga pagkolekta sa Team Gatasan ha? Good morning no nga ro implementation it no segregation no collection policy throughout the municipality of Calibo effective June 29 sa June 29, next Monday na, sa sunod nga Lunes. Ro effectivity ha, ay siguro kung uwa ra ma-segregate, ay no collection, doon do matabo ka ra. Mga katudo ay pahinagahan ta, no? Pahinagahan ta, ro tawo makaroon busy pa eh, no? Busy pa sa pag-preparar, prokurar, kung andang mga paganawon, buguhaton, kung andang mga gagahao, no? Ay siyempre mapabaybay, maselebrar ko kapiestahan ni San Juan.
0: May punto ang bawat komentaryo.
15: Good morning kay Sandy Lumugdang. I-checkan na to si Katotong Rinald Bandiola. Saan ang natipon niya mga balita? Nanura may nag-away bangon sa selos. Nagsilo si Mr. kay Mrs. Mag-live-in. O i-check kami natin kompleto ang mga detalye.
0: Radyo Todo Live Report! Report!
15: O direkta sa may Calibo PNP sa mga detalye sa mga balita. Patrol, please come in.
16: Katulong dahil sa Atagaga Police Report, pagkakaya sa Atagaga Calibo PNP, no, dito na tumakaroon sa nakapsel isa Calibo Municipal Police Station, so, nakaraga sa kagalaki, no, matapos ganyan reklamo, isa na kong galibin partner, matapos ka nakaraging taburutan, no, agaging pagag, araw na kong galibin partner, na babae katulong dahil kami, iya takon sa banwa ka na isa Calibo, no, particular, so, nakaraga paglibin partner, nakaraga isar, nakaraga sa may propuno, sinasir na iya sa banwa ka na isa Calibo, katulong gasan, no, kusin, so, na ikrang nga lalaki, nagpangidaron sa isa 58 anyos, no, nga imorang tubong kabite, pero iyan naman ang iktagan, no, sa marupuno, sa sinaterna, particular, no, sa poder, itrang nga mamahit na tozo kanilil, kung nga si Inomati sa report, no, tatol ka nga kalibu, principal kolektay, so, kung nasabi ka nga biktima, na anang nga ginaligar, no, imorang tatol kanilil, ay kinsakit, no, isa sa ikrang nga lalaki, kay rung ginagpang sa nakaragaran ko, na yung ginagpangimon, no, rung ikrang nga 58 anyos na lalaki, atas odong atel bali tay sa pagbayad na itrekrang complaint at nakilagan na ro itrekrang dibin partner na sa sangka dating app no katodong atel no aga sandara sa iba na kita kapit at long buwan no bilang ka magka dibin partner iya sa ton sa panwa kra ita kalibo katodong atel kung sin bay sa pagbabutyag at sa tragaman ka pulisan nga sa suod no itrekrang pagiba kita tatlong buwan no para sa bitrang nga complaint no sa bitrang nga anak ro galit in partner hay na experience na no no ron dekrang nga pag panakita na no at todong nga dinel
15: unlimited agale unlimited
16: oo hay anak ra
15: daga it pagpangimon
16: pagpangimon no
15: pila edad it bay ay pila edad
16: wa gid pinatong abdi sa tong nga kalibo pinti katodong gadel no wa gid natong da maabutan.
15: Pero ro gaki inahabutan mo nakakulong.
16: Ay tuog tuog ginpukaw na sila, wa gid naga sapat ka katodong nga tudel. Sa ro dek ra gaki na yan makaron sa kapsel ita sa kaga kalibo municipal police station. Pero guys abi no sa kain itrek ra gaba bayi nga imoran no bida sakitan na aga gina buway no aga gina pagag katodong tudel. Please man sa kaga report sa kaga kalibo municipal police station that's why nga anak ra gin pakamayat no ga kita ugan ita sa kaga bagka pulisan. Noron day karang anak ro galib.
15: Ano kita kuno ro rason ang ginapangimnan imaw?
16: Kay malang ugin tabot ni kato kay ina no sa duty
15: basta in general nagapangimon si kagaki. Kada magpangimon, sakit na yun.
16: Oo, ay sa women, sabi ro, right lang nga report sa Katong Fidel, no? Sa so, kayo na, nawisor yung kita sa pangamang kapulisan. Ay, dahil man lang sa napagintuan na na, no? Nga ro, rason is nagapangimon, no? Ro, right lang nga living partner Katong Fidel, pero kung ano gibagarong rason nga hamaan nga nagapangimon, ay huwag yung bahasa na to, na katong nga mga otoridad, ang Katong Fidel kay unabi.
15: Balis ka, Katong Rinal, sang kakilangan to, kada pangimon, ginatay na na, kundi nakabotara na kuha.
16: Ay, kapasa mo kagatan.
15: Para wawon gid man at pangimnan harama na o. Harama nang harang-harang-harang ila tao. Ay, bayawon do kwenta hay nag force multiplier ta kaabo ta. Daga ko pangimon.
16: Pangimon pati mo kung kada away nyo ay nagaungot ana ang say buwa ra yon after 10 buwa.
15: Nagaungot kita.
16: Para ba dai pangimon ba dai duwa man ta magit bana kalawon ta.
15: Lambing malang ro na, lambing malang no. Matuod no ang sobrang pagmamahal ay nauwi minsan sa selos, di ba, sa pagpangimon, pero ibutang sa lugar.
16: Lugar.
15: Pero pagpangimon, kung may

0: Kina...
1: Agawa man, abi. It kasuguan nga. Pag nagmahal ka ay huwag kang mangimon at magparaya ka at ibigay mo sa, at ibigay mo sa iba na, no? Oh. Di ba nga bungning? Ah, hindi naman ibig sabihin, pag mahal mo, magparaya ka. Ah, magparaya kang ibigay mo sa iba. Ah, hindi na pwede yun. Naman kababong bingaro makaroon na... Ah, katulong Rinald, di ba? Sa kababong bingaro makaroon, di ba Skyler Chan? Oh. Maninay Bingay, abong bingaro yung makaroon.
0: Ito makaroon, katulad no, based in sa Tagay Kalimo Pinti ay nag-coordinate na sanda sa pagkay sa Kamite, kay Tagay Tabiro na karagagaki katulad, para nga magpagayon, ito pagpangusisa man doon sa background, kahit na karang ayagaki, kaya mga contemporary na nakahunong, sa Lagantel, sa Tagay Kalimo Pinti, kaya tapos
1: na nag-panawa. Ay, hararo hamba ni Maninay Bingay, o Almanon, ho? May akong hasayran, todo-todo silos, tapos humupa, do silos ay isang damakmak nga bugunyagan. Oh. Isang damakmak ko nga bugunyagan.
0: Pati
1: na no, Abiro, imong masyerman ka na, paring Michael Ferrer. Oh, atong amigo nga ron una sa kwan sa Mabilonyo, Washington, Butanan. Oh. Ah, Butanan ka na. Ah. Kani, hey, mangayo kita i-share ka na kung ano man doon ang i-share. Ha?
0: Maguwas sa butanan mo, inano ka, ano masaroon ay nagasama Bilong Washington.
1: Ha? Alin din?
0: Maguwas pa sa butanan si Michael Ferrer, ay ano mato i-plano masaroon.
1: Pero manami takarabasi may anang kanding rito. Doon taro aton niya monitoron. Hambang ni Bungning, no, from Tangalan, kay nang Christina Tambong, dapat yang bay-bayon at magkamang-kamang agon mamadla. Sobrang kaugag. Waman yan it ebidensya. Bay-bayon mo at magkamang na ano katin. Anong klaseng bay-bay? Bay-bay maton nga nagapakamang tarobot ang bayon.
0: Pagkapato ba? Nagitigat-sikat.
1: Abangan ni Skyler Chan, hay, yes. Kaabo, gina. Ano ro, kaabo nga ron. Ha? Aka i-detalye nyo man ay mga inosente pata kami ni Katulong Rinald kaya wa pata kami pagitoon sa mga bagay nga ron
0: inosente kita pag ito
1: bagay oh mga mauron ni ron inosente ta kami tarayang mga baybayon hasta magkama nga ra inosente
0: ay tama sabi ay katulong sa mga conviction ba idea kung may kung ano kung ano yung bangoy kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung
1: Ay.
0: So, record din no? Yes, sa tagalang italibo mo rin sa pag-prestation sa Tosidel, tapos ko na kina nag-pamukaw, no? Ay, buddha, bilhin mo kung pakawon kung nag-pamukaw mga Tosidel, nag-patugtug lang baga, no? Pero manami, no? Rana ko nga kaya-kaya, yes, sa Tosidel, sa Tosidel, sa mga salibo pinti sa Tosidel, matapos, no? Nga, iyanay, no? Kito study, sa atong salibo mo rin sa pag-prestation, nag nag-a-dister, matapos nga kitikla mo, itanak ko nga living partner, iya sa Tosidel, nga Karibo Municipal Police Station. Samtang sa pagkamahin, may isang kamamahiman kami, no, nga asidente, nga sunggapan sa Tosidel, no, itarik na nga motorsiklo, samtang nagatabok, di ka sa pedestrian lane, sa kakontra ko nga kay Mika Pilasin Avenue, no, hindi ka namin sa frente, nga, no, isa sang ka, isa sa cemento, no, sa Tosidel, kay may isa report sa Tosidel Karibo PNC, ka, rupik na nga driver po to, Alis Mora, sa mga area kan sa City Road, no, kasabong Tosidel, ay dayang nga pag-abot na sa ilang karang gitabuan sa incident kay paan sa direksyon no ipare karang duwa sinton wa na matu pangdan no uray karang nagatabok no nga babayi at atodong nga del agra son nga sin pinana nga song gapan no ray karang artiki marason na kang kuni mora itapang panagakit no ko na karon nga gawas no at atodong nga del aga intikita ray karang responden no rasan karang bureau type protection kalibo aga para nga magpatapat no ita isigita no nga first aid daw ra sambi kan nga biktima aga dayon daw gid respond man sa Kalibo Municipal Police Station katodong gidel may kantanan no sa sambit ang accident so minor injury man naman or nang kontra kan nga biktima daw katodong gidel na matapos nga accident nga masunggaban ita motorsiklo samtang nagatabok sa pedestrian lane sa kabaw nila ita Jaime Cardenas Avenue iya sa aton sa Panwa ita
1: katodong Rinald hangangawag itang akon sumasumahon nato no abo tang nadidisgrasya gihapon sa pedestrian lane. Ano ba garo problema?
0: ay problema.

0: sa motorista, tama ka sa motorista, dapat kunta may gatabok ang sawa basta may pedestrian, slow down ka.
1: Automatic dapat
0: kasi yan po ang tawiran, di ba? Doon do tayo bukan may gatabok ang sawa, minor ka mo kasi pedestrian la yan. Lalo na kung may nagatabok, tawit dagan. Eh nano ay hugaton ka nga makatabok si likod mo ay nagaburhot do sa akyan, sa atubang mo nagaburhot do sa akyan.
1: Kung amat yan ay may mga driver pa nga ina ka sa pedestrian lane, tugukon dapat pagain to amat ingitan ka pa no nga pagkatibay to nga wag pa ka intindi ka totong pedal no nga ang dapat ay automatic ang biro no nga slow down si dapat no magayo pa lang kita pa nimo no sa totong pedal dong sign na road na may kuris-kuris ato nga nga dapat ay minor kagagi, no?
0: Para hindi man ako magpating ang mga bubur o ibang driver nga ra. Bukon matanan, ha? Nga hindi kantigo mag-interpreter ko rin mga signages. Ay, during sa imo nga pagbuot lisensya, may mga exam. Una ro mga international, local, ang importante nga mga signages, no? Kasi examination.
1: Ay,
0: may unang ani nagapabubububo nga rin ang mga driver.
1: Ay, nasa marubar yung mga driver ay huwag ito rin ka patong
0: huwag utan ka pa kung nagatabok ka. Kung amat gatabok ka, hindi ka pa pagdayuan ita dagan, businahan, singgitan ka pa.
1: Businahan ka, singgitan ka,
0: Kaya dapat punta kung hikita na da automatic, no, especially sa mga provincial road, national highway, especially sa simbahan, sa mga eskwelahan, mag-minor ka mo.
1: Tama, no? Katodong, Jebel, doon do mga observation man ako, no? Sa ako niya mga karsanahon, sa mga pedestrian lane.
0: Era, na, dirguman nga, pila ro edad ito sunggaban nga ra?
1: Wala naman nagkari karo sa itong karagaling mo pinpin, no?
0: Babaye, ha? Babaye.
1: Babaye, babaye, katodong, Jebel. Kaligal naman mo karagang edad, no? O galing, posibli, ginag-claim matali, no? Nag-ako matarong sa driver, wala naman tawupang dan. No, katodong gadal, no, sampai nagat pokok posible kay basikon madugom. Ang katodong gadal or wala gyud
0: ba. Aman anong oras ko noy na disgrasya?
1: Ay, tabi na sa gadal dapi na.
0: Aman do driver o bukod at kabisado nga roay mga lugar hay may mga pedestrian?
1: Kumbaga may mga konsiderasyon ko naman o galing siyempre.
0: Ila nga ni sa provincial hospital nga ro sa Prente, nagailinugtas gilang pirmero atong amigo si Dr. Libakin.
1: Ay, one time gani nakaagi kita na, no? Nagtagatabok kami may may nag-aalalay pa ba? May nag-aalalay pa nga kap na ron, tagpahukod ni Rotanay Pagkita Hospital.
0: Si De Roma, si De Roma. Taga-outstanding award, outstanding cup.
1: Ay, ako ba ako mo ay may four walls na umagi ay yung mga big time na siguro ito magkwan. Akin pa ka, binusina imao. So, silingitan, pero nag-atambo kay ito, imayag naman doon doon ato nga cup na nag-aalalay pagkakagod dahil ay
0: doyon do mga hambog ron hambog.
1: Oo, dapat magagaga patikat no, katodong tubel. Ay ako siguro ay mga poderoso ng mga personalidad. Nga sinte man ay kamakita mo tanga may nagatambo ko no.
0: Magbinusina ka pa?
1: Magbinusina pa.
0: May kunta ko emergency, di ba?
1: Oo, gawa kay pa, gawa kay pa. Katodong nga tubel ay may identidad na eh. Ay halipat kaya ako magwan nga, halipat ko tanga, ginapagbukot ako gina
0: makig ang sanda kara ang manaw ay ginaistoryahan naton ng mga maurang ano. Pero aton ay gina-educate ta nga please lang po no kabisahon nyo man kung ano ro purpose ko mga signages, di ba? Doon niya ron niya tagawiran, that is a part of signages nga pag nakita mo yung matsahagdan tagawiran doon, di ba? Ang slow down ka.
1: Gayo pa lang eh dapat nakita mo malagi yung mga sign nga ron ay gayo pa lang ay kalma ka na eh, no? Katong hotel. Siyempre, hindi pala ko naman papakta, no? May kulti nga nagatambok. Like, alam mo, mga ispinahan nga na. Katong hotel. Ay, kung amat ay may nagatambok.
0: Pati, gali ikaw ha, paagyan man ha?
1: Oo, ay. Ang mukha naman kita nakaagi karong katong hotel, no? So, nagkaragabaga.
0: Ako, kapilang beses, kid?
1: Oo, ay. Gali kita, mapinasan siya ako, matari kita nga katong hotel. Mapinabuson na kita nga.
0: Ayaw galing, wala man kita tinugagas ka na eh. No? Nga gagso na binato eh, nagat-baktas kita eh.
1: Ay, no, pero minuto ginambay ko may pasindahan tanga kay wala sa kasayod ko, tanda ko ginaubra sa tutong gato del. Dito, panay ko sa ako na ito, may kahapa, parapay, kahapa, pero ito siya rin ka na. Parapay, kumaga, isa uli ay isa, parapay, buwa, parapay, magain, na pagkakas ang kutrapita ka kay nagkakomento ka, no, nagkasaway ka. pero kung ibutan natin sa kamatuoran ay matuon pero ang katong Jezebel sa rekreng mga pedestrian way so naman yan sa mga eskwelahan niya napapanuhan na doon no? May unang kita no? Kita unang tanga may unang napunggo kasi sa unahan ka ng mga vehikulo pero may unang nagapon no? Nga overtake sa gapon no? Siyempre sa una guys ginatawag ko gada no? Like sa mga estudyante nga ay kung amat ay
0: masakot simbahan no? Doon na may mga pedestrian simbahan eskwelahan di ba? Mga barangay hall doon doon may mga pedestrian doon basta sa highway imaw di ba?
1: Oh hindi mo tani mag-justify ka sa doon cellphone pinata mismo sa pedestrian lane no hindi mo pasunggapan eh so
0: ayun what that excuse ron
1: bisan din sa padagon dali wag mo trasundin sa doon cellphone
0: agrotawo tabi nga nakagubot ay pagkakita nat pedestrian agmat sa mahawan-hawan matabok taron kasi kampante imaw sa pedestrian ibaw. Ah, tapos yung gaban mo o singgitan mo, no? Pahapit-hapitan mo, businahan mo?
1: Oh, Roma yung sit, sabi ka tao, katagadal nga nagatabog sa pedestrian lane, na automatic ko ka, na pag may distansya ka ta, automatic ka makita sa driver, karon hey, mahinay, gitimaw ma, patundo, gitimaw katagadal, hindi yung Roma yung sit ka ni, kapag was yung napita sa pedestrian lane na katagadal, na nagatabog ko galing, siyempre, sa naman natin, karon may iba sabi ng mga driver ka, na, hindi sa pasilumang plan, yung mga robot, katagadal, galing nagkakalabala, kada magilang para sa din lang ako ko ite asad lu mga
0: ay harangan ni ho si anti mong Jinjin Mary Cipriano ro akong ampon ibong anti ho naka experience siya man kuno imaw ikara sa pedestrian sa istansya no sa printed St. Peter ag St. Paul Chapel ama kun mo ha? Sa simbahan pa
1: ayo ingro mga ito mga scenario no kay ako pandog mga instance nga nagkaganap iya. Daw sa kalibog, kaya pa matuntuman na doon, kasi parang estudyante nga sa katabog sa may isang elementary school na inirado man ito, kasi parang trap, no, katabogodel, no, ang una nag-ibis mo sa Phyllis Renling, no, katabogodel, pero wag niya po makita sa kopya ng CCTV na gawas-was niya po, no, rung pagpagayagan, it's like nag-vehikulo at kung nga driver, no, katabogodel, gudel, no, at ito na patundong naman ito sa katabogodel, no, katabogodel,
0: ayoron ay pilatang beses sa sambungan yata may una tari karong aksidente sa pedestrian, di ba?
1: No, kasi naging butangan doon pa.
0: Di ka sa tubang ito hospital, adlo-adlo ang gainugtas di kong si Doc Libakin, atong amigo.
1: Kung di ba, kung sa mga panila, tama na, may mga sign talaga, ang tamang tawiran. Ay, kung di ka magtawa.
0: Mas busy ta nga ni Romanila nga ron, pero saan nag-observe kita? Ruhadlukan mo taritong magtabok, taguwat pedestrian, kasi may nakabutang, huwag tumawid, nakakamatay.
1: Nakakamatay,
0: ha? Iya sa aton, tawiran pa yung man, wapat maging butang, akaratulang, huwag tumawid, nakakamatay. Ito, pag tumabok ka sa huwag pedestrian, sunggaban ka din mo. Iya tana, sa pedestrian.
1: Ay, iya sabi, balistad, aray. Subukan mong tumawid, masasaktan.
0: Mamamatay ka at masasaktan ka lang. Balis ka na matod, no? Tumawid ka, masasaktan ka lang.
1: Ay, ito, hindi kami mo pwede magtabog to, nga, wasang pilis ka, nakasabi, hindi mo na-agibid, no? Hindi ka pwede ito na mag-cross, na timo nga basta-basta lang katulog yun, well, no, kaya siyempre, kabong sa yakyan, pero wapal mga umasinti, no, nga natatabog, pero yun sa aton, nga, halos nga, nga, hindi magiging magkaroon, no, rung mga sa yakyan, ay kabong, ano, nga mga accidente, nga katabog, kapigid, no, sa aton, nga mga pedestrian lane, tao yas aton sa manual kahit kalibog at todong sundal so lumad naman yung problema ayun na gitaron sa driver no katodong ka ano sa lumad problema no sa aton yung mga ibang mga kita mo kahit yung price ay danda na pagkwas sa timo sa Pilipinas rin automatic ka todong nga dapat pag minor kita no rote ka nga mga bihikulo no nga nag-aaki no para nga papoy sa aton rote ka nga mga aksidente na magkagana po no sa karatahon kapigit yan no sa aton sa manual kahit kalibog at katodong nga sundal. So, parang no, sa iba na ito, yung mga municipal police station no, sa 1st District, ito sa Draga Provincia, sa Draga Pagasikar, no, wag yung magkakareported yung mga untoward incidents na gagawin no, kami ay matutawahay. At ito doon, no, kami ay may party-party sa Manuel Castillo Washington, no, in may kantanan.
0: Splash party.
1: Oo, sa Libraso Galit, sa San Juan de Bautista, ay uapat mga incidente.
0: No, generally, peaceful man, doon splash party sa New Washington, pati ro, Kalabahan Festival.
1: Oh, but the Artemis, kaya kami iro nagwaswas ito, kami ikat ang sinsel, no? Ay, nag-invite ka ito, kami igaling ay, so, agad yung dublay, manabi kung kami yato, nakita ka limitado na sa oras, kato ng sinsel, no? Nga
0: ikaw, Abi, ay, kung ano, eh, kung baga, nagbuot ka yun, balik pamilya ag pamilya lang gid ang ginaisip adlaw-adlaw. Nagpadayat message ka kon si paring Michael Ferrer.
1: Oo.
0: Anang hambag pre wala nang kanding pilok na lang ihatag ko kay Katodong Rinald.
1: Ay ito na ito ito problema.
0: Pilok pilok. Gakaon ka pilok. Pilok anang pilok it kanding. Ginakaon do nay. Ha?
1: Ganiton ta ipakaon pa.
0: Ah, ah, abi ko ginakaon ng pilok masakot ang totoo. Ginapakaon tagaliron wa ginakaon.
1: Oy, apa binagay? Di ba ginausan dali man ay may ito man para sigurado man nga karon ito man ako.
0: Wa kita gapot pagbago si paring Michael nga raabot tagapot ta sa erang kaluhukan.
1: Pero mas marami kita ron do pa ron. So gawas si pilok karon.
0: Kunuway mo at pilok kahit tag mga musana na ina, no? Pwede man na ihaboy ka ton.
1: Oh, kasi kung ako man mga...
0: Ayaw ta mato ng pilok, wauta kami kakinahangan ka, ay sobra pa mato sa may pilok ra.
1: Kandila, kandila, kaya sobra pa pilok.
0: Kun makakaot sumsuma, do dila. Baso ano isipon na nakudila. Oh, sige, pare Michael. Manok na lang kuno, ayaw na ang pilok nga ron.
1: Suluha lang ito pilok.
0: Oh, suluha lang anay ko naman ikatutong din aling pilok.
1: Dahil ka nito din, naroon ako ito na matutulang niya report no, direct tayo sa tagang kalimu municipal police station sa Japon para sa Todo Virada. Ako man si Katodo, Reynald Bandola ng Radyo Todo, kaibigan.
2: Radyo Todo, live, report, report, bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Abogin niya sa mata kay Katodong Reynald Bandola. Suno nga ni kay Lori Sirodo. Good morning, Idol. Uwa man it practice do iba nga mga driver iya, Idol. Okay, tamo ha. Bukon matanan ha. May mga driver matake nga butanan. No? Ag, kwan mata, responsable mata sa andang safety, no? Ag sa safety, iba. Bisan nga uwat pedestrian, nagmakita ka nanda nga nagtabok, ay patabokon ka, ting mapundo, no? Bisan sa rayang mga sayakyan niya, rako namat, nakikita naton, makakita yung itiusot, magusot ah. Di ba kantigo maghugat? Mat sa nagadali, tapermi. Arin talaga ako niya pag-intindi, no? Makakita tiusot, yapos na ito imaw, oh. Kaya nga ni ima ako, nag-inabo o disgrasya, ay bangod ka ra. Ah, uwa, ta nagahugat. Unay ang sa likod kung si Inkabanda, kung mahiya una kimo, pabayigang, no? Kung mahinay matay mo magpadayagan, pabayigang ay. Ro pagpangitag, pagpamasada ay bukon man itpakarera ron.
2: Berada,
0: ay kung binuinas ka matay mo makarunyan lang, bisan si Inka ang maliko-liko kung una taro pasahiro, di ba ga?
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Abo na matuod gihapong haras-haras, no? Ang mga katudo, karaha parehas man na may sakyan ka. Gasinyas kayon. Hay, iya patay mo na agik. Gasinyas ka unya ning maliko no. Una pata sa nagadi nagagan. Ini ka patingnan da pagtawa ni ta lugar. Nga kun sa bagay pwede ka utingan ning lumiko o galing nagalikaw ka. Iba si kun isunggaban ka nanda.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Nga wa ba ka slow down ag i-giveaway? Ay kun di mo pag i-giveaway ron ag bumagabag, bumara, ay magakusi traffic. Ha? Ag magsiinggit dayon, magpinusina dayon. Oh, ha? Doon doon ang experience yan natin nga huwag baga gabigayan. Ruiba nagadali, ruiba nagapangarera, nagaunahat mga pasahiro. Abi mo ay may karga nga himamat yun.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Doon malang ro, pila sa mga observation nato na, kabay pa sa mga tuda, baga sa mga presidente. Ayusan nyo. Iseminar nyo ang mga driver nyo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Doon dapat do perming orientation. Ha? Ro magiging responsableng driver, ha? Nga magayo sa disgrasya, i-observe ang pedestrian, i-observe ang tamang likuan, ay may una unya ni nga doon sa unahan ang likuan, iya pa na liko, nga bawal nga ni. O kita mo, ha? Simpleng likuan niya, hindi unya ni mapatupad.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: At sa mga no parking nga ron mga katoto.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ay, madya kagosip. Kay Manolito Manalo, ha? Maayad-ayad ginyagahon kay nung Vincent Chua. Ina sa Karibo Public Market, ha? Kay Papa Dads. Ayan, maayad-ayad ginyagahon. Oras sa Pilipinas, alas 6.58, ang sa aton niya pagbalik, ha? Si Katodong Rolly Boy Herrera, ang roray nga porsyon balitan ginhatod katon itabimig premium kitang-kita ang galing. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: komentaristang walang sinasanto. Todo de Rana.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong yawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
8: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
7: Okay.
8: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
7: So, tinake po niya yan?
8: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
7: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
8: Siguro mga 1.5 months.
7: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
8: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
7: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
8: Senator Inahe.
7: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
8: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Bitpin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDTHome.com. To apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
6: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, so, tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Todo Berrada. Berrada.
10: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililima. Wag sa gihapon. Padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Samtang nag-discuss kita kaina ko rayang mga experience at aton yung mga kaigmanguran sa mga driver, no? Ag sa mga driver pagid, hay may nag-share man yan, no? Galing hay, sa iba matarato nga mga lugar. Nga, bisan bumakay ka kunot motor, ag bumakay ka tsayak dyan, bisan cash pa, kung huwa ka naka-practice driving, ag huwa ka't maipakita nga certification, ay hindi kimo pagita. Oh, ha? Agkon wa ka driver's license, agwa ka lisensya sa pagdaga, ay hindi man kimo pag-release, bisan habayaran mo gun. Oh. Di ba gaya sa aton, may mga restriction, may mga number do lisensya, kung ano ro pwede mo nga dagon, kung pwede kurayay parayang sa motor, tricycle, hindi ka pwede kadaga it mga makara. Ay iya takaton, ay naging universal ta, pagbuo mo hay daga mo tatanan, ha? Pwede kang kadaga it dump truck, jeep, o sayakyan, tricycle, motor, no? Kaya nga ni kinatawag ko nga universal, di ba Kapitan Vic, no? Nga ro restriction baga sa pagtao ita lisensya, hay wa uta gina sunda. Bahala kaguting, no? Magdaga basta't may lisensya ka, pero bawal itaron. Halimbawa, rin mo katang lisensya, tagat naman na sa mga tricycle, motor, madaga katimot mga kotsinga, madaga katimot mga multika, madaga katimot mga pickup, ay hindi, ta pwede ron. Good morning kay Cap Vic Mandal, ag kama naman kay Rosie M. Isog, no, nga nagapamati, makarusaton karanga pagpangalan.
9: Komentaristang walang sinasabot.
10: I-check na ito si Katodong Rolly Boy. Preparasyon, aga deployment, kaina pa, ko aton nga mga PNP personnel nga magasikyar ita kalinong katawa safety ko aton nga mga kaigmanghuran nga nagaagto sa baybay. I-check naton.
9: Radyo Todo live report.
10: Oh, direkta sa may banwat, numan siya katodong Roli, patrol, please come in.
0: Yes, katodong Jodel, no, pito kabanwa sa diin na malapit sa coastal area. Kung nagkapaom, no, para nga mag-deploy sa nagkarang mga personnel, pag-monitor, no, at pagbantay, no, sa dayagan, it aton nga celebration, it San Juan de Bautista, magkaroon nga daw, no. Apisar, yes, sa banwa, it numan siya, may ginapatigayon ng atong barangay na bitas, barangay council na fundrante na 530 agilibanda, no? Kung aton nga naman siya at the police para nga mag-guide sa anakaranga aktibidad. At the same time, yung iba na aton nga mga police personnel at naman siya ay nagpakikiba naman sa clean up drive at barangay Kamansin Norte sa barangay council sa coastal area man at aton nga barangay naman siya kaya nag-umpisa it alas 7 magkaroon nga daw nag-tick-off to kaya na dahil Police Lieutenant Elmer Sardon rung OIC Chief of Police kung aton nga naman siya PNP nga nakipagbahin sa nasambit nga clean up drive no sa barangay council at barangay Kamansin Norte. Yes, manuat naman siya. Pero, according sa aton nga naman siya, police, kama naman sa aton nga mga kapulisan sa segundo distrito nga may pito, na ay padayon doon anda karang nga pag-deploy itaw, pag-monitor, no? Para nga masiguro na wait may mabutang sa ang agang o sa aliman nga kapamakan na individual nga takot ko anda karang nga mga area of responsibility. At the same time, sa manuat at dito ang maninaw, area sa ka-apla. Upland area katulong pero may mga maintok mga resort no ang katumaan no sa rayang area suno man sa atong tagaliso PNP at Malinaw PNP ay may deployment na sanda at pagmonitor sa mga kumbaan at sa mga resort no sa anakarang area of responsibility.
10: Sa naman siya katulong Roli may idea ka kung pila rong mga resort una.
0: Awa ako na idea ka itong yun, no?
10: Kasi magawa sa baybay abin, may mga inland pa, di ba?
0: Sa inland, wakot may mata pang dami sa inland. Ang lasang sa liso, no? Nga may inland, no? Sa Kwan, sa andang banwa, na pahamtang, pero may isa't malarang resort sa itong yun. Iyan sa may liso. Pero sa banwat naman siya, ako na sayuran nila tayo sa coastal area, no?
10: Di, may una, tagabago ka umabot ita sementeryo nga raya sa Aglipay. May una, ikaroon ako haagyan perme, wako pa nga niya sugod man, inland resort.
0: Ako man ako kasunod gani, gani hindi ako pamilyar ka doon dito, ako ako pangutana.
10: O kaya nga niya kinapangutana ko, Kimo, ay mas perme kayo na ikumpara ka akon, basi makonsayod mo, no? Kung pilar o mga resort, magawas sa mga beaches ay sa mga inland pa.
0: Ay, ako mo sabi sa mga magkasimulat sa mga terrestrial area, so may mga assignment sa katulong jail, pero sa tangwa na kita sa sabi ko, wala kita ganito mo sa mga lugar ng terrestrial. No, ganito hindi kita familiar, no? Kundi particular, yan sa mga tumasya ba yung mga inland resort sa katulong jail, no? Magluwas yan sa mga resorts, no? Sa coastal area, ito ba naman tumasya particular sa barangay na bitas, no? Na mo pirmirong ginaagtunan. It event mo taga inland no nga mga o taga ibang banwa no para sa dito aga Malinaw ay sa may kan mo gan sa may barangay na bitas katulog Gidel or barangay Baybay at banwa at Makato no yun ang andang nila ato ng hagos na mga baybay yun ya sa sikundong dito no ako rin mata sa ato nga Boracay Police. So, full force mataro anda kaya nga pag deploy tao, same time, kung anda ang coordination between the Maritime Police at the Philippine Coast Guard ay ina mataro anda nga coordination katulong
10: so, na, may composition.
0: May composition.
10: PNP, Coast Guard, ano pa to?
0: Plus Police Maritime, Maritime Police.
10: And,
0: no? Force multiplier na ito.
10: Mga BIPAT, abinato, no? Do yun, mga volunteers, okay?
0: Oo. Yun, no, kwa, no? may mga private sa katulong niya, Gidel, no? Sa Boracay, nga nag-bulig man sa ato niya mga otoridad, no? Sa ato niya taga-indiary mo, of course, no? Yung iya sa ato niya probinsya, yung hati man yung ato niya taga PDRRMO, no? May sa first district, may sa second district. So, na personal na na-deploy kasi yung Gidel, no? And then sa ato niya rin nga Pilipinas.
10: Kasi target makarunit pin, pero zero incident.
0: Yes, so. Sinta may, pati dahil pagsisipisin na ato niya PRC o Pilipinas Red Cross, no? Pero yung mga aktibidad kung ato magkatanaan ka ito ng Gidel, kada dagon ay inaman ng presence ko at sisya ko ato nga taga Philippine Red Cross katodong Gidel, no? So doon yung ato nga na obisibahan sa makaroon, but sa gitawag ng mga insidente o aksidente ay waong gitman it mga reported ato na sila nga respondian maglasa ito abis sa manuwa it buruang nga nakita na tahay under the state kung di kapusisyon rin ang kasaysi ito anyos agi-agi-agi matang agin retrieve agin lubumot agi-agi-agi o dahil na sa under the state of decomposition ang patay nga yawas karang sa isi 8 anos kaya taga si Piloho Abana sa Banuaman at Buruan Kakatotong Hotel. So magluwas ka rin huwag matiba nga mga insidente o kon aksidente.
10: So, ikaw, preparado ka na? Preparado ka na dyan sa Numansia o sa Mabilo?
0: Sa pudunta, sa Bugsayan, at baka sa Bugsayan, pag-center to, ay may preparasyon ka ba ito?
10: Anong preparasyon man?
0: Pansip-pansip lang ang bali mo.
10: Ha? Uwangan eh, what budget?
0: Allah! Sige lang.
10: May kape ito ah, may kape.
0: May kape?
10: Oh, kape yan. Pwede man kita kahigop tubig to sa dagat.
0: May bagyon matako na. May bagyon ako, kita bagyonan ako.
10: Oh, agi na kay Kuan, kay Kagawad, pati ako sakpagon, may bagyon ako para di kita magutman nga daywa.
0: Ay, kapon pata, agi pa bagyonan ako.
10: May taruntun, may taruntun, may pabagyonan ka.
0: Nagpungko-pungko sa may exit ayon ay.
10: May taruntun, may taruntun, king habyan ka na na. Sakpa lang ako, pre. Ah, oh, sakpa lang ako.
0: Ay, salamat po na sa to my gracia. Pang tanawan mo rin ha. Ay, masulti lang kayo, masulti tambay ka sa maikset.
10: Kapin ko may lata, may lata ka kayo.
0: Awa ko, may lata-lata nga rin.
10: O, lata kayo?
0: Ito pa ang bimbo turbigaan eh. Oo, siyempre, ito pa ang bimbo, ito pa may sulingo ah. Ay, dapat. San Bimboy. Tumigang na kakot, ilabas sa suling. Oh, pero ay wag ko na iba na. Ay, bago na kakaon yung tako.
10: Okay, sige ah.
0: Ay, ayaw na natin ang invitasyon. Itiga na sa susi. Kasi na rin, misyon ni Rato, may matos yung mga information nag-report natin sa atong area of responsibility para sa atong lubirada. Ako na pa si Katodong Rolly Boy Herrera at ang Katodong kaibigan mo.
10: Abugin niya siyamat kay Katodong Rolly Boy Herrera.
8: Radyo Todo Live Report! Report!
10: At direkta ka nag-report ha?
8: Hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
10: Sa anakaranga area of responsibility, halin sa may Numansia PNP at sa kabilugan nga, Segundo distrito ko aton nga probinsya it Aklan.
8: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
10: Okay, now, ara, ay may nabilin pa kita nga mga minutos, mga katuto. Bukaron taanay ro atong bulang kristal. Ha? Sige. Ara, tama daya, no? Mga issues nato, no? Nga wa pa matawi ita kabuhi, no? Raya bagang nagagawa nga ra, mga katudo. Okay, aliya. Good morning, anay, kay Madam Larit Melioroso, nga nag-monitor man, ag nag-share man katon kay ina it mga observation na na, no? Sa parte sa mga driver nga ra, no? Nga hindi kantigo mag-sunod sa mga signages, no? Mga katudo, no? Like, abi sa rayang punamat nga ni sa one way may mga nagakuan pa eh nagasugod no naga counter flow tama ba dingdong no imbes nga one way ay igto tamahalin sa pihak iya temo nahalin sa pihak no nga kun may kasubuyang tanah ay tama tara nang pamanawon dali ta sa maaksidente nga daywa
8: matalinong talakayan masarap pakinggan
10: ito sa bilog naton nga kuan na obserbahan ang mga katudo nao. Nagawa sa sangkapahayagan ang mga katudo, no? Nga si Oswag Ilonggo Party List Representative James Jujuang ay ginakonsider among the country's most trusted and top performing party list lawmakers. Mga katudo, no? Kung aton niya pag-aistoryahan ro mga performance baga it mga party list, no? Iya sa Western Visayas, iya sa Panay Island or sa probinsya Taklan sa Banwat Galipo. Wa pa ako makakuan, wa pa ako makatipo, no, it mga record. Nga imaw ro magapakita. Kung mga ha-contribute ni Jujuang, ha? Halimbawa, abi man iya sa Kalibo, ro raya nga rang children's playground, atong plaza, covered court, no? Agpila pa ka mga proyekto, no? Sa New Washington, oh, may igtuman nga kondo imaw sa Dumaguit Port, no? Ay, tagsatulay nga ra italibakaw ay during the groundbreaking, no? Ay naka-attend man kita, ay may anaman nga ging promesa maguwas kay Marquez man, no? Okay pa ta sanday tao makaron kon. Okay pa sa all right do Marquez nga ra si Jujuang, no? Kung aton isip-isipon, abo man nga binagaring nga pundo ag kamagayran. Si Oswag Ilonggo Party List Jujuang. Aman, is because ko andang relasyon it mga Miraflores. Ha? Hindi man kita karon pwede nga magbulag-bulagan, ha? Nga abo man eh, abo man doon na nga tinao, no? Pero sinaga sa banga ay may una man nga mga schedule of activities. Nga una man si Jujuang, kaibahan na naruan ng partner nga si congressman, former congressman na Ted Aresco. Sinaga ha? Ang mga katuto, no? May una eh, oh, may ging tao katon nga schedule of activities, no? Aga sa milog ra sa mga pag-aatindiran naton. Dore ang naka-schedule hinaga, no? Webes nga adlaw. Sa Banwa kara itabanga, no? Sa minatood, ha? It's because ko relasyon ni Jojo ang ako mga pamilya Miraflores ay abo nga mga proyekto. Kung aton huyap-huyapo, no? Bukon itmainto, kundi dagagpuan nga mga proyekto, no? Rugi na bagaring iyan ni Congressman Ang dahil nga ni nga sa relasyon ag anang commitment sa pamilya Miraflores, no? Ay ginakonsider man imaw eh, no? Nga adapted son, adapted tibyog, o adapted third congressman, ha? Ita probinsya Taklan. Way ilang sa imaw nga ni distrito ay kung imong isipon doon ang proyekto from district 2 to district 1, district 1 to district 2, no? Anatanan. Bisan papaalin ha, may pasagamatan man ka na rin mga aklanon, ang mga katudo, no? Bisan may mga nag-aaway ka na, bisan may mga nag-insulto ka na, nag-commentar ka na, but watakot kung nano karang sayong ha, watakot kung nano karang, pero nakita ko baga, saging pag-uwa nga rin isang ka-regional newspaper, the Panay News, ha? Ay, hambal ko, dugangan tara. Ay, kita mismo naka-obserba, no? Magawa, sabi man na sa aton yung mga district congressman, no? Like, abi kay Lito, anay ka to. Makaron kay Gis Marquez, o. Makaron man, dati kay Harisco, makaron kay Jubin Miraflores, ang mga katudo, no? Oo naman, kita sa pag-recognisa, ha? Ag pag-apresar, kuanda nga mga programa, kuanda nga mga proyekto, no? Iya sa probinsya Taklan. But, lucky kita, ay may another congressman kita in a person of Jojo Ang nga bisan papaalin niya ni no nga sa makaron ginaaway siya sa makaron may mga issues nga ra no nga nagatuhaw ay bangod niya ni ko ratong sangkiring santikanay nanda ita mag-amang Marquez
9: Berrada Berrada
10: mga katudo no pero araw matsa nagatahaw gun man eh matsa nagagamig gun man no ro issues ang mga katudo no siguro sangkiri lang uwa pagkaintindihan na no ang mga katudo no ag atawan niyang it sangkiring bahid nga matsa nagkaroon itlamat pamulitika no kasi si Haris Coabi ay iyagot ang nagawarang sa First District. Iyagot ah. Iyagot ay mo nagapermi sa First District ag kaibahan na si Jojo Ang, no? Nga nagagawa si Jojo Ang anagid niya kwan, anagid niya advisor, no? Anagid niya kung sa katon pa advisor, financier, lahat, no? Kay Jojo Ang. Pero bukod matmauron si Congressman Ted, no? May piniino man doon. May ana man dong prinsipyo, may ana man dong tinindugan, no? Ag kaya man ana, eh, haman ka to. Nakaya naman mag kasangga partilis.
9: May punto ang bawat komentaryo.
10: Nag kaya naman magpailiher ka to nga naging congressman siya sa 2nd District, no? But lately nga na, haperdig ang abimana imaw ni Jobe na Miraflores. Pero kung atong isipon, no? Ay, rikara sa tandem nanda ni Jojo Ang, ay, kumbaga daw mainuswagon, no? Mapagad kita. Nga may makara kita nga mga leader nga bisan si Congressman Ted waon sa posisyon ay una gihapon ro anang kabaga kag una gihapon ro anang pagbulig sa probinsya Taklan sa kutob sa anang masarangan kasi active gihapon do anang mga kontak no di ba active gihapon do anang mga amigo nga una gihapon nagakomit nga kung anong maibulig sa probinsya Taklan
9: may punto ang bawat komentaryo
10: dugangan pa ni Jojo Ang oh. Kung may ikadugang si Marquez, dugang. May ikadugang si Jobin Miraflores, harun dugang.
9: Matalinong talakayan. Masarap
10: ang hinggan. Hindi ko baga magpakontes. I-welcome kung bisan sino ang nagatao proyekto programa mo para sa kamakairan ag sa development ko aton nga probinsya Taklan. Kay kunwain ni kontes, hindi mo makita. Aruhugag. Agro ka kadasig man it iba.
9: May punto ang dyan, bawat komentaryo.
10: Ang mga katudo. Oh. Sa pagawa ni Jojo Ang kasi kinapabangdan niya madagagan iya sa primero distrito. Oh, guman. Pagawa ni Harisco kinapasibangdan niya kuno madagagan yung man iya man sa primero distrito. Oh. Ay nakita rong mapaghugag, nakita mo rong pagkamasit kada isa ka, no? Mga katudo, no? Wa pangani kita kasayod kasi pag pinangutana mo si Harisco, wa man imo direkta nga sabat. Basta tuan ang hambal, nandito na ito, laban kong laban.
9: Matalinong talakayan. Masarap ang
10: hanggan. Malaruan ang sinabat ka ako, ne. Mga katudo, no? Katigto kami sa may Altabas. Ging pangutan ako kita, ima, waya mong nagahugat makon ko imong pronouncement. Ha? Ruan ng hambal, dito na to, sige, laban kung laban. Doon niya taro akong habatian ka na mga katudo.
9: May punto ang bawat komentaryo.

0: ang mga banganhon, kita-kita hinaga. Good morning kay Eve De Roma sa pamilya De Roma, pamilya Regente na sa may sitio Kindot. Kay Ramon Salido. Ang nga monitor man makaroon sa aton kaya nga pagpangalagan. Why na kita oras ha? Ay ma-pull out yun kita halin niya sa aton niya trono. Madiretso ito kita sa Dillas Beach Resort. Ay ma-preparar kita ito sa bakbakan sa Bugsayan year 14. Kaginahatod kinyo ni Mayor Joris Bautista Socro kong LGU Kalibo kong 88.5 Radyo Todo ang radyong kaibigan mo. Agka man naman kong El Capitana Restobar. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Jujet Tadjet Reyes. Naging katuwang kapartner teknikal ang Lokar Bencho ni Ding Dong Dantes siya sa Radyo Todo. Akomando inyong alarm clock ng bayan, vitamins ng bayan, energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abog inyong siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit magiging matuwid sila. Siyempre, kung ginadisiplina sa gamharon nga pang idaron pagang. Ruwatong kawikaan, makarungadlaw! It Miyerkules!
0: Todo komentaryo! Todo komentaryo! Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang investigasyon! Ang bawat bitaw ng komentaryo. May punto! May punto! Todo komentaryo! Todo komentaryo! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, magpasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo, bilis sa himpapawid. You get

madu dan log. Marasa-rasa. May isang keringgang umag kayo nagtugpang uran sa porsyonit kalibo. Pero daw amat-amat naman niya nagapakita si Haring Adlaw. Kabay pang ini mag-uwan para manami celebration ita kapistahan ni Señor San Juan de Bautista. Mahida ito nagmahilwayon nga agahon aklan sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak balabag ag manok-manok. Tatlong barangay sa siguradong puno nga Boracay makaron. 16 nga barangay it nagasilibrar it kapistahan nga kabisirang Banwat Kalibo. Piestang walang handa. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw na naman natawat pribilyo nga

0: klase sa kalibo as per EO ni Mayor Jory Socro. Agotawat ligwaro nga pagsilibrar it kapiestahan akong patron it kalibo Senyor San Juan de Bautista. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa bagatulid mainit na gabaga, nagaaso pa nga ni nga mga balita sa Guwag, Sugunit, Provincia. Hasta kita las 9:30. Jet Reyes po lamang. As usual, bukas ang munya linya 268-4456. Nagabaton banwa kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. O basta no hitting below the belt kung sa boxing walang susuntok ng mababa sa bewang. Oo nga ni Pacquiao ka, B.E. Pierde. Si Man Bako sa Pacquiao. Tatlong beses na knockdown. Pero okay lang, bawi sa sunod. Konwa kamot pantel ko mga kasimanwa. Wa kamot landline, okay lang yan. Importante man lang, may cellphone signal, agload ka. Kung may data ka or may internet connection ka, bisan una ka sa bukid, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyayay, responsableng empleyado, bisan it gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan, ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa among official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Una kita sa Dagat Panyimpo. Update na rin sa Pag-asa. Update kay Mikala or Francisco. Dong sentro ita mabaskog nga bagyong Francisco. Ginabana-bana. Base sa data at Pag-asa, 350 kilometros east-northeast it Kalayan sa probinsya at Cagayan or 275 kilometros este kong Basco, Batanes, Cagayo sa Aklan. Bit-bit ni Francisco Ronghangin, nagabubaskog 155 kilometros kada oras magapit sa sentro, bugso nga nag-abot 190 kilometros kada oras. Nag may chance pang mangin super typhoon. Nagahugag northward. Naghinay 10 kilometros kada oras na lang rong dagagan ni Francisco. Samtang habagat nag-apekto gihapon sa Central Luzon, Southern Luzon, ag Visayas. Dong panyempo sa Batanes, ag Baboyan Group of Islands. Naturalmente, mabubagyuhon bangod kong tropical cyclone Francisco sa Ilocos region, Cordillera Administrative Region, aganabilin nga Cagayan Valley, may kogalit-kalit nga ugan, may pagdugdugdug epekto man gihapon it bagyong Francisco sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa Region, Bicol Region, Western Visayas. Okay, bahandong Panay Island, Agaklan, Ag Negros Island Region, may mga pag-ugan-ugan man. Pareho ka itong eksperyensyan makaroon. Kay bahandong nabilin nga kabisayaan, epekto itabagat. Ag sa Mindanao, apiktado mata, it localized thunderstorm, may magakagaka man nga pag-ugan-ugan at pag-dugdugdug. Bilog nga Pilipinas, kapingid sa Batanes ag Babuyan, maka-experensya banwa, it mga pagbaha ag landslide, bangod kong pagbubo it kasarangan, hasta babasko nga buhos it ugan.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Rohangin nagbaybayon sa northern ag eastern section it Northern Luzon, kasarangan hasta babaskog. Sa Visayas ag nabilin nga Luzon, kay bahandong Mindanao, mahina hasta kasarangan. Agbangod yan ikong epekto ta bagyo. Ronga

0: temperatura sa Metro Manila, nag-gamig-gamig sang kiri. Halin sa 35 kahapon, makaroon 32.6 degrees Celsius na lang rong maximum nga temperatura. Pero rong heat index, mataas-taas. Gabot ita mga 40 degrees Celsius. Yakaton sa kalibo nga nagapiesta kita, nga walang handa. Magugagumon kaangitan, kuramat may pagdugdugdug. Kapingin sa gabi eh. Dong pinakabatas nga temperatura, 32 degrees Celsius. Pinakamanabang nga temperatura, hindo ng gabi eh, syempre, 24 degrees Celsius. Makarong magagumon nga na 7.45, atong temperatura magamig-amig pasangkiri, 26 degrees Celsius. Ruhagin ang uyop, southwest 6 kilometers kada oras ang bugso, nga nagabot it 14 kilometers kada oras, air quality o okay pa man. Pag-abot alas 8 ang anangan, alas 9, posible rong mga pagpangilat, alas 10, alas 12, magagumon niya pong kayang itan. Pag-abot ala 1, as alas 3, may posible nga mga pagpangilat, ang pagbubo it ugan. Yani, preparar payong, ag preparar kaputi, ay anytime, hay basi kung bumubo ang mabaskog nga ugan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero si Francisco, what direktang epekto banwa sa Panay? Kapingin niya sa aton nga probinsya, it Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita lokal. Dayang ginaprobahan nga resolution 481 ngarong principal author daywa ka mga engineer si SB member engineer Rex Bautista ro chairman it committee on appropriation finance ways and means aga si SB member dating mayor, engineer man, Emerson Sokang da Chica. Do titulo it resolution, resolution nga nagaayo kay Mayor Joris Bautista Sucro. Pinagi kay municipal engineer Amalia Francisco. Nga tawan rong sanggunang bayan kong kopya it detalyado nga estimate rong po or program of works watagi hapon gamot po nga ginabuitan SB Kalibo ang detailed nga estimate complete building plan wagi hapon kamuit complete building plan nga kopya tatlong dag-on yun dong tindahan ah ano pa pati kuno building permit are nga mga projects na nanook dinag-on yun da. Huwag hapon gabot detalyado nga mga apo, complete building plan, aga building permit. Kuraya kuno nga mga proyekto. Mga proyekto nga ongoing sa barangay Naluok. Kunsiin una rumaabo nga mga proyekto nga ginumpisahan pa panahon ni dating Mayor William La Chica. Hasta panahon ni dating mayor is member ang author man korayang resolution Emerson La Chica hasta nga nagpungko rong administrasyong Joris Bautista Sucro. Yan po ang mga project ha? Makaroon nakatiwangwang pa ang mga proyekto nga ron. Yang sangunang bayan ho wagalit nabuitan ko nung program of works detalyadong estimate kompleto nga building plans aga building permit wa mat ginabuitan ato nga sanggunang bayan makaron pag sana nagapangayo pero mga project nga ron halin pa ko ginaprobahan dulon nga 691 million tikano pa to panahon pa ni Mayor William La Chica.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Naduduga, nag-idrakon nga bilib sa aton nga sanggunang bayan. naduduga na gidbanwa nga matsaas na lang kamutanan resolusyon. Daw, hasta makaroon, wagi dit resulta. Ruin yung mga hearing committee, hearing inquiry, ako nano-nano pa, daw matsawagid it inabot hasta makaroon. Daw wagi dit positibo banwang resulta.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dugangan pagid ko rayang Resolution 488 urging wrong back bids and awards committee nga maghimo kunot strict post qualification. Ay, Diyos mio. Pero ibang membro sa ngunang bayan, membro manyatat back. Ag site inspection, it kalibo memorial park, ag crematorium, ag i-verify. Adong anak kunot contractor ni Bersin ag one mark accomplishment report against the project terms of reference. Agod siguruhon dong full compliance prior sa contract award or final payment. Hey, tapos na ang hampang. Tapos na po ang boxing. Dootor kara Isbe Ribaldo, Isbe Rex Bautista Guman, Isbe Marte, Isbe Kristen de la Cruz, ag Isbe Emerson La Chica Guman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano pa? Ha? Rungin na request yung nga maghimo rung bakit strict post-qualification, ag site inspection, ay bisan ka mo nga ni, kapilang beses naman ka mo nag-conduct it inspection. Action! Ramong ginahugat. Ha? Kontra sa kontratista. Ngawa man nga ni ka mo ginasapaka. Gina-ignore man nga ni kamot pilang beses na. Do yun, doamon nga ginahugat. Action itsang guniang bayan. Mario ni Sigarapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Eh, ba't sa pabalik-balik na kita? Makaagas lang na kamo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sabi ha, Kabarte, balikan tarong Magic Island. Ay mo't sa nagainit, kaya nagainit dong sitwasyon. Pagkatapos nga dong katiklan barangay council sa pagpanguna ni Purong Barangay aga Liga ng Mga Barangay President Itaklan aga ex-officio member isang walang panalawigan Rap Tulusa agong katiklan barangay council nga ginakundina ginatulig sa arong nga nang intikang it LG Unabas sa pagkorekta it peace and charges sa Magic Islands mga kasimanwa sinundan ko nagtaliwan nga adlaw it a massive inspection nga ginpadigayon ita local government unit it Manwang Malay. Pagkatapos nga nakabatot information ng LGU Navas nga may mga tinawo si Mayor Promit Malay nga ginpaagto sa Magic Island nga sakop kuno it Navas nga ginaako it Malay. Pagkaga pumadaga matawo banwa si Mayor James Solanoy sa Magic Island. Agwa ta magbalik ng taga Malay ituman. Siyempre, itor taga Navas eh. Uwa man magbalik ro taga Malay yun. Kahapon, nakabatong ito at information. Nga si Mayor Prome Bautista, rong LGU Malay, may order sa Biha. Ano rin ang Biha? Boracay Island Hopping Association. Rong Island Hopping, baga? Nga, ginabawagan na rong Biha. Nga, umagto sa Magic Island. De, paano tabi? Kundong turista nag-request ang mag-agto sa Magic Island, ag nagabayad ba ta sana kung ano rong fees and charges kaya na-impose it Navas, ay willing matamagbayad ng mga turista, hindi ta natin pagpagtunod Mayor Prome Bautista sa Magic Island, kung nagabayad ba ta sanda, kung ano man nung binagay rin kaya na-impose it Navas, ay sa pagpatit it Navas, nga rong Magic Island, anda, sakop, kuha ng teritoryo, ayong tubig na nakapalibot sa Magic Island, ha? Aga sa Crystal Cove, sugod sa 15 kilometers territorial water jurisdiction, it Navas. Kahapon, ag sayod ka na taga-assessor. Di ba, Mr. Kokoy Sugilon, sir? May diya ka man ka na eh. kung ano rin itong estado ko rin daywang isla nga. Bisan dong dati nga mga opisyal, itakla na kasayod man nga ni. Kung minatood-tood nga sitwasyon ko rin daywang kaisla, kung anyo gitara. Ha? Kung anat nabas magara o anat malay, sayod sanda kara. Kahapon may kistorya ko. Tama-tama na isulano yung ginaklaim nga ron. Ah, halin pa ba tama na ka to? Nabas bisan dong tabon man nga ron. Ah, high part pa tama na't nabas dong nga ginaklaim manit banwang malay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, balikan ta. Balikan ta. Ay, dubiha ko no. Ay, ginorderan nga hindi na magdaga ko ng bisita para sa ginatawag na island hopping sa Magic Island or base siguro pati man nga ni sa Crystal Cove.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, balik it at libakaw. Ay nagtago-tago kahapon si Mayor Tim Brian Chudosio. Dong Mayor Makaron it libakaw. Nga nagbugos sa dinismiss aga perpetually disqualified ng sumugod sa gobyerno mapa elective or appointed position man hindi ka na pwede Mayor Benz Navarroza ay inyo ra nga inaiwan nga problema sa Banwat Libakaw nga mag-ama inyo ra inyong inaiwan nga problema nga nagasaper makaroon doong mga ginikanan ng mga estudyante it Libakaw College of Science and Technology ikahapon according kay Katodong Rinald ay timprano pa mo igto man si Mayor Tim Brian. Tapos ay may meeting ko no. Tao kon may meeting gid ba ni matsawa man init meeting siguro. Tapos pinahugat na si Katodong Rinald ita kabuhay-buhay sa guwa ko na kubisina. Pagkatapos ambagan niya agang-agang ko na imaw. Anong klasing agang-agang? Mayor Tim Brian Chudosio sir. Nanong klasing agang-agang? Ay gusto na mong mabatian imong disposisyon bilang ama it banwa. Ha? Bilang manugdumaga it Libakaw College of Science and Technology. Nanor imong disposisyon kara. Hindi pwedeng maghipos-hipos kayang kara. Ay ikaw taro mayor makaron. Aga, nagahandom ka man baga nga magpailihir pagilito man nga mayor it Libakaw, di baga Mayor Tim Brian Chudosio?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay mawahong nga problema at mga ginikanan da ang mga estudyante. Nga nabutang sa yangagang, nabutang sa Entonces Manua. Bakod ko rin kapalpakan nga natabo na sa Libakaw College of Science and Technology.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag! Dong number one, gitkara. Ah, banwa, nga dapat magsabat yan eh. Dong local government unit ay inyong eskwelahan da. Anat munisipyong eskwelahan da. Ano ang natabo? Habat ginpabayan nyo ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.58. Balik itat naman siya. Dayang ginahinambay nga rananda hindi ko na mapuslan nga 17.5 million nga proyekto duman siya. Dayang water tank project ag dayang pyrolysis machine nga hindi ko na magamit, guba ko na hambayit EMB, hindi ko na mapuslan, hambayit sangka SB member. Sino ba ginhambang ang SB member nga naghambang hindi ko na mapuslan? Ha? White elephant ko na rin proyekto nga it dating administrasyon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, ginexpectar na kon nga by Friday, base ko na makataot statement si dating Mayor Toto Tempranuevo. Siyempre, anang panahon da eh. Ang imorgi ginaturo. Natural. Sino abay ituro nanda? Si Mayor Toto ginaroon ay anak ko nung panahon da. Si Masabat, ro dating alkalde. Dali ang gin ha. No need na resolution. Sumugat yang sanda kay GBS. Ag attention dong natungdan nga department head. Ara. SB member man dai. SB member dat sangka banwa. Anang hambay, no need na kuno resolution. Sumugat yang sanda kay GBS ag atensyon doon atong dan nga department head, bringing with them the needed documents, matsabukon magkaapin si GBS ang SB. Ay ibabi ko no kong resolusyon. Ay kung bukot resolusyon ay daw sa waay lang. Hey pare, matsaparyos, wala gihapon. Diba? Daw sa waay man ang gihapon, itinabotin nyo nga. Sa kabay buhay kung yung inimbisiga, i-assassin yun ka mo. Ada puro na lang kami investigasyon nga naman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ha? Basta naduduga o tarong kredibilidad. Itatun niya sa gudang bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: July 24 ba? Hindi, June 24. June 24, looking forward, Eric Custodio. Ano ba ang hambay ko? July 24. June 24. Correct, kagid. Hugata, pag-una ako. Dong! Dong! Hambay na. Oh, hambay na. Correct, kagid. Hugata, pag-una ako. Sign mo kung sinura. Ha? Good morning, kid. Kapitan. Nelson Bimboy Repidad. Ugatan nyo. Ah, kung una si Kapitan Bimboy sa konseho. Ah, ay masairan nyo, gid. Ah, good morning, gid, ah, kay Kapitan Nelson Bimboy Repidad. Nga nagpapamati makaroon. Good morning, man. Happy San Juan Bautista. Happy fest ko doon ni Sir San Juan de Bautista. Blessed Wednesday. Thank you, gid, kay Toto Roger Lozero Nagales. Nga adlaw ginakatabid ka ton. Ago na sa opisina ita Barangay Affairs. Oy, good morning, gali ha. Dra sa may Labaw, Mambusaw. Mayor Leonigario John Labaw Jr. Kahapon na may kaibahan kami ni Mayor Leonigario John Labaw Jr. Nagchika-chika man lang kami, nag-inom-inom it kape. mayan nga pagpamati. Mayong aga lang da sa Mambusaw Kapis, ah. Mayor John Labaw. Op.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang dahil nga ni San Juan Macaron Banwa, San Juan 24, ay siyempre, hindi ginaton malipatan doon bilang membro at Port State, bilang sangka journalist, ay siyempre, ginadumdum, ginatundo niya sa aklan. Aga, basa rin pizza nga ra, nag-iimbita kita pirmi kakon dati. Si the late OIC Mayor Itkalibo, aga former chairman, ag chairman emeritus it Publishers Association of the Philippines Incorporated, ang ginpatay, nga wagi hapon mataw ito Stisya Banwa, Juan Johnny Dayang. So, makaroon gitaroan ng birthday, San Juan 24 birthday ni Tay Johnny. It's very unfortunate nga hanggang ngayon wa gihapon itnao rong kasot pagpatay kay anhing Juan Johnny Dayang. Masyado gid masubo isipon banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Kagawad Gerardo, good morning gid, Kagawad Gerardo. Una sa Tinigaw. Likewise kay Kapitana Lourdes Nini Pirotso Reyes, good morning man. Agay dating Kapitan Toto Lando Reyes. Kay nung bini Mampe Lasernao na sa Naluok. Kay George Makabinta, happy fiesta San Juan, God bless ag more power man. Una sa Banwa itanuman siya sa Laging Banwa, pamilya Makabinta na. Good morning id George. Kay Mr. Vinci Tukol, nga gahon pa nagpadagat, manami nga mensahe. Happy birthday, galik, sa aton nga dating SB Secretary, nga nagapamati igid pirmi, sa radyo na lang daw, na ako nababatian. Ang dati naton nga, sanggol ang bayan Secretary at Kalibo, Tita Diana Tori Figueredo, nga nag-celebrate ko ng birthday today. Tita Diane, happy, happy birthday. Una sa Banwat naman siya, sa Liputos. Aga birthday man makaroon, it dating technical supervisor at IBCDYRG Radyo Bujong nga nag-birthday man today. Chief Rodilio Rodil Boy Lumibaw nga naga-birthday today. Happy birthday, Gid, Chef Rodel!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.